0: من حمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أرقى فمولون أشياء صلاة فمولون محمد صلى الله عليه وسلم أرقى فانفاني تاتيني تاتي قدي إلا قطوة تنية هو أورو دودو الحق المبين الكلمة الحق أورو دودو لاتي لشي بوند فم 92.9 أرقى فم Only by way to eat, so only keep in Okmawaila sauce. Oba, Alailua, Oba, I read one on La, Arimo, Akilu, the first. Adipe, Sumo Baiku, so only Kama, Shiwa, Lamfani, Lori, Ipui, Koloba, Subhanahu wa Ta'ala, Kumasa, the Kabani, Tuleri, Konokuaba, Balong, the Bishay, Uluri, or the people Shiakh Yakum Lone, Insha Allah Ta'ala, Biti, Aruko Tisil, Lati Tesuaju, Yababa, Bini Jejo, Lori to eat. Ati bere oro lori o hajj lati bi ose binu kan seyin ati wa bere baba lati fadila ti sheikh Omar bin Yunus Akorede ti on ti ba wa so lori oro hajj ni ta de oni pe ta ba se anwara ta pari mara tan ta ti farun a wa lo si egbe kan ninu haram a bu mi zamzam a wa mu afani atore to wa ninu zamzam ibe lati teswaju lori insha Allah fadila ti sheikh Kamaru de Yunus Akoride falyatafadal mashkura bismillah kama tiswaju
1: anabi ni mau zemzema liman shuribala anabi ni gbogbo nte ba ti tori e mu mi zemzem olohun se nkan afun yin o mi zemzem o mu ke so ran yan o amoda ko mu o tun relax o ora yesimi to ba ti wa ku nbe o wa bo si egbe kan yen ni safati moriwa wa Savati Moriwa yena ouna ni pe aarin lo aarin bo aarin lo aarin bo a bere ni sofa pade si Moriwa Olorun oba ni inna sofa Olorun oba ni eri sofa oke sofa wal mariwata ati oke Moriwa min sha'airillah min amakinillah ninu awon aye Olorun oba la fe kesi jejo sini o faman hajja li baita ani ba se haji aw yatamara abo se umura fala juna alai an yatawafa bihima kori ko se tawafu mejeji o kori pe owonrin lo owonrin bo ni safati mariwa suratu al baqara aya 1 kini jaba 158 ina lowa ayo ma yami to ba wa de sofa o wa ko jisu kibla to won de ka ko jisu kibla kila ko jisu me jaba a ko jisu kaaba o wa ko ju o ma wo kaaba o ko jisu kibla tori bo ba ko jisu kaaba o ti ko jisu kibla oni o wa ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al hazaba wahdahu allahu akbar Olorun mo se lewo beni kankan wa gbogbo awa ta ti lo awa na adun gbewe ka tun lo ti na fila kolo mo sa je orun fun wa awa ta ti lo kolo mo sa je orun fun wa o wa bere ise safa to ba ti ki olorun tan to yin olorun tan ba hun tori asiko nu ja tuma ona wa si jin o eyan ma ya mi ninu esin wa o wa bere lati safa o wa mo lo si moriwa gbogbo adua to ba wu askaru to ba wu olorun mo se kini lọmọ se ko se adua kan pato bayi to mo wi enu pe to ba ti debi awon ami meji kan to ba ti nlo to ba ti ko nsofa to nlo moriwa to ba ti de arin o ri ina green o ti o ri ina green loke so ri bi ti o de yen o tun wa ri ina green kan lokan sori laarin mejeji yen eni to ba je okunrin ninu sunna ni pe ko se kini ko na ko ma sare die die ko ma yorin to ba mu yawo le lowo ko atawon mo iwo ojogi o ya rarin die o wa lo le do di won ni bi ina elekeji o do to mo wo kan bayi ni ba ko ma so monu ko ma so yawo nu ki yawo ma so ko enu awon tori agbobin laaye ko bin o ma jogi ko ma sare ke se ri asapajude o mura sirin ni tume inu yo ma dun te ba rawo eyan agbalagba arugbo awon odo olomosi haji lewo fe ni ko kawa imam bele nuru olohun musa jin lo maka gido jade lai eleyi won ni inu sunna nabi ni awon to dobirin laarin imale mejeji yen ina mejeji yen ti won tan soke yen awon oni nsare o awon ma lo a obirin olohun ke obirin pupo yo ma lo pele pele to obirin na ba jogi kini o sele jama a fitina o ba won tan se haji gbogbo esin wa pata lo ni hikima ara awon eri ta mo fun awon obirin ti won korin esinu ti won jo ara awon korin islam olohun fe ko ma shake body e dan we eri nla ni e atahaj woni wa dhahabu shautun wal auda shautun ti tori awon ta saba mo se mistake woni lilo lati safa lo moriwa eyo kanu to wa de moriwa na o tu sadua o tu e lati moriwa wa si safa o di melo o di meji opolopo awon to je pe ninu akoko waji won mistake man sele gan elemi o ka mejeji en se yo kan lati safa lo moriwa eyo kan moriwa wa safa o di melo odi meji safa lo moriwa odi melo lati moriwa wa safa odi melo lati safa lo moriwa odi melo lati moriwa wa safa odi melo odi melo jaba odi mefa lati safa lo moriwa odi melo odi meje ata baba ti wa pari safa ti moriwa baun safa yen lolohun fi se ami fun iyawo dada iyawo anabi wa ibrahim hajar oye nigbati omi tan ti anabi ismail fe mu ti ismail fe mu o ro pe mi nbe ni mariwa olo o tun pada wa safa o tun lo e ko ro mi nbe yen o wa se le meje be olohun si so desi fun ko ma je apejuwe fa awon iyawo dada ipe obirin dada ma ntoju omo ni lẹ́yìn náà obìnrin sì máa ń gbọ́rọ̀ sọ́kọ̀ ẹ̀ lẹ́nu torí ọkọ̀ ẹ̀ lóní kó jòkó mẹ́ ṣé wọ́n ń jòkó bíi tọ́lọ́rin ṣé wọ́n ń jòkó bíi tọ́kọ̀ lẹ́nu òjòkó sí ọwọ́ bíi bàdà àlùbáríkà ọwọ́ alámìláka ọlọ́run wá sọ́ọ́dẹ̀ sí fún wa látara ìtẹ̀láṣẹ ọkọ̀ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa tọ́ bá ti wá parí sàbá àti mọ́ríwá yẹn ọ wà bọ́ sí mọ́ríwá yẹn ló ti jáde sẹ́nu géètì ó rí àwọn tí wọ́n ń farí tí wọ́n kọ̀ rẹpẹtẹ ìṣẹ́jú méjì náà wọ́n fi ń farí wọn dọ̀sẹ̀ bó báyìí fáfá fáfá fáfá wọn gbọ́ ẹlẹ́gọ́ ní délẹ̀ ẹlòmíì ìṣẹ́jú méjìlá wọn fi ń farí lọ́hùn àmọ́ ìwọ tó fẹ́ hajj ìtọ́ da ni pé kó gẹrun rẹ torí pé wọ́n padà farí hajj láìpẹ́ àfi tó wá dé pé àsìkò tó lò kí hajj ó tó dé àsìkò yẹn gùn díẹ̀ àmọ́ tó wá dé pé àsìkò díẹ̀ ni ìtọ́ da ni kó gé ọlọ́run bá ní inú kẹ gẹrun yín kẹ kọ́tẹ̀ àbí kẹ ṣiṣẹ́ kíni àbí kẹ fa ẹ wà láwọn obìnrin àwọn ò ní fárun àwọn ò ní gẹrun àwọn ò mú irun títí kúrò nínú irun wọn ni wọn ò ní kọ́tì irun àbí ìmọ̀ bí yorùbá yẹn ṣe jòkólẹ̀ ẹ ráwọn obìnrin àwọn ò ní fárí obìnrin ẹgbẹ́ wọn náà ti wà ní ẹgbẹ́ kan bẹ́ẹ̀ yọ lọ síbẹ̀ wọn bá fa irun títí lábẹ́ ìjábọ̀ ẹ̀ báyìí tí ò dìde dé eré ìka lọ èdè ìka tí ń tẹ́ báyìí jama anamola kò ní jù báyìí lọ tí ń tẹ́ báyìí ni wọ́n fi sísọ́ọ̀sì wọ́n kàn fi kọ́ tiẹ̀ díẹ̀ nítorí pé obìnrin yìí fárí ní islam ẹ wà obìnrin nínú rẹ̀ islam ní káfílẹ̀ káwọn kan rárá mú títí kù nínú wọn ṣe rí tóbìnrin bá ti mú kú bẹ́ẹ̀ tọkùnrin gẹrun óyé àti parí umura o àti sẹ́kìnì jama àti parí umura وبهذا قد انتهيت من العمرة ثم تلبس ملابسك المعتادة او او او ابو اسوارا ميلي او تاجو كوني سنبقى وانا لابو اسوارا ميتلي اسو وايتي ابو لي يبقى تون سي سفات ماري واني سي او كوا سو سي ابياني ابو دابورا او دابورا طبعا تكون متوافو او داسو بوران سبو اهي كما ما يو جيلي كاكي يو يو يو kọ́mọ́ mọ́ yòjì kálẹ̀ ká táwọn ti wá parí umura yìí abọ̀sọ́lẹ̀ a wà wọ sọ tiwantiwa ọ̀fọ̀ sí gíní rẹ̀ àti jàlábí ààrẹ tọ́ra wọn náà wà dára maka gbogbo tí wọ́n ní kọ̀lẹ́tọ̀ fún ọ nígbàtí ọ wà nínú aṣọ ìráàmù yẹn ó ti dẹ̀tọ̀ fún ọ kọ́dà ọba mú yàwó lọ maka tọ́jú ìyàwó rẹ tẹ́sọ igi rẹ̀ ó lè súnmọ́ tó bá jẹ́ pé ilé kan náà lẹ́jọ́ wa akpari umura ni e awawan makabe adara maka awana aman lo haram aman le sadwa e ale se tawafu pelu asolasan tama fi sadwa aman kiru maslasa dugo wa aman reti ojo ibere hajj to ba di joke jo osu sulhijja ijo ke ijo yen won pe ni yawo mo teriwiya kini mo pe jama yawo mo teriwiya ona ni ojo ibere se hajj woni to ba di jona gbo awa ta je okunrin lobirin ta wa ninu le ti won ko wa si eni ko kan wa e awa we ta ba we tan awo okunrin aro so white madi ani wo kankan ada aso iramu bo ara oni bi sabiya o da bura elomi ti o fi lo su kan maka yo yo jikale ni e mo wo pe ha o sin to wa fun now taba ti wa da so ibora awa ta jobirin awa na a se kini awe awo so wa gbogbo kan awo wo alo je babu wa to ba le yen awa alaniya taba ti jade ni toilet alaniya aniya wo lani jama labbaik allahumma hajja kini mo pe labbaik allahumma hajja wolon oba mo je pe re mo fe bere se haji fun olon do se je pe awon mi tawon wo maka ni jo yen oye awon le mo se umura mi o se wo maka yen oye ibo ni won mo lo direct won mo lo mina tori pe awon to wa maka ibo la won lo ni si jama won lo muna won ni gbugbu awa ti awa ni maka tele won ni ta ba ti wa laniya yi pe ati wo ati afẹ sise hajj ama wa wo moto wa ama wa lo ibo la mo lo jama ta ba si wo ni moto ta ba ti daniya tele ale daniya ni moto ipe wo olohun ba an lo le bere se hajj fun olohun kilama wi gbogbo wa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la iri o ma wu jama gbogbo awon eda olohun to foju kan laye lo pade gbogbo ran muslimi laye labbaik allahumma labbaik aje pe wo olohun in ta ma wi ni e ibo la lo jama an lo muna muna ye aye kan ni ti anabi desi nigba to fe bere se hajj ibe won ti prepare ti mo lo sarafa gbogbo awon lola awon oba gbogbo apalapata abetenti gbogbo osun ateni fomu fele fele baba babilonia oba lu fomu fele fele ni esun fomu awon ma school ko saye fun 6 inches abi yo gbe ni lowo baba babilonia gbogbo adi dede nbe oni baba de maka adi kini jama adi dede inna karamakum indallahi atqakum en to la kon le lodo olorun en to bere olorun baju ko lo mo sa fiya sinu wa eyo ma ya mi woni ma wara ni maka ma wara won da ba ja wa ni mina ta wa yi ni mina yi ni joke lo jama ni joke lo la lo mina joke jo aki zuri aki asri aki magribi aki isha eyo ma ya mi aki zuri laka meji aki asri laka meji ni asiko orun kankan ani janpo kosron min gairi jamuin kin mo pe kosron min gairi jamuin raka meji zuri raka meji ni asri raka meta ni maghrib raka meji ni isha ani da maghrib ati isha ipapo asini da zuri ati asri papo ama ki meji meji ninu awon irun olopo merin maghrib ni kala ki melo meta eyo ma ya mi awa sunbe majuma ka sunbe majuma yen dandan ni o e wa ra won kan won ni wa lati maka won joko sibe yo ni o ti to bi 40 years to won ti wa maka to won pa je leyin na ko lo fi ni lo mi na odaran odaran alaja ma fara we won o in lo mi na ma fara we won o mo je won ba se je o in ta nabi ba se ni o se o li ta khudu anni manasikakum adabi ni gbogbo ti mo se ni haji dikai no se awon kan lawon o se won na wa fara we won awani won mo te wa maka ti pe odo awon ala haji ati jo ko ti ri bo se haji o ninu tirala ti ri o all I wear is a color you French. Thank you, Yoruba. Laruba, we want be afa. E yan kewo ni komo so nu maka o. E yan kewo ni ki se adi omo baje mo yan lowo. Ora tira lo ka tira fini fini. O tun wa ma bi awon ti won ti se practical kon se laye fun. Seri to ba ti wa di pe asumajuma to ba daro je keji aki asuba. Seri ti orun ba wa yo. Eyo ma ya mi. Awon afa kan won ni le ngba ti inda zawal leyin bi ago kan. O la suko to daju amo wa lo si arafa. Amon to the crowd bi awa go mesan mewa won ti ma ni ke ma bo tele won ko mo ba so nu eh amo suko to daju azuko to je pe orun yetari ni ke yan oku mi na bo ba wa ku ni ago mesan ago mejo na ko buru awon kan to ma lo le sun arafa won juma ni awon adawo to wa le yoruba nu era azuko to ye ko wa mi na ibo lo gba lo arafa yo ni to the crowd en to to o ti crowd o ba mu o ikilo olore se maka e yo ma ya mi ninu esin wa won ni a wa gbera ni mi na a to wo moto wa ibo la nlo jama an lo arafat an lo aye nla kan to te a du nbe ni o am alwukufu bi arafa am an du nbe ni o te se ba ruwo lo joko lo simi aye sun la arafa ko da o afi to ba ri yo awa kizuri raka melo jama eh raka meji atahasuri raka meji jamu a ewo sunna nabi a jamejeji papo abati wa jan po tan eh awa woni a jan papo pelu ko won perun eyo kan eh won si ka mo melo is ka mo meji o ma ya mi ba se wa nbe ni e tabati wa ki zuri atahasuri tan awa duo awa tewo omo wa sadua omo wa sadua adua to da junjo yen to lolaju o na ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni khairu du'a anabi ni du'a to loreju du'a wa yawm arafa o na ni adua jo arafa wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna qabli o no si loreju ninu temi man wi atawa anabi to ti sawaju mi odi kan melo jama odi meji anabi ona ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yo da ko motu mare ko le mo to wi ko so ba ta gbodo si tole to si esin wa leyan olohun o kan na lohun ohun lo ni ola ohun lo ni ope ko si ti pare oka ko si ti pare o si kini ti pare oka adura to lore ju ni e to ba ti kirun tan to ma wi ni e o le wa ka quran o ti ye aye si gbawe gbogbo awon ta je alalaji aye gbawe awon ti mo se haji fun yin ti won ta nje ti won moju to awon omi awon le gbawe to awon o se haji o ti ye tori awe wa ni jara fa fa won ti o se haji amon won to se haji o gbodo gbawe e ri awon alulu bi da awon ma so fa won yen pe ojo yen lagbara gbogbo be ba gbawe njo na ah lada yen po ese logba tora nabi ogba we jo arafa anabi muwara anabi jeun ka jeun jo arafa fa wa lalaji le sin ke se ka se kini ka gba we ni jo arafa awa ta sin haji won ni ka se kini won ni ka gba we o mo wa be lohun oba to ba wa di gba ti orun fe wo tan leyan asiri e wa ri gbogbo awon ti won da nkan ma won wa duo kini won ma duo se jama won ma tewo won ma sun ekun won ma tewo won ma sun ekun lásìkò yẹn lẹ́rí àwọn alálàájì kan nínú àwọn aláìmọ̀ kan tí wọ́n ń bí tí wọ́n máa dáwákà aṣọ ara mi yẹn yóò fòdìẹ̀ yóò fi kọrùn èyí tó ró sáwọn kó ti yọkúnlẹ̀ èyí tó ró yẹn yóò rọ mọ́dí yóò wà ń bẹ̀ wọ́n máa ní bẹ́ẹ̀fẹ́ mo ti dàlájì bẹ́ẹ̀fẹ́ mo ti dàlájà yóò máa fẹnu lùlù wọ́n máa jó lábẹ́ tẹ́ǹtì àwọn òyìnbó tẹ́sẹ̀ gba islam ní uk lamẹ́ríkà ní london tí wọ́n bá kọjá wọn ní ha africans it's a pity àgbákò kan bá wa ń bí ni àwọn àgbákò nínà ní àsìkò tí ọlọ́run bá aláyò báyìí bí kùnmí ni màláìkà tí ọlọ́run bá aláhùn fi yíyan gan lọ́dọ̀ àwọn màláìkà igba àwọn ẹrú mi ni àtàwọn ní ṣọ́kùnrin gúbọ̀rà wọ́n wá bá mi kò sí nǹkan kan lórí wọn ẹsẹ̀ wọn mú kú ushihidukum lẹ́nìí lọ́sàn yìí nilo leyi ife malaika je ri pe anne ko di gafari tulahun gugu awon ti won wa lara fa mo ti safari ji fun gugu won mo ti feriji gugu awon to wa lara fa o ma wada wa kala zuko yo ma jo afa o ma gba riyali o ma gbori la o ma gbori yali ife eni to ba fe kini kan sele ko wa nawo ah yo da ko mo tun se sin yen lodun so sori wo to ha si won lowo te ma ti bere sin yen kilo se jama oko laarin won para ko ni di ko wa awon elomi lo sabo si inu tenti awon oyibo to wa legbe re oye o ma sadu awon ni le o won jo ba se je jala bi ton se ku Nigeria ni won ton continue ni larafa olon ba fi won mona eyo ma ya mi ninu esin wa leyin gba ta ba wa be ti orun ba wa wo e a ma wa dari lo bo jama a ma wa dari lo musdalifa Muzdalifa ye aye kan ye na won tan na si gbogbo e to da bi osan ibe lasun ama wa lo ama lo Muzdalifa awon moto en to wo train en jo fe serin awon yarin o elomi le mo di moto e mo won ti ko lara fa ta ba wa de Muzdalifa o na te perese a ni se kiyamu le li me jama e gbo e tun ri sunna o se kiyamu le li me jama eyin te rin mo lata rafa te wo moto lata rafa ah e ti wiki e ba kan debe e kan ki mo gribe raka melo jama raka meta e si fi sai le raka melo jama raka meji e ki meje di papo kaluko wa sun e wa ri e oba lu ko sade leri e mo yo la sun no fi owo ni irori ko si pilo awon president gbogbo aye tan je musu mi na won be awon governors senators ministers awon afa agba agba lawon afa la lagbaye kaluku jura re le folon awa wa nbe ni Muzdalifa ye asun be majuma to ba wa di igba ti odaro aki fajr akirun asuba tabakirun asuba tan yo Miami e awa se suru e ile o madada ile o se kini ile o madada ta ba di pe orun fe yo awa gbera ma se kini ama wa lo si minna nibi ta ti lo le juko jamarat minna lo wa oun sumo bi ta ti ku ni ana ama lo jamratul aqaba jamratul al aqaba sari ibi ta ju oko si ona meta ni ani kekere ani taarin tohun tun tobi ju kekere lo kekere ni won pe ni asugura taarin ni won pe ni alwusta ti gbeyin ni won pe ni alkubura alkubura ni won da pe ni jamratul aqaba eyi to tobi ju yen eleke ta yen ibe ni gbogbo alalaji olo leju ko si nijo odun wa se mo pe ati bo si nijo odun eyi mo ya mi ninu esin wa ta ba tin lo ibo lo ti sa oko ton fe ju won ni oko yen gbodo ju tin tin lo bi igbe ran so fa mo sa mo igbe ran ko gbodo ju be lo omo leyan loko ko gbodo ju dede igbe ran lo tin tin tin bayi na ni lo mu keso kuta nla won ni laaro ojo odun wa yen ile lawon alalaji won ji ku ni Muzdalifa ta won lo bo jama ta won lo si mina lati lo le juko pe ba ti wa lo yen ah gbogbo alalaji pata lo gboro ju ko njo yen kilo to su e wo se to wa me jama won ni man deru ba yen ju gbogbo ti tun rorun sin o nigba ta wa nbe o le die ama si be sibe na bi bata re ba bo mo mo bata o slippers e ba ti bo e mo mo mo lo ndo mo o lewu o e yo Miami a wa ri asugoro bi won tin ju ko la koko ani do nbe bi elekeji ani do nbe usto ibo la nlo ani kubro a wa lo le ju ko meje sibe bismillah allahu akbar o pari yen niye mo wa ni o fe pada si bi ti o tin bo o gba bo mi lo ni to ba pada o pade crowd e yo Miami ninu esin wa leyin na itoku ona ni pe leyin gba ta ti joko la koko tan yen ati lanfa ni lati mu irun wa ku gbogbo tan ni ka ma se o se ta le se
0: ah subhanallah o je se mi so lokun e je ka ma fi se lo ta ma tesiwaju gba mi lori eto yi e ma gbagbe pe e ba ti pade wa lojo Saturday lago marun idaji mafabo ni ro le Sunday ni atma pade bai adele won ba subhanahu wa ta'ala ku ma pe mi wa ni pa oba Eko e baba wa oba ridwanullah aremu akilu the first ni won se gbowo ipo na won ni e se ma ba wa to awon yan so na awa je ka awon yan mo pe oro hajj ni se oro ere oro esin ni won to na ba yonu si ni to na ba se loran yan ni gbogbo ti yan to ba ni kapa eleyi ni fadila ti sheikh omar yunus ni won tin so bo ama ke so ajun gba mi sheikh yakub ni ko ti mi adupe fun gbogbo awon alase atun oludari ni se number 92.9 ojo ka se pade si ojo mejo boruko mi ati gbowa ta je to eto na po 08028483735 08028483735 e ba ni bere ati ka yan na lo de kan enti e ba gbo be lo ba o se wa ta yo ojo mejo ti atun pade e ma gbagbe Saturday 5 idaji Sunday ma fabo yole emi oro ododo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim
3: assalamu alaikum oro ododo akanse eto ta gbe kale nile ise radio bond fm 92.9 lati ma ton imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati ma alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose

ojú mo ba ti mo ife so wa po gan la ba ma gbo ojo gbo agbede bi o fe afiju radio afede fe yo apate ede oku fofo agbede

ti mo ba ti mo ife so wa po gan la ba ma gbo ojo gba agbede bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ife so wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba nibi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba ponbele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba lesun loye be Bond FM 92.9 ife so wa po radio ami jiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ife so wa po ameleto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

Eku ojumo gbogbo ile o mo ki gbogbo wa ni oruko Olorun alaye mo si ki wa ka bo si eto idile adura nibi ti gbogbo apatapata ti je idile kan ninu Kristi ti a o si ma jo gba adura agbayori ati agbasegun ni ede abinibi oruko mi ni ajinrere mo dupe odunlami gbogbo eniyan ti o ji si imole oro yi Eje ki ama ki Olorun to pa wa mo titi di akoko yi. Eje ka ma ki ajinde ati iye wipe o seun. Eje akede Olorun wa laye. Ko si eni to dabi re o. Eje afifun ohun lo ni. Gbogbo ope, iyin, ola, ipa ati agbara. Eje ka da pada si odo re. Olorun to ni gbogbo re ni ikawo egba ope wa ni kutukutu yi. Adupe tori pe tu ka wa mo awon laye. Ti o yin ni kutukutu yi Olorun gba ope wa mo ni awon ebi adura pataki ti mo ko wa si waju wa loni pe ka jo gbe to Olorun lo ka si gbadura yi daada mo mo Olorun ti o ma n gbo adura o de ti setan lati gbo awon adura wa loni e gbo adura koko gbogbo eniyan mo fe ko pari woruko Jesu tu fe ko pariwo emi mimo so pe oluwa e gbo emi kan le edun kan mi ke si da si ni kankan e je ki awon ti won ma rode ikorita kan ti won ma mi kan le awon ti won o le bayan so ohun ti o nse won gangan awon ti ton ba ti ranti ohun to ye ko sele at ohun to ye kan se ti pa won ka ti won mi kan le awon ti won wa ninu awon ilakoja imi kan le e pariwo oluwa e gbo imi kan le edun okan mi ki e si da si ni kankan e so fun olorun e pe nigba to wa ni tosi yi olorun e gbo imi kan le edun okan mi awon imi kan le awon ilakoja mi mo ko gbogbo aniyan mi toyin wa olorun e da si ni kutukutu owuro yi ni kankan gbogbo awon eniyan ti won ni ohun to wuwo ti nbe ni okan won ti won ni awon oran to wuwo ti won re eyan ba so e ko to olorun wa so fun o ma gbo imi kan le edun okan eniyan ko aniyan re to wa pe gbogbo re le lowo yo da si ni kankan e gbo adura keji gbogbo e da lai awon ohun ti o n je mi niya sugbon ti ko ni pa mi lara ti mo n bere lowo re olorun e se fun mi ni kankan awon ohun ti o n je mi niya awon ohun ti mo nilo ti mo lete owo mi o ba ti mo n wa kiri ti mi o ti ri awon ohun ti mo n kolekun re sugbon ti a o ti se lekun re fun mi ti ko ni pa mi lara ni o eleyi ti mo tin bere lowo yin olorun e se fun mi ni kankan awon ohun ti awon omo mi nilo to n je won niya olorun ohun ti oko mi nilo to n je niya sugbon ti ko ni pa oko mi lara ti ko ni pa awon omo mi lara eleyi ta n bere lowo yin lojojumo olorun se fun wa ni kankan o e je ki awon eniyan ti won ti rawo ebe si olorun awon ti won wa ise awon ti won fe ko ile awon ti won fe ra ile awon ti won fe ni oko tabi aya ti won sa n bere ohun kan abi ekeji iwo to fe loyun papa oyun mi a ma pa ni lara o ehe bere lowo olorun ohun to n je mi niya sugbon ti ko ni pa mi lara ti ko ni se ku pa mi ti mo n bere lowo eyan olorun e se fun mi ni kankan e je ki awon eniyan o gbadura yi dada e gbo adura keta gbogbo e da laye e faraya si olorun lorun olorun ma je ki n rare ninu irin ajo aye mi e so fun olorun be awon kan owurọ kutukutu ni won ti bẹ si nirare aye won ti yile aye won ni tumọ won ja mọ nkankan won rare lati ibere aye won titi pada di ojo aleni e so fun olorun majemu loni o maje ki nrare ninu irin ajo aye mi lowurọ mi ni osan mi ni irole aye mi ni asale mi maje nrare o ti o baba so wipe eniyan rare isele buruku lo sele si oju re ti ri toni o se eleya niyan
o tun mo pe aye re yile o tun mo pe ti e baje de korita kan niyan olorun ma je ki rare ma je ki aye fi aisan mu mi rare ma je ko da mi joko mu aye mi rare ninu irin ajo aye mi lowuro mi ni osun mi ni asale mi olorun ma je ki rare ma je ki awon omo mi pada rare ma je ki oko mi o pada rare eni to ti ni ri ti o ne mo o rare lojo ale ni o olorun ma gba ki aye mi rale ma je ki n di eni yeye ma je ki n di olokun ma je ki n di eni eye ana ma je ki n di arisa fun oko ma je ki n di arisa fun omo ma je ki n di arisa fun ebi ma je ki n di arisa fun ore ma je ki n di arisa fun ijo olorun ma je ki n pada di eni yeye ni gbogbo ibi ti mo ti n gba yi ma je n pada di eni yeye ma je n pada di eni ete labe akoso bo ti le wo kori eje ka so fun olorun adura kerin leleyi gbogbo eniyan eja gba oluwa ni gbogbo ibi ti mo fon ka si olorun samijo losu yi ninu osu kerin yi ba olorun soro so fun olorun awon bi to ti fon ka si awon bi to tu ka si olorun ko jo ko sa ojo po ko le kun daada ko ma ba sofo ninu osu yi ko ma ba tan lojiji losu yi olorun gbogbo ibi ti mo fon ka si ibi ti mo tu ka si e samijo po wo o dara ko wa ni kiko jopo ko wa ni pipe jopo ju pe ko fon ka kakiri iwo re ni bi o ni tumo okun wo iwo re lohun o ni tumo okun wo gbadua oluwa ni gbogbo ibi ti mo fon ka si e samijo losu yi ki aye mi o le ni tumo ki igbese mi o le ni tumo ki ise mi o le ni tumo ogo ma ni fun olorun loke orun won ti o ba fe darapo mo idile adura yi lati ma gba iru adura yi ni ojojumo o le te ateranse lati ori WhatsApp si number yi wi pe e fi mi si idile adura number na ni 08021222022 lenkan si 08021222022 emi ni ti ni toto ajin rere mo dupe aya odun lami ire ni o.

0: ti mi o si laarin wa in te la monitor ni tara po je ri pe ajere lowo en ta be je lowo ni o le si ni ko ba da bi eni pe boya oju o ti wa won no ma ti be se so gbese ti won je awon eka ina mo ni orile wa Nigeria o
1: ile se adolopa le wa Nigeria won si se ta dogun lo de ni ipinle sokoto lori awon ajinigbe band ti fe ko lu awon eyan koda eyan bi maru la gbo pe won do le bi won ku olugbo
0: lani ni koni dola egbesol Nigeria Democratic Congress NDC wani loni ipe awon se ipade apero nla nilu Abuja pelu pelu pe opolopo awon ti won je omo egbe na nko omo egbe na lo sipo mi ti awon mi tun wa ro ti won tun ro was na egbe ohun lo le ni ode ni koni dola o
1: dada lowo re la so bura elegun aso mi ipile ko na gbe igbese kan lori nkan won ti owo ori ta godo mo yan ra wa je ka si mo so ori mi lopo ilopo ti amo si multiple taxation
0: ya je mo pe ni ipile rifasi oro to re pe o ku re ko ma ku le bo laarin yan so wike to je alakozu le Abuja pelu gomina to nbe nbe lowo eyun fubara ni bayi alagba so ru ke so ni mo fun alagba bayi pe ko ye loye lati dije bi po gomina be lo popo dide awon to je lati leyin wike won gba form fe je gomina be si ni gomina na tun ni awon legun asofin gbogbo won fe lo si ilu eto
1: ni ile ise adolopa ipinle Kwara won lo si awon agbegbe kan to ro mo ti di mo awon ma bi iko akogba onise okoko eyan to ye pe egbe mule lowo ameta la gbo pe mu lanu ode ko de gbogbo lo won ba lowo won
0: ile ejo ti so fun alagba won ye leso won e pe olejo oje o won ni esun meji ototo na na won fi kan ba na akoko esun ibani lo koje lori e wa yulu jara ti awon esun mi to ye pe o ta ko isejoba re Bola Ahmed Tinubu koda won ni gbogbo nkan ta ma pe le fi da wo ba ara yin ojo kokon lo gbo suka mu odun ta wa e o na ni kan oju si ile ejo o alagba sowo re
1: ni lo won ariwa lo na re pe bo se nlo soke lo nlo sile kini price kini owo o mi o ba ora je gbe na la ro yi o
0: ni ejo e pe alagba Joseph Tebe eni to je alakoso agbara na won awon tuntun won ni ko si pe boya an kanju tun lo ran tori ta ba kunju tun lo ran igba lo le kuko ko lo ran nipa nkan ti won pe ni na won ori la Nigeria won ni awon se awon eto boyo to ati bo ti e so je gbogbo igbese na ran agbe bayi ati atun ta ma se gbogbo aye na ni yo ri
1: ni joli do na ma lo arafa la labo awon ri ade wo lati le Nigeria lo si ile mi mo oye ti bere ade wo lati Nigeria lo si Mocha o ko lo ba ko so lo ko so bo
0: iko lu awon ole na ti o iso mo le de sa ka no le South Africa won ni won la lo je fun ekun ile adulawo tori pe arira wa ge bi kan na ile adulawo sugbon ti on South Africa se yo dabi eni pe on kaluku yo ko eko re dani ni o olomo won adamu ya re pe ni blessed alukomo odeye masun aluko gba ko je

0: kéké lo mo ebi lo de taru wo gba gbogbo ile kan lori ati yarun omode bayi
1: eyin na wi be ko si gba ta yarun kéké lo mo ti kin sunkun tori se lo ma nkan be ke iran won opuro loju kan
0: a je wi pe o ti igbo nipa mediana zero to tin living growth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni irun o ti kan won mo omo to ba lo mediana zero to tin living conditioning milk ni sunkun bi won ba ba yarun e be ni irun won ma dun si to ba tun wa lo mediana zero to tin hair booster cream iyen go fun e o dogun ni bo se nsise fun irun lati ro ni yo tun ma mu kun ti yo si ma gun si irun reje ni waju tabi ni pa kan omode o si nibi ti mediana zero to tin hair booster cream ba wa
1: bo ni ma ti wa ri awon eroja tun se mediana omode yi
0: gbogbo eroja tun se mediana wa kaakiri pe won sori 0702-5007-861 ati 0809-179-9333 mediana
2: gbogbo ti irun re ni lo
3: Happy birthday to you on this occasion of yours.
4: Happy 80th birthday, Babawa Major General Tajudeen Olariwaju, Obarinluwara Remusholale, Aki Olude First, Oluwe Kubaba Fuad, Niwanki Son of the Soil, Babawa Tajudeen Olariwaju, Ajagun Feyinti, Tumati Shiopolopo Ishefurilede Nigeria, Beshe Kweo Goni Oduroke Epeyi, 80 years, Opo Eleoshe, Ninu Owo, Ola, Aikuti She Bali Oro, Inero Fokiro Gwi Bonao, Ibanu Jeoni, Kanyi Lojo Alelagbara Olong, Bebang Bani Beji Bejo, Babawa, Major General Tajudeen Olariwaju retired, Obarinluwara Remusholale, Aki Olude First, Oluwe Kubaba Fuad, Oba of Lagos, Niwanki you.
5: Assalamu alaikum. Gbogbo muslimi lokunrin ati lobirin The Muslim Congress TMC. Loni ka ma ki yi pe aku pale mo odun leya o. Olorun yo gba lesi fun wa. Ni bayi gege bi ise TMC lododun. TMC ti ku erun agbo, ogunfe ati malu. Ni biba leje won bi owo yi ba ti se mo ni. Bo ti le won keran owo to e ma bo lodo TMC. E ma ri ti yira. TMC Dawa Center, Church Bus Stop, Ijesha, Nipinle Eko ni ke ma bo.
6: Bere, lati ago meso owuro, titi di ago mefa irole lojojumo.
5: Fun alaye, epe 080-55-070-785, tabi 070-377-46003. TMC ti kero adu leyade. Ashe isha modu.
7: Lotus Eat Souk.
8: Ẹkú onílé ẹyọ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam lọ́kùnrin àti lóbìnrin bá ṣe ń ṣàjọyọ̀ ọdún iléyà lọ́nà àrà láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àlá. Sátidé ọjọ́ kẹtàlélógún àti sọ́ndé ọjọ́ kẹrìnlélógún máa jẹ́ àǹfààní oníbejì láti rajà lọ́wọ́ àwọn olùtajà tó kájú ẹ̀ láti ṣèdánimọ̀ oge ṣíṣe ẹ̀bùn tá à ń fáwọn ènìyàn àti àwọn ọjà tó wà fún ìgbé ayé. Kò sì gbádùn oúnjẹ àjẹpọ́nú láti pápánu fún gbogbo ènìyàn ní Jérándù Center oníkan Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀dínwó tó jọjú máa wà tó máa fún ọlọ́fàní láti rẹran iléyà lówó pọ́kú bíi 20,000 naira lábẹ́ òfin àti ìlànà tó bá dé. Aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méje ìrọ̀lẹ́ ni ètò náà máa wáyé. Àwọn amárayá gágá bí eré ìdárayá lóríṣiríṣi. Ẹ̀nà ìfọ̀rọ̀jomi tó rọrùn àti pápá ìṣeré àwọn ọmọdé máa wà níbẹ̀ pẹ̀lú àyíká ìtura, ìrẹ́pọ̀ àti ìgbádùn fún àwọn ìdílé. Ẹ má pàdánù Lotus Eat Souk láti forúkọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùtajà tàbí olùkópa. Lọ sí eatsouk.lotusbank.com láti ṣèwádìí pé 0700-568-87-2265 tàbí kò fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí WhatsApp number yìí 0911-988-8880. Eid Mubarak! Lotus Bank ló ṣagbátẹrù ẹ̀. Partner Progress Prosper.
9: Injo mo wipe oyin dara lopolopo oyin ni awon eruja eleyi to ma nda abubu ago ara eni ti ki je ki oloko ojo karun le wole sire lagu ara o ma nje ki egbo tete jina bo yin se wa dara to yi oyin pin sori sirisi ba se ni oyin ni sugar loyin gan be bo ba fe ra ojulowo oyin gan je ki nju ile ise kan fun Motocast Farm and Food Production Limited ile ise to ni oko to pese oyin repete to kale si Ilorin Umuaran Road oke onigbe ipinle Kwara bibi ti ojulowo oyin tin jade iye omaro bi ojulowo yin gan ti ko ni abula ti e ba fe mu ti eko gbona abe fe lo yin fun eyikeyi o ma ro bi oni ni ke yan layo office won ni ipinle eko kale si 14 palm avenue mushe ipinle eko block d2 lagos small scale industrial matori fata atere mushe ipinle eko o tun le pe won si oju opo won 080 33 01 81 73 080 33 01 81 73. Ọmọ àrò bí ọ̀nì ojúlówó yìí láti lè ṣe Motocars Farm and Food Production Limited.
10: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GT Bank Airtime and Data Loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank Airtime and Data Loan. 737.
11: Band FM
12: 92.9. Kunu we ro no le ngbanu Band FM lawa 92.9 radio fe so report kari aye oje we kini we ro yin the nation what she dey rin mi laaro yi iroyin lo je ba lo gbojo we ro nitori pe ko zuru yin tutu bi to won ni won podo olomi to ko se nto ma ro sibe to ni yan ko dani o je je mo pe ese meje ma ju adona mi ko ba saju keji asima tele bojo se ngori ojo be na ni gbedeke ati di governor ati dipo ma ati di de ori alefa na ro je pe nje yo na ko awon eyan to ye pe won wori alefa yoyan papa jiro nu egbe oselu APC awon to je awon governor to je te egbe oselu APC e to ye pe odun sack won se lo to fe lo sack keji won ri kaluko na ro je pe won ti ketike tike tike lo se olu egbe oselu APC bayi lati ri pe won ku awon iwe to ye pe o so npa won lo ati awon form to won gba lati pin kon to te si waju lati ma je governor ni ipile kaluku won won ni aye si sile fun lati asiko ijojo aiko sunday to je ku won gba gbo alamo ri won jo ti won si se ayo finifin lori won boya won ye loye abi won ye loye won lara won to ku won se ayo si lado ode yi onu lati ri awon governor bi governor ba se otu ti pin kozifa dauda lawa ti pin safara francis wifiri ti pin boyi ale sokoto ti pin sokoto ubasa ni ti pin kaduna umar mahmed bago ti pin naija umar rada ti pin kasina umar namadi ti pin jigawa aba yusuf ti pin kano sheruf ombevore ti pin delta reverend father isaac alaya ti pin benue ati nasir idris kebi gomina inuwa ihaya ti gombe ahmad fintiri tadamawa ati dapo abiodun ti pin ogun won lawon eyan won ni won ti wa lori alefa ti pin tori de yi ile egun asofin o na ni won fe lo won lawon na tun yoju lana ode pe e se ayewo si wa o a fe lo si ile egun asofin won ni won yoju lana ode bakoran won so ni mo pe won wa lara won eyan to je pe won ti lo sa meji lori alefa gebi gomina won ni gomina dapo abiodun fidi re mule pe iyoju wa won si ile egun si waju egbe osele APC lano de ko sile yi pe kon ko sha yo sa kon si we owo ni pe awon we awon yo kankan lati ma tesi waju gege bi en ti o lo sile igma sofin lati soju ekun arigun ipinle ogun won lawon mi to ye ko won ti je odije bi po gomina ti re ti wa pe awon na farahan leni ode yi lati ri awon gomina bi umo base eno ti pin akwa ibom base otu ti pin kwazifa sele awon yin won ni won o ti se ayo si won finifini eno ka ikun eroyin yi no we ro in the nation la ro yi
13: me ba se mo oju ma to lajo ba so ko re olu o ti eye nkan ri oni ko si ba era so ru oselu kura e wa niyan to ba ye pe oja to se ru lele ka lo la ro e ko buru ko baje to lo ni oselu si na lo mi eto sugbon foko kan peye meji to ri pe asoko peye ni mi o mo ko ko ja lo si ipinle karun won ni o fe sagba mu bo lori ticket si ticket e fun po gomina ni ipinle karun fun ti ari buru karun ti abisi kanu Senatoria, Kano Central Senatoria, when I think we are Kajabo Nabe, Governor Ibrahim Shekara, we could not have a formal Tabana Kajalo Sik, Loyo, I want to judge the Pata Patatana Fedi who could go and post in APC. Lano de Tess of me of Vesaba, when you pay, I won't fire back or say so. A Jacano Suri, Papa Kadi by Beritam and Sipa Malu. Now I want to see Senator Salafadin Ali, Adebayo Adelabu, Akimu Abadi, Dokita, Ayo Adesina, Ayo Dele Alao, Prince Kola. Priscola Ashanike, Muiwa Badi Jesse, Rauf Olaniya, Bakana, Dogita Moshut Abiola, so we will not say, which of what would be able to do so. When I say, Lori Senators, and you be Sarabadin Ali, when I come on, you'll be at Lay, Lati Badan, Ati Bara, Pali, Jenju, would be waiting. That's a weekend. That's your Nakalare at a new telegraph.
12: Oh, no, where the man and Badamanda Femla 1 92.9 radio fẹ so wa po to kari aye won le de ma ko ma fẹ gbo ele yo ara ile fẹ gbo ara oko laari awon goma ton je oni tesi waju le wa Nigeria ton pe ni Progressive Governors Forum nigba ti won so ni pe awon ti yo en to je alaga won kuro iyan alagba hope o so di ma ipe awon si governor ti ipile Enugu eyo alagba Peter Mba agba won ti fi ropo re won ni oro ije ojo pe nigba ti ore ti wa jare bayi won ni leyo soka oro ni ara bala me ti nubu won ti dasi oro yi o se won ti ni agboku ni wa loja ki ore won tun owo won ni awon governor meji logun lawon mokanlogun ton je ti governor egbe oselu APC don pe ni governor ni tesi waju awon wa dibo ton so ni mo pe awon ni agbekele o eleyi to danto ninu isijoba alagba hope o so di ma ton je governor ipinle imo bi pe kon ma ba ijoba won lo o bi pe ogbe iroyin to lu igboro pa pe won ti se won ti fi alagba Peter Mba won ti fi ropo won won baba nla rogbo ni pe awon ta won je meji logun awon ju awon eyan mokanlogun lo awon ju awon eyan mokanlogun tori de tabaya meji dilogun tabaya ko ninu mokanlogun e ri pe awon ti ko ipa e to po tori de yi gbogbo la nbe leyin alagba hope o so ni pa pa julo nigba ti are ti tin so ni mo pe e ma je ki ija kankan waye la ran e je ko en to sijoba kon wa be ijoba re lo won la awon governor te pe won yoju si orule egbe la re to pe won fi ati leyin won han si alagba uzo di ma ona lati governor pele ko governor pele kaduna Borno Ebonyi Kogi Kano Taraba Yobe Sokoto Kebbi Benue Jigawa Ondo ati Nasarawa won wa so di mo pe gbogbo bi ki de ba ti gbo abi won ba ti gbe re ka pe pe won ti fi alagba Peter Mba ropo alagba hope uzo di ma o gebi alaga fun awon iko apero governor te gbo osule APC e to danu ayederu oyin ti ori tete wale ni e ron gbo iwe iwe the nation laaro yi e ba ruyin
13: won di represent telegraph ma aro ti toni yara lati gbo ara lati fesi ni o atebi atare lomo ja rejo e bi be ara re si be me be jo ta wari won ni gbo ni ko le da lara sugbo bi e jo ta wo lo se ruko o won e to gba ka ja re de wa Nigeria alagba good lord Jonathan bi bi pe won ni ko ni so len ka pe ogbo ni the safari won ni adajo Peter Liu lo je pe o je ko do e pe ko sugba ta da so ta re fi wo bi pe ojo kokan lo su karun won lo je pe won mo do to je pe ma do la si boya na ni dije fun ipo are ni ede wa le ja oni be ba si gbagbe je bi arapin kan to je pe o pe akesi ni indubuzi o pa ni wo lo to si pe ah e to si to la idu pola la se pa won e si tu feran good lord Jonathan lóde wa lè jẹ́ àwọn àwọn àdíje fún parí ìdìbò gbogbo ọdún 2027 wọn ló dọjọ mọ́ndé kí gbẹjọ kó tó tẹ̀síwájú tẹ bá lọ sínú sátọ̀ ní telegraph láàárọ̀ ìròyìn kákò wá tó náà wọn o.
12: gbogbo olówó eré náà lè ń gbádùn bọ́ndẹ̀ fm láwà nàìjíríà 92.9 rédíò fẹsùn apọ̀ tó kárí ayé àníkó tó dá ó àníkó tún wọn tó dá kúrò lọ́wọ́ àdá tí ọba wo ní kọ́ wọn ni èròǹgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Adamawa yóò lọ sórí àlééfà lẹ́ẹ̀kan sí pàápàá jùlọ láti díje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láìsí pé báyẹn ẹnikẹ́ni yóò takò èyí tí wọ́n pè ní àgbàjọ wọn tí wọ́n pè ní consensus pé òun yóò wáyé ṣùgbọ́n ó forí sọ àpáta lánàá òde o nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ fà kíkọ́ pé láyé àwọn ò ní lè gbà o àwọn ò ní lè gbà àbí káwọn ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé pé àwọn ọ̀gbà arábí ti wọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tó súnmọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà sọ nímọ̀ pé ẹ tó jẹ́ onímọ̀ pàtàkì pé ètò ààbò fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Malam Nuhu Ribadu wípé àwọn gan ni wọ́n jẹ́ olùdarí fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Adamawa àwọn náà sọ nímọ̀ pé níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé gómìnà Ahmadu Fintiri ẹgbẹ́ òṣèlú kan lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ èyí ti ṣe PDP ó ti kúrò ẹgbẹ́ òṣèlú náà wà darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹni bá ṣe ohun káàkiri pọ́ṣẹ̀ òun níwọ̀n ìgbà tó lè fi ẹgbẹ́ òṣèlú náà sẹ́nu wà darapọ̀ mọ́ wa ká kó yọ̀ǹda rẹ̀ kókó lọ káwọn kọ́ bá sẹnikẹ́ni tó máa takò ká sọ pé òun bọ̀ láǹfààní tó gbé àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC dání nínú ní ìgbà tí ètò ìgbà wáyé lọ́dún 2027 ṣùgbọ́n ṣe làwọn ẹgbẹ́ fàáyé kọ́jú wọn láwọn ò ní gbà ẹwẹ̀ alàgbà fíntírí gẹ́gẹ́ bí ìkọ́ṣe sọ òun náà sọ nímọ̀ pé àwọn tún gbọ́ pé àwọn kan wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ti lẹ́yìn amẹ́rìt jánigàlà dímà kan wípé ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀tẹ̀ ń bọ̀ wípé àgbà ẹ̀fẹ̀ máa ṣọ̀rẹ̀ sáà ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ lọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sáà sọ nímọ̀ pé bí ẹgbẹ́ tọ́ bá gbọ́njẹ fún èèyàn kan kò lè parí ẹ̀ àmọ́ téèyàn bá gbọ́njẹ fún ẹgbẹ́ kódà kúkúnulé ẹgbẹ́ parí ẹ̀ wọ́n jẹ́ tán wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ẹgbẹ́ náà lẹ́gbẹ́jẹ́ torí déyì ń bá wọn fẹ́ òun náà ní káwọn ṣètò ìdìbò abẹ́lé àmọ́ kọ́ báyìí wọ́n fẹ́ nìkan jẹ gàba lórí àwọn nípìnlẹ̀ Adamawa ọ̀rọ̀ òní gbà wọn ẹ̀ máa gbọ́ ìwé ìròyìn The Nation láàárọ̀ yìí ẹ bá ròyìn.
13: àìdá kẹ́kẹ́ sì ra ìwòsàn ká dáràn àìsí ìrógo lẹ́yìn o gbéyàn bá dínú wò lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀yà kan gba balance lọ́yẹ́ kí wọ́n lọ sí ìwé sáà sọ̀rọ̀ ìjẹni gàm láàárọ̀ yìí bákan ìjà sí ìfìkẹ́ náà dúró yìí ìdí ẹjẹ́ wà pé gómìnà wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ní láàrin gómìnà ìpínlẹ̀ rivers àti alákòóso fún ìlú abuja ìyẹsàn wikini wọn ní bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé gómìnà ìpínlẹ̀ rivers simina laye fubara àti barista ìyẹsàn wike tó jẹ́ alákòóso fún ìlú abuja náà ń wò lọ́tọ̀ sí pé tíkẹ́ẹ̀tì fún gómìnà fún ìdìbò ọdún 2027 àti iléègbèmọ̀ asòfin tó yẹ pé èmi dù ẹ lọ ìwọ́jú ẹ lọ wọn ní bẹ́ẹ̀ bá sì tún gbàgbé akúra sí àkíyèsí wọn ní fubara àti alábò dákórí ná George Kelly o se da ko laaro ti toni bi ko sumo ye so wu ke peki peki o subara na o lo ni ba o bi ko lo godo fi yan kale o fa ya kale mo ni to won ti dibo fun gbogbo na ni ipele rifa so ye ko wa ni odo 2027 agbon se se do lo kudu kudu ai fa ba fe ni ko je ka yodo ba ni le ba ko meji lede iyonu ni awo orugbobo laarin fubara ati wike te ba so bo telegraph laaro yi da si kede ayan aka
12: wo ko nu we ro yin te si wa jibo ni fm lawa 92.9 radio fe so wa po to kari aye radio fe so wa po to ni yen gbo lori atagun radio fe so wa po gbara lo nkira fun ke ta ba ni pa ro ta ba ni seke won ni radio yi ko legbe o nje je we pe loju iwe kini iwe ro yi Saturday Vanguard ona ni won o gbe ro ikale si o amoju iwe meji ototo ona ni won fi ko kila lai ti won se won ni berebere won iku si bere iwo awon berebere iku si bere to bere lo fe di re gbo won ni ge bi oro isenu se lo to je pe to dibo eleyi ti won lo 2027 to kan le go kan le gbe gbe gbe won ni alagba pe to bi won ti sa ko na egbe isenu ADC won lo leyi ti won ko na egbe isenu Labour Party pe won di je du ko labere lo 2023 won lo sun egbe isenu ADC ngba ti won de inu egbe isenu ADC won ri pe ibe o fararo won wa lo darapo mo egbe isenu NDC bayi sugbon awon ti won le loro egbe isenu ADC so ni mo pe tori pe awon fe se to gba abele to pe ni primary awon gbe to bi o wa fe se eto dibo primary bo eto je ti abele won sa fe kale na egbe isolu mi lati jare lo lede wa nigeria ni bayi won so dimo ni pe se ri egbe isolu ndc national democratic congress e to je pe o wa ni ta bayi ti alara bi to bi ati alara bi musa papo to lo darapo mo won ni lo ni ni ko ni dola won se eto di ba bele to je eto di ba papo mi ti o ti yan loye loye to je pe e to je pe o wa ni ta bayi ti alara bi to bi ati alara bi musa papo to lo darapo mo won ni lo ni ni ko ni dola won se eto di ba bele to je eto di ba papo mi ti o ti yan loye loye to je pe bi won se so ati bi oporopo se royin egbe isolu na o da be pe won fe ma ri tete wa le o sugbon APC won ni eri gbogbo kurakuta gbogbo kurakuta alapatapata oju koko beje lo won se eri gbogbo idukufu laja langba ko jori idobale lo gbogbo egbe kan ADC won kon tara won lasan ni won para senu enu wa yo bolobolo ni enu gbo yo sa de vanguard la ro yi e ba ro
13: yi ko to le se mo e na lo je ponte si waju blebe blese ko grupo baje balapatapata wo beje won ni ma mu jade to je to to won si mi we lia si bu ke la ro yi saturday ga na to gbe yi o ye ko mo pe ah e ba so palapatapata se fo lo seyin ah se fo lo seyin o kan je
14: Iya kike lomo ebi lo de taru wo gba gbogbo ile kan lori ati yarun omode bayi
1: eyin na ri be ko si gba ta yarun kike lomo ti kin sunkun tori se lo ma nkan be ke iran won okuro loju kan
14: a je wi pe o ti igbo nipa mediana zero to tin living growth conditioning milk niyan lati igba ti mo tin lo fun awon omo mi ni irun o ti kan won mo omo to ba lo mediana zero to tin living conditioning milk ni sunkun bi won ba ba yarun e be ni irun won ma dun si to ba tun wa lo mediana 0 to tin hair booster cream iyen ko fun e odogun ni bo se nsise fun irun lati ro ni yo tun ma mu kun ti yo si ma gun si irun reje ni waju tabi ni papo omode o si nibi ti mediana 0 to tin hair booster cream ba wa
1: bo ni ma ti wa ri awon eroja tun se mediana omode yi
14: gbogbo eroja tun se mediana wa kaakiri pe won sori 0702 500 7861 ati 0809 179 9333 Mediana.
2: Gbogbo ti run ready no.
15: Ike meji omi orogbo lemon ni sibi edukan ati iyo.
16: Ki lo popo, ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
15: Apopo si mo fi fun eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
16: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re funfun lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. Ase pelu eru adaiba ti o je ki eyin re funfun ati omi orombo lemoni ti o fun eyin re jile. Epsodent Charcoal eru adaiba eyin funfun dada.
17: Olorun yi wa la so biju. Iwo ni gbogba ye pe ni baba.
18: Aha! Ijo Christ Apostolic Church, Mountain of Comfort and Praise, ipe wa ti bi aye ajoju, odun kejila, 12 year anniversary Thanksgiving. Ah, ope fun Olorun, akori, cry no more. Ba sokumo, aye ajoju bere pelu soji ta gbangba, alagbara, fojo meta, lojo karu ti ojo keje osu karu 2026, 5th to 7th May 2026, lagun marun aborode, lojojumo ni Block Industry, ladojuko Air Freshener Company, Unity Estate, Ibafo Ogun State. Awon olese Olorun lisunisi ni o ma fi ajoju atude jade nibe. E wa gbo, ojo Friday, 8th May ni asale Praise night. Maybe ti awon akon lo ti ma fi ori pe awon gani so kale. Tori kaluko si ma fo fayo. Ah, orun si ninu gbogbo ojo ni o. To ba di ojo Sunday, ojo kewa, osu karun 10th May. Ni se dupe laago mokola owuro. Ninu gbogbo ojo Christ Apostolic Church, Mountain of Comfort and Praise, Plot 9, Odutayo Street off Obafunke Road, Unity Estate, Kara Ibafo, Ogun State. Iyanu fun opolopo eniyan. Ma so kuro. Cry no more. Ma bo. Jesu duro di o. Mama Lady Evangelist Ojo Abimbola Lorubalejo. Jesu. Soup, little one.

0: to be ko kale to je pe won ma so pe boya won lejo je e no gba iwe resa ni vanguard laaro e ba run yin
1: be ba le ba le nu alese ni lo duro pe da si mu ke laaro yi sato telegram won to gbe pe ambassador koja ati da ti won se pa garabi awa bo ni awon wa si mo gbunu wa si ati sele sala ko o be baba la wa ni be je ke turo le si gbe si ni accord party won ni ko si nkan to ye po je o bi pa asa akoko ti to won fe lo si sele ke je iwe je meje po la ba la je ka jesu ka so pa wa je yo
0: baba jelodi asigbonodi won tori de awon ni kanjara awon ra se nto bindu bini sugbon o ko si nkan ta won ni fokan won ni awon abun to wa sele ni pe ba tin se akose be mo ba tin se akose be mo lo ta won ko nu ba se se bo late to ye pe ko loju tu won ra ni se be ona mi la won gbegba ona na won si gbegba ona mo do mo nigeria pe ko lo ti awon le pe lu ona to je ona tun ati ogbon ati ta won fe lo to je pe na mo mono yo do dede lo le de wa
1: I'm going to go to the doctor.

0: koko nu we re na le ngbadun bo fm la wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye won ti ni gbolo nkan lo ra soroshe asoroshe ki soro danu gbolo nkan lo ra soroshe te ba gbagbe lose to poja agbe yewo lo le ise bond fm ye papa julo nu koko nu we royin pe awon nkan ta nje ati nkan ta mu ye pe o npo ipalara ba wa nitori pe awon kan wo owo kilo na ba o kila le se nje je won pe ajo to se oro nipa onje ta nje ati nkan ta mu ni orile wa nigeria ati awon ogun won ma soro laaro yi o won ni ewu nbe loko longe longe fun ra won ni ewu ni o won ni ewu nbe nu awon onje ta nje repete lo ra nigeria o won ni papa julo awon onje bi agbado bi ewa to ye pe won fi awon ogun apakokoro to mi so ko won fi gbianju lati pe won fi le awon kokoro jina si won bakan won ni awon epo ko non be to ye pe won ni won fi awon nkan ti oye si to je epo pa won ma epo pa yesire mo ye pe opopo an lo ta fin sebe to ye pe opopo re ta nje won ni awon ewu wa nu e won ni won fi awon aro won fi sinu awon epo won ye lati pe ko ba le pon dada bakan na won ni awon fufu to ye pe won ni won fi awon ose si ose kerebu se ose alatike to npe detergent won ni gbugbe yun won lo le o fun agbara won tori de won ni opopo mo nigeria lo je pe die die die die die nla npara wa pelu awon nkan ta nje won lo to lo je pe to raje oyin o buru die o to raje be na fara won sugbon sibe na ra le so pe to tori pe to raje o fara ka ma je nkan tari ta ma se ni ma je wo mu won ni ka ma gbagbe wi pe ma je wara ma ku wara da fe shitin me mu leti aha to ba da be ni pe wo nkan ta ba le fa nkan je sa won lo le o fun agba ara wa won po nu awon eleko we to a ko si be na se san o ku elomi e ko gbo pe to a si ri la na a ma nse la ko gbo ku e won te ni baba kan te tun wa san won je dokita onisegun oyinbo ojogbon fasamade won ni seri opopo awon arun ta gbo bi jejere cancer ito sugar ati pe boya yara kan kuna ko sise mo awon kidiri won ni ko sile ya awon nkan ta nje ati nkan ta mu won ni ka sora ka sose tori pe opopo iku lo je pe enu na lo ti ngwa opopo awon nkan to je pe akan nje abi nkan ta mu lo je pe lo sokufa ko jeji kan lo loju eni kan la wa nu e lo ka ikun reun yi nu we re sat the vanguard la re oju iwe meji ototo won fi ko yin
1: won di o kiri dasi wuke la ro yi wala ito ni bagbe ka mo to ba le so to ba gbara ni ka ki fu ale so to ba si gbere ni ka ki fu ala so ka de kwa isa ka de kwa ro o daju iwo so lo ta lo pe akesi ile ise to ro mo ti to ro mo ti ba se ndari awon asa ti awon le wa Nigeria ka ma ba lu gbadu e NCDC to pe akesi won se gbogbo wa le de wa Nigeria mo to buri arun mo le bo se nbo ro pe ka ruku wa ko toju ni ile re daada o ko si wa gbogbo to ye ko ba nbe lati bi pe awon ku keke ka je lo gbo leyi bi pe ko mo je pe won ti tenu bo ounje to ba ja ba tenu bo eko to ba bo abi tenu bo iba abi tenu bo ka abi tenu ba gari to ba ti lo tenu bo a je pe arun kan ti npe ni antivirus ipo ti sele ni pe wa ko ti sele lewa Nigeria o won ni arun ti ba du gbadi re o ka ma so bi pa ma fufu ni ku te pe o je indus le o we se pe ase akis pa ko kan lo lori bi wa Nigeria pe awon ku a je lo gbole ni o wa si ti njo lese bo to mo lo da be fun tun fa te bo si bi ko kari pe ayika wa mo toni toni ologun ka pa re o sugbon ito ayika wa na ka je ko mo toni toni and lugbadi aro ni wele da si bi ke le ti na kala ro yi
0: oko nu we royin te si waju gbere were leku iran jele o gbere were were ni nkan to je pe ma di la ni ma sele won ni oro kekere to ba bale bayi i ma di tan ni loro nipa ile south africa e to je pe won ni won de yesi opopo amo le alawo to nbe ni lu bayi won ni kini won ma ti de won ma nte si waju ni awon alalaye la re wa nsalaye won gbe ikilo kale pe ta ba sora o se ko je pe ohun ti o da ogun abele ile alawo sile re o ebi o le re zimbabwe mozambique Botswana báwo lọ ṣe darapọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó yẹ pé wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe àkóso ètò ààbò lórí àwọn tí wọ́n jẹ́ aráàlú wọn ní orílẹ̀ South Africa báyìí tí kálukú wọn sì ń sọ pé wọ́n ń kó àwọn orílẹ̀-èdè wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè náà lọ sílẹ̀ ibòmíì ṣùgbọ́n àwọn alálàyé sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n ní ìfẹ̀hónú àwọn tí wọ́n pera ní ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa tí wọ́n pè ní South Africa First Banners wọ́n ní ó kù díẹ̀ káàtó wọ́n ní torí ọwọ́ tó ń fi àbí bá ti ń fẹ̀hónú hàn wọ́n ní òun ṣe pé bóyá kẹ wá máa kọlu àwọn tí wọn kì í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè yín torí pé púpọ̀ nu àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tá a pera ní ẹ̀la lọ́lọ́ yí pé ọmọ ìyá ni wá táàkù wá sì tàn káàkiri kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tó yẹ pé a máa ń káàkiri rèé wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni kìí ṣe ọ̀rọ̀ nípa aṣẹ́ mọ́ wọn torí kan tó sọ dáa ni pé bóyá gbogbo iṣẹ́ tó yẹ káwọn ṣe làwọn nàìjíríà àbáwọn orílẹ̀-èdè mìíràn ń ṣe wọn ní bíi tọ́ ìwà adébín sọ dáa ni pé kìí ṣe ọ̀rọ̀ ṣẹ́ mọ́ wọn ní ẹnìkan tó yẹ pé ó ní ilé ìtajà ní ìlú pretoria ó ń bèrè pé wọn ò dákọ ẹ ó ní wọn sọ pé àwọn ìkọlù yìí pé àwọn fi ń dá padà ní àmọ̀dí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti arábìnrin náà sọ ó ní gbogbo ọdún karùn-karùn ko to di pe won ba se eto dibo won ma nwa be to pe won abes ni ko gba won to ma so pe lai ti e need the confirmes ni se won ma shop bra won ma sosun orisi nkan ni won so sugbon awon ara yen so ni mo pe ti e kun le alowo ba mo ra le oro yi won ni o se se ko je pe o gan lo ma di wahala won ni awon nigeria to je pe fe wahala won ni opopo won to je pe won be ni awon ilu bi harare maseru ati maputo won ni opopo na je pe won tin kilo fara pe e wo ki kanu ko gbe je en to ba so pe to boya kini won fe fara won ko kewe ko ma gbale lo ileku labo si mi oko tele na en o ba iwe resort evangard lawe e ba run
1: yo ti o ki so en telegraph lawe yi ba to ida si uk na gbe re olopo re ara re won si bo lopo ba si da re ja pa sara si won ka pate won fun won si bo to ba ku die ka to ka ba won wo bo je ki tu koja lo si ipinle sokoto awusa mi tu kan si bo ta sabani sike na finally ni jebe o mi se ti yo ba to ropo gba usa ju mi lo e ko ni yo iro lo do na to je po wa ni do na raba lo si market glory ama si nkan laaro yo ni ipinle sokoto won ni awon aparijaya band ti won ni asise la ni bi ogo olopa je po wa be to ko je dsp amadu rufa e je ko ni ngba to ba ko soro ni ipinle sokoto lanode oni be baba bi an gba ipin kan ni ojo keje su karo oni ba se pakiti malere ba ko ni ni bi na o won ni te pa do le mi won ti ti jibe pa ma ti gbe lo so gbe kijikiji on lo bi maru ototo awon ni so ko do ko kan sa se awon olopa o oju e pe sato telegraph le che na kala lo
0: ko ko nu wero yi ma n te si waju bond fm la 1.9 ninu wero yi sorry banga la ro yi akorin takasu feni eti o se so e de elese iyen portable o ma so ni mo pe oun po orin kan po to n fe gbe jade o ni orin na oun fe fi salaye bi e se se ba oun lori ngbati o lo bi pe ki jakana pelu kata even o bi pe orin na pe o ti fe jade bayi pe oun ti salaye gbogbo oun to sele sohun ati ija ti o waye oun to ti e sokufa ja oun gan to je pe awon ja mo ro patan na lo n fi orin se alaye to je pe ngba to ba bo ta bayi awon yan mo idi to fi je pe to awon yan bo enu ati lo pe ki lo n wa ebo ni o mo mo ki lo n wa lo si di pe ankan ese oni sugbon lai pe lai jina o aworun yo jade so ye pe gbogbo iya to je on gan ni di ese un gbogbo ipata ni aye omo ni pare no we are sorry bank we run the nation gbogbo lo gbe royin la ro yi
1: ba se mo fada gba ko ni ti fun ti aro yi a ma lo si abala gbe wo lai pe lai jina that what olorun ogun lai ka je se lagba oni kin ke o pe ba o ku se o we go oro re be no ba fu ko fu ko ba je o ko le ko gboro da ba fu police o ti won e ko wa so re yo ti mo je na won ni good morning sir won happy birthday to our maple president verse ko ni boni ye o omo ba ni o agan ati agan ni lati ajima night club don follow so do ni kama je se pa se sabodo asabodo se ni ki se se wala ro ipe so ko do laya ti ni ana fi ara ategba atepe mi o lo je pe se o nte ona
0: I do call another number. I am Guavala Guiawa Bay. I keep blessing Luko to bend their roti umbawate. Until I beg me a laroy, Unani pay be in caution, Lolori, and Jerry Asco Taway. Who got him go? At the jet moved on. Yay, you call Yabel. A lottery on Jayje, Oko, we were in a book or Oko, or on a man, mono, well, it's okay. Agbara kaka lawon eyan no fi nlanfani lati le so pe to awon fe jeun bayi owo osure ina o kere jojo o pa awon kan won yi o da be ni pe o nko awon ara ilu minu jojo
1: pe je ka mo ri yin laaro yi tori pe opolopo aje pe formula lo je pe won fi jeun kisi lo na abayo atogbo lo je pe n kalu n da si lo bi nkan se lo lori de wa Nigeria ninu ebi nta wa tun so ni pe eto ilera na ni pe oko na gbogbo e na je pe o ko lu so emi mo ra fun awon alase la ro yi
0: owo won iwon bowo to wa ko to ra nkan epo won gbogbo e lo soke ebi n para ilu a si gbodo gbaye la se bayi 08133377749 08133377749
1: bo se mo lo ka ma mi
0: lagbara ipe n ko lu ipe ipe to lagbara n fe yin ipe to lagbara jan be la wa ipe to lagbara
1: Hello.
2: Hello, Caramel.
1: Who can you tell me? Who can
2: you tell me? I'm going to tell you somebody. I'm going to tell you something. I'm going to tell you something.
3: Ijoba asiko boye nfe moran ibi epo deyi ko ma tun lewo mo epo lewo ilu ofararo ro gba wa ro wa sa tun se gugu e bi o dero lagbara olorun ba awa ta jo won na la pada jopo
1: sugbon fe lo disu o lo se pataki
3: jane suru
1: jane fara wa
3: adupa lawo blessing aloko so mendero to nte o aki gani adbe lo asiru na ti de ati kainde Kindy. Tuji Olale kan lo ko mi.
1: Mo gbe ni gbe ni ko se ni je
3: o. Ire ni ti wa.
1: A ku si ni ipo eso. Gba wa yo gba.
4: E ku dede asiko yi o ni bi gbogbo ti e tin gbo mi. E ku ijo meta, e ku bi ilu se ri. Emi ni iya afi mo sumo la oyin sun. Lati ile ise Jumi Catering Services ile ise ti e ti mo bi eni mo owo nipa ka se onje fun orisirisi ayeye indoor and outdoor catering services orisirisi onje ti le okere ati ti le wa nibi continental food ni awon Chinese dishes ni atawon onje ti wa nbi bi jollof rice fried rice abula amalagbegiri ati weju on spot ti o mama gbona feli feli ati orisirisi obe egusi efo biro bi edikari kan a ma nse banga soup a ma nse ofe owere a ma nse bitter leaf soup kosi onje tefe kase to je ti luambi ti a mo se then a ma nse akara oyinbo fun orisirisi ayeye ti e ba fe se e fun ti ojo obi ni tabi fun ti igbeyawo tabi fun ti isile then there is surprise birthday party kan ti a ma se food tray mabawa iyen fun awon to fe se surprise birthday gift fun awon ololufe won orisirisi nkan la ma se sinu food tray yen o depend le nkan ti eyan yen ba fe o nje ma wa nbe awon small chops awon pastries nkan ti eyan yen ba fe even ele to ma fi se AGM meeting ko se le ta kin se a ma se chops small chops a ma se cocktails a ma se dessert a ma se grills asun then a ma train awon eyan ni le ise wa awon mi ma wa as a student awon mi ti mo nipa ise yen sugbon won tun fe mo si bi awon ton ti se beginner stroke intermediate class ti won ba wa fe lo si advanced won ma wa se lodo wa then a ma ni awon trainees awon to ma wa bi apprentice ti won ma wa nko lati ibere pepe ti won de ma ko ti won de ma mo tawon na de ma daju ro papa awon iyawo le ti won kin se olowo sibi ton ba ba wa dowo po a ma ko won ti won se ma ma pata adidun ti oko won lenu ile ise wa wa ni number 1 Jumi Catering Street Alaja bus stop ni idimu ni eko nbi then a ma se delivery services awon je yen fun awon ti won sise ijoba aba won ti se won o gba kon ma so nje ngba popo a ma se delivery services fun mo a se onje yen oni 1 liter oni 2 liters oni 5 liters oni kaluku ade ma gbe ti e then a ma se event deco ki aba yin seto bi 31st ye ayeye yin ki o da bi afin oba ari ma le lo awo pada seyin ise wa ni ko de sibi ti owo je erin wa o to ko sibi te fe ka ti wa sise ti a le lo then ani cooling truck wa yen fun eyin te fe classic work ti e fe ka won yan ma ja ni di oti yin ati ma tu oti yin sibe a de tutu daada awon service boys wa ma gbe pelu crate wole lati lo serve ni koni si waju waju pelu eto de ni gbogbo e ile ise wa wa ni Number 1, Jumi Catering Street, Alaja bus stop, ni idimu, ni ekombi, ero ibani sorowani, 080-2313-5514, 080-2313-5514, tabi 080-8786-2525, 080-8786-2525 ile ise ti e le fi okan tan ti e ba ni ayeye lati se awa o de disappoint asiko ti e fe ka debe na la ma debe then e ma ri gbogbo bi ayeye yin ti set ki awon guests yin to de eto wa fun se wa e ba wa da owo po owo wa o ga ni lara e se pupo

olewo e ba tin gboru ori baye gba pe lori papa gbodo tesiwaju ni laisi lori papa koko nu iwe ni gbodo kasele ase loto ase latodo awon to se akoso bond fm ati latodo olohun oba to dawa nje je ma wi pe ka to tesiwaju e je kin te ba se nto latare wi pe ni exercise te ma ngbo ye agbodo fi du yin agbodo fi lahun si yin bi blessing se se gan exercise ni ko foju po ko kawo mejeji soke nu ile exercise ni nitori pe bo ba se exercise gbogbo ogun ara re ti o je ki o ti o je kara re o fuye gbogbo re ni o ku patapata ni gbogbo ona la fi le se exercise a le wa lori bed wa ka ma dogba se exercise a le wa ni palo tabi yara gbogbo e ko so na to ba ti exercise ti o ba wa lara mu ani ogun ara re ko le fuye are le fuye ki gbogbo re ko le bo sipo bo se ye ko bo sipo ni ko ma go keke lasan are exercise mi ko ma rin ka kiri ki se bi ti were ko ma rin ni keke keje ko ra ma smart ka kiri oju je street by street are exercise mi ah ko so na to gba to fi se exercise ngba ta wa ni primary school ni ile iwe alakobere primary la npe ni abule wa lohun primary school a ma se exercise lo ta ba to suri line bayi won a kokko wo ikan na wa won a ni ka feyin wa won a wo oju wa emi si ni mo je dende eya nitori pe mo je kani ba ma se stubborn si ni olohun ba ha mo dupe lohun re stubborn next olohun kuku gba lohun gba lara mi tele eh olaju ati esin lo je kele ti o fe de ipo to de ope ni folohun ko so ma ti o fe buru won ni ta ba ade iya oma ni eni akoko tonto oma sona bi iya ati baba oba ti sima ti won oba jo wa po mo ki se ti ku ki se tarun komo na ara fe mo komo na komo yawo ni ayawo ni nitori emen tin ba rin e menti a jwan sore, e mande ton wo, ibi oma koma ti bere ni ye, oma kekeke, opolo wansi fwe, feri da debi pe, ibi kibi loli blend opolo wansi, so bangba ti o bari aktona, oma ti o yakoti ni freedom ta ama si o minera, toba ni freedom ni kekere re, oma koma olo ani bi oma koma wo, wani, kusi oma ti o fe ya wo, bugwe, lere alara exercise ni, njwa jema wye pe, kajoku, exercise kani kanaro exercise kani gbogbo e ka ma jeun gan agaga ti mo ba ri begiri ati ewedu badan pelu iru to ja daada ti be to ba ti le lagun se exercise ni ko gboju soke je oh gbon ti mo so fun eni je ki so fun e kin to pada le kan si tori oro exercise yi o ka ni lara nla kokko se ko to di pe alokun dokun dun iroyin ere daraya gangan blessing aloko kin lo wa be je ki n gbo

ewolewo lori papante siwaju ase latodo olorun ati awon tun se akoso bond fm ni njo je mo pe ile to wa ni ile to ko ile to ku yen o le fi sisi agbe exercise ni yen to ba ri ile ti o fe bi mo se se kran kran iwon ba ile ti mo ko oko ti mo fi da igba gbogbo ma ni je exercise ma ruko ma lagun exercise ni nigba to ba se pe to ba joko sile ka ni o ma jade ko ma lo ko ma bo ara eyan dabi ara party moto ni bo ba se maintain moto re si lo se gbadun re si bo ba se se toju ara re si le mi gidun o se atalafia ni o se ba e ko nigba to ba je fufura bata to n gbe ke lodi ko iyen ti ko ni exercise o ti di abnormal in to se to se wi pe ara re nu re o ma dun ara re o fuye koda ko mu agbolasan tare ba fuye to wa lalaafia o n lagun gbogbo ogun to le reke sina ara re ti o ni je ki apa o feel bakan o fi bakan gbogbo e omo yada ni gbogbo e ko to ti pe won koja lo si iroyin gangan awon to subu lojuja ati awon ti an si gbiyanju te wa ni relegation omi ijakule ni pe relegation ti coach won si fi won lokan bale ni pe eto kan bale didun losan oso sugbon tin ba nso fun ati opolopo ti o ye ki trophy ni go fi ti eye mu pe ko se

won da control we so pe go melo ni ani fi eye to se ye pe won o ye ki won ti gba sugbon ti kadara ko ti se won lure gbogbo e lala bi elete ofe yo ju si ita fun yin te so si ni kinu oro ko san go ko en balaya ebo balaya ko se ka to ba ranti ku ba soro gawa pada soto blessing wo ke banju to wa ninu kini banju to wa ninu adwa en to wa nbe yen ban gbe saye nitori ori ile ti ofe ki sori okuta mo mo nti mo nse.

ọmọ Nigeria ewolewo didun losan oso akim dada bale okoke ilu gando obsessi oni ba nsubuju be lo o le pada leyin sesi sugbon a gboro tunra mu ni itakun to ni kini ma goke odo ni to nte lo ma lo oni lo to opolopo nti yu enu su ti sawon sugbon sibe sibe na oni ofolo reyin ile aye la began eje ki se papapa ki lo si ori table premier league awon wo lo wa loke awon lo wa ni relegation ti a ma si ijakule nje je mo pe arsenal ko ti eni dinna ori ti gbogun fun wa bayi ki a gba fe yi ni kolon je ko bo si aye taiwo akimbo aya just to wait to se odo bire ni sa o se to koja lo oni alaga arsenal ni oso di nbe yen oni gbogbo e to tin to nigba ti man city tan je igba keji ti won le arsenal ni eje pada le ba won mo ejeje he kininan man united oba mekunu I'm sad to man united oni gbogbo ero ten ro sawun se man united o fun lo ja si o michael cardick to je fide he akon mo gba man united oni ka je kan so bi ti ohun lo fohun ka ma fi olulu fohun mo ka kuku gbe ise fohun nitori fide he to se ise to si ti ohun gba ngba ta joko ta jo soro ohun ti mu aba to se ohun ti mu ileri to se nitori pe sugbon ne nsin o wa ninu okunkun nti bi ti man united nti n lo ko ti ye won nitori won abaun soro mo opolopo awon eniyan lo fi ehonu won han latari ifese won se olokan ojo kan won gbegbosa fun eri chere won ni ese ri nigba ta ni ke ma yo eru pa nsawada ni e wo bi to n ko orilede nigeria lo bi biisi ni nsin biisi o ba wa ni o laise egba gadiola o na ma soro oni se ri nigba ti Brentford yo ba Man City lalejo oni Guardiola soro oni seri Rodriguez ti pada bayi oni yo danaya fun Brentford ni sugbon Brentford ni ka coach awon na manager awon na ti ma se ni yepere nke kwase te ba fe gba gbogbo nte leti of en kan te ba fe ka o wa loju iwe to ni fanga to nko nipa ere idaraya Sporting Life o wa nbe te ba weekend gbogbo iwe iroyin lolokan ojo kan to fi dori telegraph lo wa ni waju alabi eleti ofe bo kan so si waju blessing jo ba ntare si waju ki ma si be ife ma kangara mi lo.

ajulo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa ririn ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re ririn ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited se ti umura ramadan ni ati gbogbo osun to ku irorun lo ba di lodo ti won awon afa to moju tu ririn ajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika alqurani onje

kumare oba to dale aye ato gbojule alapa kabi kabi okikiki molaya oba rijeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani se teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon la alagba la igbala to fagbada aye ko si oba edumare wa ba afogbon la re se totoni ologbon la se ni bi to fe olokiki ogo oba to lagbara gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala se to gbala ebe loruko mi omo ojetunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni movie kalesi ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe

0: ode ni daro o de ni lokun o de ti won gbe re okun ni won gbe re aso adi afo lori re ti won fi eju e wikiri ya ni tin fejo mi wikiri atori ifani o ma to temi si rere atori anything fejo mi wikiri atori ifani o ma ro temi si rere atori je atemi ateyin atawon atun gbogbo apata ifani o ma to ti wa si rere
1: ami ase
0: ri pe baba ti lenu mo san ta ba roju e bi are la je ifani to temi si rere ifani to tin si rere ifani to gbogbo asire la se ni e ma ko ju olode itun je lale ko won tun de abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti bari ja tun ti gboju de eni koja apa keke ma ti oru lenu abi no ton ma ton ko ja fi ran satellite info de wa agbalagba omo fa ko ri de ide ni lagun loruko tun ko loju mesin mo ki pe e tun ko ojumo lode yi o adupe lodo olorun baba ti so wa de ni baba ton pa wa mo adagbere fun ara lori eto lose to koja abalasan lada olorun ba lulu abawa lo nte to ni atle ma tesi waju de ju ni ti wa leni olorun adupe o olorun adupe o olorun adupe wa mo lore tori pe te ba gbagbe nu osu to koja o na ni eto yi pe odun 18 years starting babo
1: lo
0: je pe losose bai egbele mu ko wo nla nko
1: kale
0: olorun ba ni sin ran wa Olorun ba ni ba wa se aimoye eto lo je pe ati bere re lori ategun leyin eto eleeto je pe won ti ti ko tori pe aru gbogbo kata re igba dupe lodo Olorun ba pe oba tin sebe oko ndi aro Olorun ki eto re nti wa ko ma na ye gbo lori ategun ko si ma dun ko tun ma dun leti gbo ma ra yi e to wa pa banbare nbe ni pe awon ti won sugbe eto e ti won sa lati leyin feto yi won se nitori Olorun Olorun wa pada leyin won a ma dupe Olorun nipa leyin gbogbo
1: yi o
0: se ko aduro ti wa o je atun dele ni adupe lodo Olorun ba yin Olorun wa logo tori pe asun layo aji layo awon kan ni won sun bi ti wa lana ba na se sun won lanfani ati laju leni gbogbo ilaju saye ti wa ke se mo se wa ke se mo wa ke se ogun wa ke se ti wa ke se ogun wa bi ke se pe ore ofe lari anu lari ati leyin lari gba lodo Olorun ba wa adupe o Olorun adupe amo lori awon mo gbianju won sun ba wa na se sun lana ma ngba ti o fi de ni ibanuje papo fire fun won se mo pe na bala gbojo to ntapa oro sofie dio ko la on tohun daju ode dun eh to ba pe ba riyan lede tin jo tinu edun to nnowo to nara dadaju aburo osele sinu wa ta wa lori ategun leni Olorun ba o pe ko aburo osele si wa awon kan ti ma de ba e da tin o fi n lo se to Olorun pe osele si wa awon ma dupe lodo Olorun amo lori Olorun adupe o Olorun adupe o ama yin Olorun wa logo gbogbo ngba mo lanu ko to lori ba bo sin lenu pe haleluya orin haleluya na ni mo si ma ko orin haleluya wa ni kan lenu gbogbo
1: amen
0: e ja jo haleluya o

0: aleluya oni kan lenu gbogbo wa
1: ami ase
0: a ma haleluya ngo gbo
2: amen
0: gbogbo o si ma ase
1: amen
0: a ma haleluya okesu wa o si ma de petele a ma haleluya irun o si ma pereke
1: ami ase
0: eyin orin haleluya ti won ko lataye baye na la si ko lasiko yi olorun si
1: ko yi pada
0: olorun si ma gba ko
1: so ami
0: ase edumare a dupe lodo olorun oba o baba to pe awon imaje yan teke wa ti won ke wa ton de ki eto ifo di merit ton de ki to da fe ri lori ategun a dupe jojo
1: o ye
0: ka se ajodun ka se party re ka pe basuma o wa konrin fun wa pe a fi odun mejidilogun lori eto re ka tun ma nkara nkara so ebi ka won yen wa jese mo sugbon ko iti koja na to ba to akoko olorun o se fun wa awoju olorun ba wa se a dupe lo wa ba wa to olorun ko ti wa lati ma ran wa lowo lori eto to je pe on je ki eto isako lori ategun olorun ba se olopolopo lai odun mejidilogun ta tin be eto yi bo opolopo orele eto yi ti se opolopo awon eyan lo ti janfani eto yi lori eto yi ari awon eyan to je pe inu eto yi na lo je pe won ti di olomo laye ari awon eto je pe ni di eto yi na ni won ti di olowo ni odo loro ari awon to je pe ni atari eto yi ni won ti di en to ni se lowo so da ari awon to je pe latari eto yi gan ni won ti re meka olorun ba lo se ko se ari awon to je pe latari eto yi ni won ti lo jerusalem eto ina ni ide re to je pe a ma dupe lowo awon eto pe won je ke eto ku lori ategun nigba ti ijoba to gbe eto yi kale ti won kuro ni ori ategun awon abawa won won duro sori eto yi won ni eto yi o ni tiko a dupe lowo yin o olorun ba dupe fun yin o a ko lowo baba alaji otun ba diwale se obana balogun ko ni tan di yin o ito ki tan di akere ko ni tan di la shedu mari a dupe gan lowo yin o
2: bo
0: ba te ba ti mo owo tun ma po si ni
1: le
0: ma mo wo nuwo lagbara lohun ba e se ko aduro ti wa ngbo ogbo
2: e se o
0: ya ka riro ya ka so ni suru lere ni le sa o ba na
1: atonda balogun
0: pe atonda balogun
1: atonda balo
0: esi me ka riro ya ka so ni suru

0: ipin ni poli ile dida ni opore o alajo bi ni gbeni to ba se bi ore madami o eni badale abale lo re madami o kira kita o dola ka sise bi eru iyan o da nkan kan ngodogun le ni ngodogun bu ba dola un gbogbo lowo ori ni gbogbo se ti o ba se oluwa fa lo barika si atan da baba ta ni sewu
1: ko
0: da baba ta ni sewu
1: ko
0: ba ta bo ni pe la se ni a dupe gan lowo yin o
1: a dupe
0: oloye oye nuga olusegun baba tunde
1: bani
0: awon ti won jo nse ma ko won ni gori e
1: baba
0: pa e sese
1: e bo bo
0: baji e owo baba da mi
1: ka se ba je ni e
0: I want to just share with the one Shegun lawyer. Once you make a Shegun lawyer,
1: only warranty on
0: the Bubai Wamu. See,
1: I really mako.
0: He didn't even want fair.
1: Then
0: he did about one of my fair work.
1: Consider
0: me that kid, monk, pop, possum, fair, cousin, Yajuli, or she. Belly, so I pay Bushy Fairy Ben, you know my worry. Baba Jack Pinka, no man, you know what? What you want to offer Kauku?
1: I know
0: what she should wait to repay a fairy, you know my wallet, you know my bank, you know my bank, you know my
1: Shade
0: go la shade mari o gbo se o se baba yin fun an card pe pe ka fun awon eyan to ba ko ni to ba ti wa lorun bi eto adupe lowo yin
1: adupe
0: won gbogbo ba ta ba ti seto won ma munu wadun gbogbo ta ba n sodun won ma munu wadun o koda ba n se ojo bi won galeria te so pe njo e ti friday na to ma phone ni nkan e
1: jima pe
0: galeria fele fele
1: se jima jima rere ko si jima to ko si jima ibi
0: olohun ni jare jima
1: jima rere ni
0: jima rere jima rere aba you know ni to we la se
1: ni ani
0: ase adupe gan lowo yin
2: adupe
0: ni ban ko ba ko ti ma fun yan ni nkan lasiko laye ogbele akadu kaki on to nkan kaka yi aisun ke ko aduro ti wa engineer peter to yan moto so
1: small body big
0: engine re lati ngbagbe obe mu ni din gbagbe din le se to marun ti ngbagbe
1: ran
0: gba o je pin gbogbo le ma se ka ma daro ko yin ko ni di sugba wo le se ka ma daro ko
1: idi
0: ni pe
1: awa iso yaju omo o to wa be
0: amo lori abi ngba ti ka sori fun ni ke ma so pin e ma wi o e ma so fe ni ko ba o la se ni so
1: a
0: ba so ko mora
1: ko mo wa la
0: lati so o ni ka rojo olore faraye tori ta pari ti ka so
1: ba
0: ta ba so oro kan to se en ka ta ba so glass ta le so
1: olore ta ni le so to
0: lori a ba so olore yo mu ki ki se pe ki ori olore lewu sugbon yo mu ki elomi ka le tan di kese ko no le sori ko mo pe wole da lati ma se
1: awon
0: bala ba si don ni won so won lo won bo won ni ka sori fe to mo ka ba le rabo ore won ni asori egbelegun ni baba
1: da
0: kini re gugan nkan to popolopo ntu si regun yato iregun ni pe ari toka si ari toka si pe eni bayi o se nkan bayi fun mi
1: nkan
0: ti eni bayi wa se fun mi o ah temi na ba ma wa se ko kun bodo fi bi san
1: bodo fi bi san
0: fun niyan pe nkan ti eni se dada si mi ah o se dada si mi mo je ni nkan dada
1: mo je ni un to da kemi na o fi dada san
0: fi san fun
1: fi san fun pada
0: lo se je ni
1: abo renu
0: ah ngba ta e wan gbe e fun wa ni nkan bayi bayi daso si wa lorun fi bata so le se fi la le wa lori ah ni le so
1: ah
0: se ani nkan ta fe fun yin
1: be be ba si huwa bi si wa a pariwo
0: eh eh
1: o se aje
0: a se aje
1: a
0: ni le so baba e se o
1: e se wo
0: no ni to wo yin e ma po lola e ma po loro e ma po lori
1: bi ase
0: mari inu yo si ma dun ni
1: ami
0: jo ni wole to
1: ami
0: e ba n gbo fi la funfun bata funfun
1: bo
0: e wu funfun sokoto funfun
1: ati ati nu funfun ni
0: tori pe inu yin mo
1: ni
0: funfun eni abinu funfun bi e ma bi salekun bi
1: takada
0: lagbaro na o marayo ni de ko sa la yin
1: ami
0: won ti e pe mi won ni ba won ki omo awon mo ni ta lomo yin ohun olomo awon daada to nse daada to nsese akini to ti omo na o je omo akin mo ni ta lomo ohun o ye ka mo won ni honorable Ganiyu Finot Obasa alaga ajoba bile agege won ni ka ba won ki won ka ki won pe omo daada ni adupe gan
1: adupe
0: eh baba aji anjise nlo lo bayi fun alaga ajoba bile agege gbo awon ise agege gan no ngbo opopolopo won se gbo la pe ah o to ni alaga wa happy birthday to you, Honorable Ganiyu Finot Obasa, Alagajo Abile Agenu ni akiyin na ni baba wa engineer Peter Toyin o motor show small body big engine baba esun e ku aduro ti
1: o pa baba lo moto
0: beni Alaje Prince do ni ku Johnson
2: Bintin
0: lai construction.
1: E se ko yo mo
0: gbon ni baba o. E ku fo mo yan se.
1: Tapo e si de.
0: Awon ni won je igbakeji akowe to ni si eto ayeye. Ati gbogbo eto to dun to da
2: fun awon ajegbe ni moto ipinle Eko ton pe ni LURCW Lagos Council e ma mo se
1: amen
2: e ni sese
1: amen
2: lagbara Olorun ba eh be se se to n bo soju owo ah Olorun bo ni ko je mo se sin
1: amen
2: e seun e ku aduro ti wa mo so pe te ba gbe ise fun bi tin like construction e lo sun idi ni pe won ba n se ti omo lu abi ti omo lu abi ni
1: bene
2: wa se ti omo lu abi ti omo lu abi wa se ni ti bo ti tu ati bo ti ye Olorun bo loju eni a je ke ma mo se eh ni sise o lagbara Olorun ba won ti wa leyin won ran wa lo won ni fe wa po Olorun ba oni pa na fe ne Olorun ba ki ku sa wa na le ni fe Olorun ba le ni fe la ninu wa Olorun ba le ni fe nu wa Olorun ba te wa ni fe nu wa Olorun ba yo ba wa da para fun yin pe ife ti Olorun ba ma ni sin yo jule te ni si wa lo arupe po e se o
3: arupe
2: evangelist bola odu bola
1: bola odu
2: baba olomi o fe ni gberi be
3: akin
2: adupe lowo yin o
1: adupe o
2: inu won ma dun gbogba ton ba tin gbohun wa ibanuje oni ba yin la se
1: amen
2: nka yo ikan dun to nbo yo ba yin la yo ba yin laye yo ba yin la lafia ara
1: mai
2: pe lai jina ajo ma rerin ajo
3: amen
2: lagbara Olorun ba e ma mo wo nowo
1: ise
2: yin oni dise mo yin
1: lo se
2: e ku aduro ti wa ngo
1: gbo
2: ah e si un lopolopo
1: adupe
2: evangelist bola odubola evangelist bola olatunde odubola
1: eke
2: bola odus
1: pa olomi ofe
2: ni gbere gbe
1: alukoro
2: awon ajo fijilate group of nigeria eka eko
1: adupe
2: ku aduro ti wa gbogbo lati leyin wa patapata lori eto re nti wa gbo ete e fe ke eto re nti wa baje ti ni oni baje
1: lai lai
2: ire o ma wole to yin ire oni ku lo de
1: a
2: ma fi yin a ma fi baba wa alaju ahaba alade akosile ti won je du ale se fond efe
3: ana
2: on do ti to ile won ti to ile yin nitori pe en ti eto re ni ti wa le ni ile oni ko lo de yin baba
1: baba
2: lo ba gba lati le yin pa takota dupe lowo yin se ko aduro ti wa e ma mo se ire ni ti wa na si re bond efe la wa 92.9 a se bere eto ni odun 18 a se bere ni won pe gba ti won ba bi omo ton ba wo odun 18 igba na ma so pe omo n se bo si arin odo o se bere odo se a se wonu odo bayi a se bere odo a se jini
3: eto
2: eto se bere ni
1: a se bere le aye ni
2: nbe ni a se bere ni o tumo si pe ah e gba do wa lori eto yi daada a se bere ni o lagbara Olorun ba Olorun de je ka se pe
1: amen
2: amen
1: amen.

eko ojumo lekan si arambara royin lo nde se ti gbo yin lori eto re ni ti wa lati le se bond fm 92.9 gani at belo ashiru lo ni royin won ti sawari eran ko kan to dagba ju lagbaye leyi ti won ti koko kede pe o ti dagbere file ni odun meje din ni igba yen 193 gege bi ate sode royin na lori ikanni x won kede ijapa ohun ti won ni ogun lemi laarin awon eran ko lagbaye eyi ti won poruko re ni jonathan ajo ton toju eranko nile britiko awon na wa jade lati so pe leyin ti won ti kede iku ijapa jonathan na lawon ti lo sayewo lati le teni ite eye sugbon nigba ti awon ma fi debi ti o wa o ti ji saye pada eyi ti o mu idunu ba awon ti o n toju re oruko ogbeni kan lati ilu idao lo ti wo iwe itan bayi lori pe o fi agbon re gbe eru duro gege bi iroyin na oruko arakunrin na ni won pe ni David Rush ti won so pe laarin ogbo iseju lo fi agbon re gbe skateboard duro eyi ti ajo to n gborin fun enikeni to ba se nkan meiri lagbaye se wa kan leyin to gbe foran na sori ero ayelujara ti won si fi oruko re sinu iwe itan lagbaye bayi arambara royin saro eko njuba ile lori eto re ni ti wa esun gan 1030 ti wa ire o.

da aware o o de ni daro o de ni rankun o de ti won gbin re okun ni won gbin re aso iyan ni pe enu yi kan na ti aye to ba fi so ti eyan laida won a ti fi so ti eyan rere en ti aye ba fi so ti eyan rere won le fi so o tun le fi so nkan mi baba wa waye be ma je ko jo yin loju o ti won pe ni aye niyan nkan to n pe laye niyan ibi ta si bara wa nu eyan abiyan bi se rinu igba mi e ma se ori e ma fi gbogbo e fi waju se fe se fo tun se fo si se sugbon ki lo se ah kini o si ma n da ere re oko ma n da siyan lokan ko wa ni fe ki eni tun sure ko sure mo a wa je ki o su eni tun sure yan ko won ni ti a ba n sure sure fa won eyan ti won ba fi bi san abi ti won ba mo fun ni a ma mu ore su ni nse e ma je ko ore su nse o e te si waju e ma se ore nso eran ti a po ope e gba lojo kan lojo ti mi omo lojo teyin omo lojo ti gugu omo e pada gba gugu esun ore te se e ma tori eyi wa pada tori aye ti ku fun ibi ibi ti poju odaju ti kun ni aye okoropo fe se ore mo ki lo si fa to ko fe se ore mo tori pe awon afi so le lokunu aye awon odaju eyan awon to je pe te ba se lore bi won se gba to wo yin kuro mo se gbo yo yin kuro no ma wa e ma tori e ke so pe fe pada o olodun

0: bẹẹni e wa nkan fidile ka ma je gbadun ara wa tori pe a tori eyan meji seto yi o afi tori tiyin la se pe ni ire ni tiwa atemi ateyin atawon ato ire ma je gbugbu apapo ati wa ni abalabi te korin fun wa bayi ah eni kan korin fun wa lose to koja lose to ba se npari be na ni oloya re ma kon won ti fi awon card se won sugbon eni o pe mi o ama number yin mo ri kole odumosun lati barigari eh ke fi atejise sowo si mi number te pe mi lo se to koja e fateje sowo kini mo ko number mi fe fi card sowo si so e dey right by lo si number mi by online awolonu oya ati wa ni abala tenti kori fun ale ni ibe la kojo mo je tunde o career to belo ya bashiru ashiru
1: nje
0: ta ba ni ma ka ni mini biji meta odun 1980 si asiko ta wa yo je odun merin di ni a daughter
1: 46
0: odun merin di ni a daughter
2: 46 years
0: ojo karun nosu karun odun 1980 o na ni baba wa ologbe alhaji waidi ayinla egun magaji omowura ni won ti ologbe
2: ani gilaje fara
0: eri pe ojo won okere
2: ko ike sojo kekere
0: loni ore ta lo lori eto ori ayin lo omowura ni gbe te npo fun yo pe egbo e mo e la ora fe po re lo omowura a mo dada mo ayin lo omowura ti dedo leni 08132377749 08132377749 ayin lo omowura ni e ko fun wa leni e ko ojumo e lo radio yin papatapata
3: e sawo
0: oruko yo de sin pe wa
3: Maruf
0: latlakuko
1: Maruf
0: oya o ibi ta ba ti gbe orin yen lo le ti ma tesiwaju
1: Maruf kini
0: e gba Maruf kini o ko yin latlakuko Maruf Ogutola won ni ko sa dede Ogutola latlakuko Maruf Ogutola oya o e ma gbo o

0: Hello, sir. Emorin yen lo to sugbon awon oro ti won so nbe o n pa kaso igida eyefo obirin ni won so
1: igida eyefo obirin adoju kokoro so o mo ki gbo un to ko ba
0: ni eti e gbiyanju e lo sa e ni suru e gbiyanju se gbo e to ba de eto e pe mi abi ke fi number yin ke je ki mo a fun yin card pe lati odo oloyare mako e ti gbo
1: okay sir
0: egbiyanju 08132377749 e te ba mo pe to e mo rin ayinla mo wura daada eh ko lowo ba ko ba wa dile fun eyan re egun magaji ayinla omo yusufu hello
1: e ka
0: so ru ko yan se tin pe wa oludotun ekun dayo lati mushin oro wa yo dayo ekun wa derin la sedumare oya o eh etimo e se alejo lori eto yi bi to ba ti gbe lo lere ti ma tesi waju oya o eh o nre o

0: ko ya leta o iroyin ya leta la mo wa fun yin lati le se bond fm 92.9 to kale si onigbongbo ikeja jare nipinle eko ebel ojetunde lo ni royin yin awon irin ajo lo sile mimo hajj odunu o le meta le logoji lati ipinle eko ni won ti bale gude si ile saudi arabia nilu medina ni mura sile eto hajj odun 2026 yi eyi je abala akoko awon arinrajo si ile mimo hajj lati ipinle eko awon arinrajo na fi papako ofufu muritala muhammed ikeja sile ni dede ago mefa role ana pelu ireti pe won yo lo ojo die ni medina lati sebewu sawon ibi ami kokan papa julo mosalasi anabi muhammed masjid al haram masjid al kiblati kuba atawon ibi ijosin lolokan ojokan nigba ti won dagbere eni to je amir hajj ati alakoso oro abele ni ipinle eko ogbeni layode ibrahim gba awon arinrajo na niyanju lati se jeje ki won koju mo oro hajj ti won lo se ki won si huwa gege bi asoju ipinle eko rere ati nigeria lapapo ninu oro kan ti alakoso oro hajj iyen omoba anofi elegusi so oni oko fufu to le logbon lo ti gbera kuro ni nigeria pelu awon ero to le ni egberun metala yikaika orile ede nigeria nigba to ngba won ni moran omo ba elegusi so fa awon arinrajo na ki won gbeyanju lati ma ba oju orile ede nigeria je ninu erungba re lati di gomina ipinle eko ninu idibo to nbo lona yi adije dupo ninu egbe oselu pdp ni ipinle eko omo ba laja adeoye ti darapo mo egbe oselu allied people's movement apm lati le fi erungba won lati di gomina eko mule daada si bo ba di odun 2027 ninu ifilede kan to waye ni omo ba laja adeoye ti fi ipinu re han lati dije dupo bi idibo ba de lodun 2027 oni igbese to n gbe nipa darapo mo egbe oselu apm ki se lati bu enu atelu egbe pdp sugbon lati tubo fi ese ipinu ohun mule si oni awon lati leyi ohun si wa ninu egbe pdp ti won si sise takun takun lo gege ba ti mo pe ko si kora eda sohun ninu egbe oselu bara ibo sibi lo wa nbe ko to di asiko yi ni alaga egbe oselu pdp nipinle eko iyen dr amos fawole ti so pe ajosepo to damona lo nbe laarin egbe oselu pdp ati apm ninu awon ilana kokan oni gbogbo awon adije dupo bi gomina omo ilegbimo asofin agba omo ilegbimo asoju sofin ati bebe lo ni won le dije dupo labe asia egbe oselu apm nigbati egbe oselu pdp si n gbiyanju lati yanju awo kan to wa laarin won to koni juba lo lori iroyin yaleta toni lati le se bond fm 92.9 why that fagbo lolotu iroyin emi ebel oje tunde ni mutika seti igbo yin eku isimi opin ose
1: edumare lojiri ewa fakuko o
2: edumare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa fakuko o
2: edumare lojiri ewa fakuko nibi kapede ati polowo o se royin.

0: I don't know those metals, men, Belans, or Pacuno, Ajin, the Ebon, Chris, Ebon, Ebon, New Year. Ugbapata alon jodun odo fun o
1: ami
0: meje ase yukunu sare o ake ogba e den gbo wa ten ba ni gbo eto olohun o ni fara ni o bi o si na be ran battery bo ye ko set living gbo ko ni gbo na mayin ko ni gbo na odi mayin lo alaji abla kimam sa ti oba mekun ti ba mi baba to ti do logbe sala ni o
1: sala ni
0: de la de oba
1: oba ke yo ni ore
0: baba ni baba dada
1: ka se ru mi ti odu ko gba to la sa ko ni ewo adu are wi re gan ile gan le je ran ni ya
0: I do pay. Tete Yoruba bi ojumo tin mo wale aye emi ni kan ki mo wa lo tete yo
1: akite ka le sire to wa to ka mo foro lagba tori pe bo modi bagogi roko to gogi atalo ehun to du re lori igi ko le to titi agbara wa to bo wa ni kale bo ri ba si la so bi agba ko le lakisa bi agba adupo logo to pe en ti ale lori eto ife labo be se menu ba atawon pe pe to je pe to lo nbe na alubarika na lo je ko ju won ni ogogun seki ran
0: be la wo la wo Money for the Adi, Hello.
1: Come off around, we saw do, come off around, we saw do. Toyo long like that, you, Toya, Nabi like that, you're not around, we saw do.
0: Talks any link by you, but wait here, man, and one low, along one in low. And then you ain't talking to Ballet, Tianti, and I told more at you, or your anniversary so queen. Oh, yeah, you know, I don't talk, neighbor, along with us, I know, or you know. Where he pew, I didn't need them. You do not need Tony and Coco. Arabic can only cab on him, only auntie, or to fetch your own, only auntie, only Obi on a legion at Tokori Waja, only as a coma, Uncle Connolly, only I'll be a man's away only for my only, only in battle to be a duty man on the for coming, or cutting off a yawaji on his signature. Only so, no coma dodore. Are you told that by dear? Poni, Omoko Lodon, Owaku Ika, so laying banner, Anna B. Omaka, Anni Omotora, Lodon, wanted that by Babai, who go by Atasuko, Oman Seori, see, you walk by the farm, Ama German Zinka, Oloman, why are you pretty? Ah, oh, the jay, I want to go to my family, only by Jila Roku to Kolo Karipe, Oka Bay in County Amatosi, a lot of Amueko, or the Danka do the Lord, they follow them, a lot of the Bifon Quaker, ah, oh, Lemon. Ologbe fo ma lo me oh ma yin lo le mu o le mu ah ibi o fi bi le loni lumba won ati lumba ji pe baba kin lo de we nton se un pe ko mo ah iwo na olohun o mo da ke kulo kure baba ma lo do lo nbo lo wa da pada si baba isaya ila je pe o lu omo ide bi pe o fa omo ti o ni la loju o sa fa nkan si ni oju to ye pe olohun ni o je koju ofo so ati wa o sa to le iya re ko ninu ile ati omo won ni ejo eyin eyan se dandan ni ka fomo lo sin sa ni aye ejo n lo pe tan so mo iyawo ni isin ko pe mo se dandan ni ka ma fi omo ka ma fomo ka ma fi lo sin abi to mo ti baba ati iya ba kora won le se ijoba eyin ijoba nje ni wa se ran lowo fun wa se ke ni dabi kan le to je pe won ma lo ku omo si ti iya ati baba la nfa lati ma lo fun lo tori opolopo ni adewo to sele lori oro bi ke ba ko to lo fe ko to ko to fomo mo ti mo wa ba lo bi ko se lese bi ko pa ni gado lai pe nisin le nikan je fomo sodo e lolu mo pa eh e jo gbogbo eyen te n bo wa nule e gba wa moran kile kini a tu fe mo se lori oro e
1: baba ma o la ko la
0: o ti poju o ti poju nta bayi
1: o so sin le lo
0: si bi ke pe won ba ma fomo iyawo eni loyun bi gan pa lu omo iyawo pa bi gan pa a gbogbo nkan e o ti poju laye jon awon iya wa nso mo oyawo iyawo ni mama mi lo se lodo egbon won ti baba ti mi fi fe won loko wa ni edo local government ijoba bile edo so ibe ni ti fe won won ko de yiwo sugbon ni sin igba yen ko sise bi ka kose eko ka kose mai kose robo ko ko si en ba kose mo sin ni o de gboro so gbogbo nkan kini efe gba wa mo en ti en benu le
1: to ru pe yo dogbo le ngbe to wa ti e foro lagba
0: eto na ti
1: e agba agba yin to si pe mo re le ngbo e foro lagba ko ri be nigba jo o ko sa ni be lasiko se ni o pe o lagba mo be ba si kokko le na ani
0: o
1: ni ko male
0: o ba tun ko mo lo bi joko lo yo tun lo sayen won tun lo sayen ma lo so egba wa mo number 1 pe se ti lo number yin fasa boy ona ran so fun mi ona so fun mi baba said na ni ti wa lade ona ran so fun ona bale fila lo ran fun mi sogun le la do ba ran ba ero gbo ya tala fi o yo
1: ni
0: dam e pe wa
1: 0706316 as go wa go la ro do wa ni as bita wa na
0: be baba wa ka bi si
1: o ba de mi lo wa se
0: de ah yes yo
1: as it go am se to ru ka pa baba ti bere la go merin daji o wa ka le ko na o se to wa be ti ti di ago meji lo oru àwọn olórí wọn náà ní ààfin olórí adébíyẹnpẹ àjàsàgbé pátápátá náà làjẹ pa kí o àdúpẹ lọwọ yín lọpọlọpọ a ń retí ojú òpin 0706316916 náà ní ojú òkú tẹ fi tẹ wá.
0: bàbá wa olùsí ọ̀hún náà akínyìn o bàbá wa ní sàṣọ́gun tádé bàbá dáadáa ccc olùsí ọ̀rọ̀ náà wọn ò tasun wọn ò tayọ wọn á dẹ̀ fún wa lówó wọn tẹ ẹnìkan ti wà lórí
1: ètò.
0: Mr. Oluwa se lati Bariga. Okay, kini ko se? Baba o mo ri baba mo. To oda e se o lati Bariga ilu oni daru wa lori o okan wo bale iya ko ni gba akiyan mo gbogbo en ti ran wa lowo lori eto olorun rin lo
1: hello hello
0: hello
1: oruko yi o
2: hello e pe ko ta o
0: na mama ko ni gba
2: yo ni gba
1: to lataja o ti ya lo ni
0: kini ni o ti somo elisi o ti somo elisi
2: o ba de ti gbo ama lohun ologun te ti pasi pani
0: eh
2: o ba de ko ma wo ta ko ni baba re
0: be ni nko lo tele desi be ni
2: ah aje ba lo ma ta nu wa ti taye lo yi ga to ba ma lo so mo lo ma pelu ti
0: eh
2: eh
0: asiki asiki iya ko le gba adupe lodo olohun eh so fe lasiki omo olohun pelu ti
1: Amen.
0: arabirin kan pe mi 419 ni e ma gba mi o lati bi ose meji ni tin sunkun o ni amadi lohun o oni doctor account number oni 90 39 93 20 32 47 9 oni wa lo hospital ni appendix mo ni mi omo oruko tin me pe oni oni na lo nje be mo de lo wo oruko ngba mo ma sandi amadi mo ba nbe o to loruko tin mo ba nbe so e to ba ni number account number yi ko da kun ko so ba pe lo pe ko ma lo mo account mo ko afi ko ma pe number mi mo laye laye o e ni dam to kina baba
1: Mm, that was very good.
0: Quiet.

0: ara lile lugun oro eda to lalaafia ohun gbogbo loni
1: aki gbogbo yin nbi te tin gba wa lo le roko lodo aku samoni yi o lati ile ise ifera boyin global concept ni ile ise to da gajia nu ka ba ni se sewage digester soka we igbalode soka we ti o kin kun ti o kin run ti won kin ko ti ko kin fo ta fi ropo ti aye ode oni edakun e ma ka je agorin isinu obe sewage digester ni ke ma se e n bere ro ba ni soro wa ohun leleyi 080-32-95-88-14 tabi 091-168-637-59 091-168-637-59 bo gba yelo ti mo wa ni asiwaju nu ka se sewage digester ki la pe sewage digester oni soka we igbalode ti o kin kun ti o kin run ti won kin ko ti o fun ni ni problem at all be ni gbogbo yi te se te ti kole sinu omi to je pe inu ra le kole si te ru n bayin lati se soka we e ko si ile ise ife labo yin ka ba se sewage digester oto le ta ma se sile lomi oto la ma se sile gbigbe but inu omi le kole si inu ra ni e fe se soka we e ko si ife labo yin global concept ka wa ba yin se gbogbo yin plumbers te n pa won sise ile gbogbo yin engineers te ba won kole adupe be se rifa awon eyan si wa adupe olorun ba ran yin na lowo e ja ko me jawo duro te ba anybody to ba n kole lowo e ba won so pe ah siwe digester ni ki won se dipo soka we aye atijo e mo bogo kin kugo kin run ati gba te ti introduce as awon eyan a o disappoint yin ri awon na le disappoint yin laye suba yin so yi boya yin soka we aye atijo e fe convert e si taye ode oni ti siwe digester ta n so e kan si ile ise ife labo yin ero ba n so wa re 080-32-95-88-14 tabi 091-168-637-59 awa ni block YK 78 Kudaki Market ilu Ikoto Egbe bakona la wa ni ilu Ogijo gbogbo e te ba fe ba adowopo e kan si ero ibanisoro wa yen ojo oni ti yin e ni sase ti laye o e ba je agbonre isinu obe o e mo pe nu ka se sewage digester a n lo waju awon to ku n bo leyin wa ni a o never disappoint yin gbogbo eyin ke n kole lowolowolowo bayi e fe se soka we e ma se taye atijo mo e kan si ile ise ife labo yin ka ba yin se sewage digester yi gbogbo eyin to je pe inu omi le wa inu omi le kole si ẹ̀rù ń bà yín láti ṣe sọ́kàwé ẹja bá ń ṣe digester sí i àbá ń ṣe tọkàn yín máa balẹ̀ sọ́kàwé kò yẹ kó máa fún yàn ní ṣù kankan ẹ bá àdùn wa ṣe jèrè pa o a máa retí yín o ire o.

0: Alada local government ni to si post office ni be ni ile 9 lots lo wa fun tita ni Abuja fun en te ba nilo ile si Abuja ile wa tun wa ni okota runabout ti o ti e jina rara si runabout yen bi plot mewa lo wa nibe ti a fe ki eyin eniyan ke je anfani ni ori re bakan na ni atun ni awon ile kan bayi simowe after Christopher University ti ko jina si redeem ni sheri pelu owo ti o gani lara le o ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to teju ni adupe lowo olorun ati lowo eyin ti e wa lati ra ile ti a polowo ni ajilete ni nkan bi ose meji meta merin seyin won to ti wa gbe ile miran fun wa ni ajilete yen na bayi over 10 acres ti a to fe ta lowo lowo ti a wa yi eni to ba lowo lati ra gbogbo ile yi le ra papo o si je plot kan si meji leyin lowo lati ra pelu 350,000 naira si 450,000 naira e o gba ile plot kan bayi lodo wa ko tun to lo soke ajilete je ibi to safe gidigidi nje mo pe baraki wa ni ajilete tori idi eyi ibi ti eyan le gbe pelu irorun ni looto abo wa owo olorun lo wa sugbon o tun dara ki eniyan ma gbe nibi ti eto abo ba wa bakan na won to ti gbe ile 4 flat kan fun wa ni peace estate baruwa ipaja ni owo ti o gani lara rara eni to ba nife si atira ile sibi ti mo daruko yi ko tete pe wa bayi bayi completed 4 flats ni peace estate baruwa ipaja e ma gbagbe o awon ile wa ti a nko lowo tele na si wa fun tita sibe o se yi to wa ni owode okerin jale fe ni tabi eyi to wa ni ilaro behind the Laro stadium of Ebenezer Obe Fabiyi farm pelu 300,000 si 450,000 e o gba ile plot kan lodo wa be ni ifa kan to ti yoju lati ra ile si Ibogun ti a n se promo le lori bayi 5 acres pere ni ile yi eni ti o ba tete pe wole bayi lori eto yi yo je anfani plot ile kan nibe pelu 300,000 si 350,000 ki osu yi to pari ile yi yato si Ibogun Obasanjo ti a n polowo tele o won tun sese gbe 5 acres yi fun wa ni ki e tete pe wa bayi lati je anfani awon ile yi lasiko ti a n se promo lori awon ile yi lowo bayi ki o tun to di po gbowo lori ki e ba le donile kẹyin náà sì donile lórí bákan náà tí a bá rí ẹni tó ní ilẹ̀ tí ó jẹ́ ti ẹbí tiwọn tàbí ilẹ̀ tiwọn tí wọ́n fẹ́ tà fúnra ara wọn tí kò ní wàhálà kankan lórí tàbí èyí tó bá ní wàhálà kí ẹ tètè jẹ́ kí a mọ̀ nípa rẹ̀ ká lè mọ ìgbésẹ̀ tí a máa gbé láti mú kí ohun gbogbo kí ó lọ déédé 070-49-67-8729 tabi 0802-703-7390 0802-703-7390 e ma se je ki odun yi tun lo lai be igbese kankan adupe lowo olorun mo si ki baba wa eku ise takun takun olorun a ma wa pelu wa titi di ojo mejo ti a o tun ma pada sori eto yi boye wa fe ba emi ti mo je atekun eto yi soro e pe mi ajayi ayokunle makinde ti o pe niyan mo si akobi egun 081-3936-5988 081-3936-5988 titi di ojo mejo ta o ma pade lori eto yi ka fire pade e se o dabo
1: Band FM.

rogbodiyan laarin lokoloya je isoro to nkoju molebi ni gbogbo gba ba pa jiro to sakoba fa awon obirin iwo ko iyawo kilode to so are bi abese ku bi ojo to nfi ese dabira sara iyawo re eyi to se leri ati nife titi dojo ale iwo iyawo na abenu fele bi abe ala egboran ti nboko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe

adupe lowo olorun oba oba ton duro ti wa ni ise bond fm 92.9 adupe lowo eyan ara ile na ten ba ba mi ti wa bo yin ten se asileyin fu ayin ten gbe ipolo oja yin wa sile ise wa gbogbo yin patala adupe lowo yin atawa ate yin atade gbogbo o mata loruko mama wa mo babirin wura ola adenike adegoke ta won na wa pelu wa nbi bayi loruko giwa wa ni ise wa bond fm mama wa baba wa wahab akoshile kari gbogbo awon loga loga patapata nle ise yi loruko tunji olale kan ti ajoje akede etu lati dajide asiko yi e ba gba wi pe ago merin abo ni irole le ka ide omo oluabi yo magori afefe lati le ise bond fm sugbon ni bayi so be shuku ti wa nbi bayi ti o ma tesiwaju ni ti ede igbo ganiat belo ashiro loruko temi o e se 10:30 si wa ire o

ya gazie onye wa na ege ntị ọkọlelekere mbụ nke ehihie gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ụbọchị Saturday ahịa orie abalị nke itoolu n'ọnwa Mee afọ 2026. Na mbụ ahịrịokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ. Ihe karịrị narị mmadụ atọ ndị njem ala nsọ ndị okpukperechi alakụba anwụchiela na Medina maka njem ala nsọ nke afọ 2026. Onye Director General nke ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria, Dọkịta Mohammed Bulama, etoola ụmụ akwụkwọ gụpụtara akwụkwọ na National Broadcast Academy nke afọ 2026 ma gwa ha ka ha jiri ihe amụtara ka ha tinye ihe amụtara n'ọrụ. Onye isi ala mba Amerịka Donald Trump emeela ka mata maka nkwụsị kwa mgbọ abalị atọ n'etiti mba Russia nakwa Ukraine n'agbanyeghị na mba abụọ ndị a na-ada iwu a kemgbe. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa nwere isi tọntị n'ala ka emere ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Narị mmadụ atọ iri anọ na atọ agba nke mbụ ndị sitere Lagos na-aga njem ala nsọ Hajj awụchiela Medina ma banye na ogige ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha dị iche iche ime nkwadobe maka ihe a bịara. Ya bụ ndị ala njem ala nsọ hapụrụ ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed Airport dị n'Ikeja ka o ji nkeji ole na ole gafee elekere isii nke uhuruchi ụnyaahụ. A na-atụ anya na ndị njem ala nsọ nọ na Medina ga-aga ọtụtụ ebe dị iche iche ndị gụnyere ebe ekpere nke Mohammed, Masjid al-Haram, Masjid al-Balit, Kuba nakwa ebe ndị ọzọ dịgasị nsọ. Mgbe ọ na-asị ha gaa nke ọma ka onye Amri Hajj ma bụrụ onye kọmishọna na-ahụ maka ọdịmma n'ime steeti Lagos, Maazị Ibrahim Layode, bụ onye gwara ndị njem ala nsọ ka ha na-erube isi n'iwu ma nọchite anya ala anyị bụ Naịjirịa nke ọma, mere ka mata na ha adịlarị mbụ dọọ ndị njem ala nsọ aka na ntị ihe ndị ha kwesịrị ịdị na-eme na ndị ekwesịghị ime, ma tokwuo aka na chi steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu na osote ya bụ Dọkịta Obafemi Hamzat, ma kwuo na ha gbasoro nnọọ ezi nzọụkwụ onye isi ala Bola Tinubu mwepụtara maka njem ala nsọ Hajj mgbe ọ bụ aka na chi steeti Lagos. Amerịka mata na gọọmenti adịlarị mbụ kwado ihe niile ndị njem ala nsọ a chọrọ tupu rie ha pụọ. N'okwu ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ihe na-emegasị na ya bụ Hajj bụ Prince Anofi Elegushi mere ka mata na ụgbọelu iri atọ na otu apụọla n'ala anyị ma bupụ ihe karịrị puku mmadụ iri na atọ n'ime abalị ise. Prince Elegushi mere ka mata na Nusuk bụ otu n'ihe njirimara eji ndị njem ala nsọ na mba Saudi Arabia kọwara ya bụ amụma ka nke kwesịrị ṅomi ma bụrụ nke kwesịrị ekwesị iji gbochie ọcha bute ọcha ibute na njem ala nsọ Hajj. Onye Director General nke ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria, Dọkịta Mohammed Bulama, agwala ụmụ akwụkwọ ndị gụchapụrụ akwụkwọ ugbu a na ụlọ akwụkwọ National Broadcast Academy n'ogo nke intermediate n'afọ abụ 2026 ka ha jiri ihe ha mụtara mere ihe. Dọkịta Bulama nyere ndụmọdụ a na mmemme ha mere iji gosi na ha gụchara akwụkwọ n'ogo intermediate bụ nke mere na Shogun le Lagos. Onye nọchitere anya ya bụ Nwamadị bụ onye director na-ahụ maka ya bụ ụlọ akwụkwọ, Dọkịta Sam Anyanwụ. N'ebe ahụ ka ha nọrọ nye ntụziaka mee ka mata na ya bụ mmụọ ihe ndị a bịara nọọ n'ezi oge mgbe ọtụtụ mmadụ na-eme ihe kwesịghị n'ihi anataghị ezi mgbasa ozi, ma rịọ ndị a ka ha gbasoo ezi usoro mgbasa ozi
ne bobula ha na aru oru dokita bunama makwazi jikwazi ohere ahu me ka mata kwendi ntakoko kwa na ulo akwukwo adi njikere inye ha ozuzu mbobula nozi ya ka onye commissioner na maka mgbasa ozi na odinala na state Zamfara mazi Mahmud Muhammad Abdullahi gwara ndị agụpụtara akwụkwọ ka ha jiri ọrụ ha kpọrọ mkpa n'ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. N'otu aka ahụ bụ ka onye managing director Zamfara State Media Corporation Maazị Bello Abdullahi nkelekwara ụmụ akwụkwọ ndị a maka ịgba mbọ gụpụta akwụkwọ. Justice Deinde Dikpeonu nke ụlọikpe ukwu Federal High Court dị n'Ikoyi, Lagos enyela iwu ka agbahapụ ụlọ elu 4-bedroom duplex dị na Lagos nye gọọmenti etiti. Ya bụ ụlọ nke mere ka mata na ọ dị na nọmba 21A Victory Exit Agor Palace Way Ojo Peter Street Lagos ka emere ka mata na ọ bụ otu Chidebere onye ọma okeke bụ onye mee nwe ya ma bụrụ onye achọpụtara ma na-enye enyo ka ọ dị ugbu a na o tinyere aka na wuruwuru ego. Iwu ahụ mere bụ nke mpụtara ụbọchị Friday site na ntụziaka nke ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC site na ngalaba ha nke Lagos a maara ka Lagos Zonal Directorate 1. Onye na-ekwuchite ọnụ ụlọ ọrụ EFCC wee gwa ụlọ ikpe ka ha gbahapụrụ gọọmenti etiti ya bụ ụlọ ruo ri mgbe emechara nyocha banyere ihe niile sochiri ya bụ okwu. Akụkọ ụwa ka ị na-anụrụ site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ Nigeria Customs Service enyela ntaramahụhụ mkpọkọ n'ọnụ nye ndị ọrụ ha bụ ndị ihe onyonyo jidere ebe ha na-anapụ ndị ọkwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ. Ya bụ nnapụ ego a mere n'okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gaa Benin. Ihe onyonyo ahụ bụ nke e zigara n'ọwara X nke ụlọ ọrụ Nigeria Customs Service gosiri nnọọ oge ndị a otu nwa amadi anamaghị akpọghị aha ya na-anapụ ndị ọkwọ ụgbọala ego. Emechara gbaa ya bụ nwa amadi n'anwụ ma na-emezi ya bụ nyocha ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ Nigeria Customs Service wee kọwa ya bụ ihe ka nke kwesịghị ekwesị ma kwesị nata ntaramahụhụ so ya. Onye kọntrola nke ngalaba Federal Operation Unit Zone A ndị na Lagos bụ CSC Huseni Abdullahi mgbe ọ na-enyefe ndị akpara arụ a n'aka onye isi ụlọ ọrụ Customs Police Unit mere ka mata na ụlọ ọrụ Customs agaghị eji anya ọma lee onye ọbụla ndara ụdị iwu dị otu a. Otu World Health Organization akapịala ya ọnụ ma chọpụtakwuo ọrịa asatọ mmadụ asatọ ndị ọzọ mbụ ọrịa bụ nke a maara ka hantavirus nke dapụtara ọhụrụ. Ozi sitere n'aka ụlọ otu WHO mere ka mata na mmadụ atọ anwụọla na site na ya bụ ọrịa ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-anara ọgwụgwọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ. Hantavirus bụ nke emere ka mata na zoonotic virus bụ nke nkwesịrị ka amara ihe mere tupu rie ya bụ ekele agafee nkwa aka. N'ikpeazụ, Donald Trump na-achị mba Amerịka enyela iwu ka mba Russia na mba Ukraine kwụsị agha n'ime abalị atọ n'agbanyeghị na mba abụọ ndị a na-ada iwu a enyere bụkwarị nke a chọrọ iji meribe mmemme mmeri otu Soviet Union nwetara megide Nazi nke Germany. Ya bụ onye isi ala mba Amerịka mere ka mata na nkwụsị nkwarịta mba a gụnyere ịkwụsị ịtụ ogbunigwe nakwa ịtọhapụ ndị niile ha dọrọ n'agha. N'agbanyeghị na ka
ekuchara nka onye isi ala mba Ukraine Kaperionu na ha di njikere ewosa owa ebe n'otu aka ahụ onye isi ala mba Russia kwukwara otu ihe ahụ na mbụrị ka emere ka amata na ọ na-abụ ekwucha ka kwụsị kwa mgbọ amalitekwa ịtụgbu n'igwe n'ime abalị ma na-aghasa ihe tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa na-anwụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ ihe karịrị narị mmadụ atọ ndị njem ala nsọ Hajj awụchiela Medina maka njem ala nsọ nke afọ 2026 ma banye gasịa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche ime nkwadobe maka ihe a bịara onye director general nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Federal Radio Corporation of Nigeria Dr. Muhammad Bulama agwala ụmụ akwụkwọ ndị gụpụtara akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ National Broadcast Academy n'ogo intermediate n'afọ abụ 2026 ka ha tinye ihe a mụtara n'ọrụ anyị mekwara ka ịmata na onye isi ala mba America Donald Trump agwala mba Russia na mba Ukraine ka ha n'ime abalị atọ ka ha kwụsị ịkwarịta mgbọ ma tọhapụ ndị niile adọrọ n'agha akụkọ wee nụrụ bụ Wydad Fagbo chịkọbara na asụsụ bekee ebe m onwe m Chinedụchukwu Tụgharịma gụpụtara gị ya na asụsụ igbo imela maka ige ntị kemesịa.

0: nde wo kipo nyoma na genti amekele ge na sege dalu so ni so era no ge ame gregu na bond fm 92.9 ebe fe de ebe mgbado ku di ebe na genke wezi oku mbi cholo ya anya bia no ge tata no bochi tata bo bochi Saturday ya bukwa na Saturday nke tata bukwa na mkura abali tolu ni mwa nke ise afo puku abuwa ni ri abuwa na isi aino nini ya nekele gini suwe ya noge ame gurebu nke tata hanu masigi non dewo hapa mbu Godwin ni jomanta ugo utuonya ya iwa kwa na mshedi mwana wane mwane la nyade ahidi kwa kaisi ade anyafo dika mwanchi mwana habronchi na ene emenu kamado wadema ikena uruona mwumekele ndi negenti
1: ikele muna hamu ikenda kujobi
0: wadi makuwa negenti nasige dalo so kambo na mbo kange buluzo wenyege akara igejiwe botulo anyi makana ihaino niyabo wengule kisi guwane wogi siwe fuchata weka yu wane wane siwe fuchata na ama igure gu nke tata guwane wogi wogi siwe fuchata noge nkege wakwe ni hibu nubi wole kitu nyena na mwabo alu mwa kisi asompi mwabo hihi choraka age si ke isi buru nubi age siwe iso yabu mpino gedu niru akara inge atoprogu ubuabu akara 0706 316-1916 oya bo akala nenyegi mwana kamaka ujeye buenabo makana ijiye buuji uto 0706 316-1916 oya bo akara ige ji we mutani dika ka aisi melo adukwa kikena makana inguleka asomu mpi European Championship siwega Premier League siwega nizu kagalaga ebo abona igara ona akpoto aka akpona nama mnewele na nyadi kaina agagodu nubi kajina aka ikena ige buzo topura ya boda makana ama mnihedi
1: kaina ndi Asna of Ghana.
0: I'm going to go to the house.
1: Liverpool na Chelsea 1-1.
0: Ekpere gị ga abụkwa nka gịnị ọkwụpụ ịma ịmara ọnọdụ Arsenal nọ ugbu a. Okay. Ọ dị mma.
1: Man, ono di shanu ye ndị abachi nri emeri Chelsea.
0: I don't know.
1: Onyere Arsenal ka iji shike ebe ha nọ ebe ha akwụ akwụ mana kịta anyị na-ekiri Liverpool Chelsea dị asọmpi osirike maka ha ga na-agbagodi onye laba Liverpool bụ ụzọ gbanyere Chelsea go Chelsea wee gosikwe ha nke ha wawo wee si mba ya wụ ihe anyị ji n'aka agbanyekwe nke ha kịtazi onye ọbụla ga nọgodi ihe ndị bekee na-akpọ brik
0: onye ọbụla ka nọgodo ya bụ ezumike ọ dị mma anyị ka nọ na ya n'oge ama egwuregwu na-abịara gị na bond fm 92.9 ebe efe dị ebe mgbadoụkwụ dị ebe anyị na-ege nke anyị chọrọ bụ nke bụ eziokwu akara ga ejikwa nweta anyị bụ 0706 316 1916 ọya bụ akara ka eji wee nweta anyị dịka ka anyị si gba ka anyị lọta n'ala anyị bụ Naijiria ka anyị gwa gị ka o si aga ada ndị ikorodu zigbo natakwa na Rangers kano kwa niru Rangers kano niru kamba wafere Rivers United akano kwa noso hali makandu tagodo onu wana iwoka alo I suppose the men onugi abara ni ikuru I suppose the men onugi keko se bata kuru pabe nyimba Ah, Amen. Amen. Rangers International we woro okpo abua we sina dalo so unu ga niru o ne me nko ma eh
1: ndi Chelsea Chelsea ne we da bobu Liverpool 2-1
0: ya bu na egwuregwu nka na ugbu a
1: mama just nye go kita
0: egwuna ni ka o se bo ya na ekwu ya na eme aye na agwa gi ko si eme eh o di maka ai na ga niru ndi Bayesa United ji na ndi Rangers International Rangers United

0: agbara na ya bụ mpi nke ndị Niger Tornadoes na ndị na ndị Kwara United. N'otu aka ka Rivers United ji ọkpụ atọ na-asataghị na kama otu wee merie ndị Abia Warriors. Ịfụrụ na a sọrọ ya bụ mpi n'ụzọ pụrụ iche. Ka ndị na Shooting Stars na ndị Nasarawa United, ndị Nasarawa ndị Shooting Stars ji ọkpụ atọ asatara naanị abụọ wee merie ndị Nasarawa United. Warriors, Warri Wolves na ndị Plateau United, gwangwangwangwang onye meriri ndị Warri Wolves ji otu ọkpụ asatara otu ọkpụ na nwọrọ dị nke asara tata wee chacha wee merie ndị Plateau United. Ọka ka ha si wee sọ ya bụ mpi ahụ agbara n'izu ụka gara aga ịhụlanụ na Rangers ka nọ n'egwu site na inwe akara 62 points ndị Rivers United bụ ndị osotara nwee 61. Otu a ka o si aga. Ike na ọka dịka enwere ihe ịka kpọrọ ọnụ, leta na ịka nwere ike isonyere ka ama egwuregwu ka na-aga ugbu a.
1: Ok, dịka isi ma na-ewepụgo goolu Chelsea nyere Arsenal offside. Kanyịrịrị asọmpi anyị ga-anwere n'iru. Anyị nwere Sunderland Man United ebe 5, anyị nwere Man City Brentford ebe 5:30, anyị nwere Lazio Inter ebe 5 PM, anyị nwere Leeds Juventus, anyị nwere Galatasaray Antalyaspor, anyị nwere Konyaspor Fenerbahce, anyị nwere Atletico Madrid na Celta Vigo na mgbede. Dịka anyị si mara na egwu onye ọbụla na-enene ga-awụ Barca Madrid echi, ihe ndị bekee na ndị Spanish na-akpọ El Clasico. Aya kpọtụ akpọtụ.
0: Adị mma, ịhụlanụ ka asị aka ya bụ ihe na ihe akara ihe akara. Ọ dị mma ka onye ọbụla si akwado ka o si ada. Ndị Ultimate Fitness Club nke dị na Festac Town Lagos, anyị na-ekele unu maka na unu na-akwadobe asọmpi nke unu maka ndị alaba na-azụ ahịa na alaba. Ọ dị mma anyị na-asị unu jisi ike mgbe unu wepụtara ya bụ ka unu ga-esi wee sọ ya bụ mpi nke afọ a unu ga-eme ka anyị ama egwuregwu Bon FM wee marụ nke Chief Christopher Mba bụ onyeisi ya. Anyị na-asị unu daalụ sọ na isonyere na nketa ugbu a ka ị na-akpa anyị amara mma oge aga dị. Ọ dị mma ka anyị nụ ya bụ otu akara anyị ga-eji wee kpọọ anyị ka anyị nụta onyeokwu gị na ihe ị chọrọ ịgwa anyị n'oge ama egwuregwu. Alo, alo, esi na gịnị mee? Alo, ọ dị mma gaa n'iru welitekwu onu gị. Ọ dị mma.
1: Dịka isi mma na Atletico Madrid kwesịrị ịgbagbu Celta Vigo maka otu ha si nọ n'ọkwa.
0: Mana ọ gbatara ọnụ wee kwụrụ n'ihe a bụ ego onye ọkara oge. Ọ dị mma ọkwa n'otu akwara nke ọ na-asị maka asị na ejebe alawa aghara ọrụ abụrụ na ọla ogburu n'ubi. Ọkwa n'agbakọtanụ alụkata izu ike maka ụbọchị ọzọ ka e nwere ike. Afọ m na Chinedu na-emezi buziri fre anyị tata na-ebuzi ajiri ọnụ na-ekwu o jirizie ọnụ na-ebuzi fefefe nke ya iji wee kwado. Anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ sọ ka o si wee kwado anyị n'oge ama egwuregwu. Ọ na-achọkwa nkwado n'ụzọ ọbụla dị iche iche ị nwere ike iji wee kwado anyị ka ama egwuregwu na-apụta n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụrụ na ya bụ nkeji iri na ise anyị na-eme maọbụ nkeji iri atọ ị nwere ike inye anyị nkwado pụrụ iche n'oge a. Anyị na-asị gị daalụ sọ o maka isonyere anyị. Tobe Chukwu, daalụ sọ o maka ịkpara anyị aka n'igwe. Aha m bụ Godwin Ijeoma Nta Ogwo, otu onye ahịa enwere m shade mana nwanne m olileanya dị nwe nke irichara gị ụyala. Gbọọ Ikenna.
1: Daalụ nụ.

0: tata kwa anya gakwa ni ha mu mani kede na okwa look isiasa e mani izu gara ga na ina na look isiasa ami okwu nkiri ata na otu wero na nkiri ata ni se ebe dizo asu ju asese udu ogbo gini ka anu ni ni eva maka na John the Baptist ba me uche chineke asu onye nka obu mata oro akola onye ala ibu amu mu ibu ni si John the Baptist tupa amonya ifuni ifuni no mel bukote su ibu amama you go and claim him na isi Jesus, if you want to have money, if you need money, because you will buy money. Jesus will listen to you. When you make people to chineke, I see when you are angry, I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. I am angry. Meji akafa achota ndiga agwafe fa achori enu ofe nife nkebe ziyoku gana achu no kebi fa wagwana meka ntifa wana agwaguriru nanti ofe achoro wana agwanyo nifa kakwa mmano lwa kaisho uche chineke mezi unya kaisho kwa chijizo sanyo niko toku na uko hibulu nizu walaga manata haki agafa ni huna kukua luku wa hirano ni isi asa ama uku mkiri ato nisi wana kiri ise manatupu anyagami hiru kando mama na ha na eba kene mi gbo nyo ma na egenti
1: gbo nyo ma na egenti ekene kwem eho mbo nyo Nwachukwu ndi ba anyi shona amabata akore wukwa o makwara nka de pia wukwa kai ka bi kala na ndi na egenti
2: ndi gbo na egenti ekene mu nu maka na ndi gbo ofukwa ofu si na na kwa hafu ofugo ife mego okeye ma ha bo ofu janu ho bi ife mego wata efam bu munde odinaka chukwu Stephen bakoba na ka inu roku chineke
3: ndiba anyi ekene kwe mu unu chete na ana ashi na ihe agba na eka ejinye enyu ekirie efam bu chinelu chijuke
0: na mu anu wembo a mechi obu nneme Nwachukwu ka mu na inu kebu Reverend Nando Stephen putana anyi ba di omeri sioku
2: akwolu ku isi asaa bido na mu oku nke iri ato na isi osi otu onye n'ime ndị farisii kpọrọ Jizọs oriri ọ gaa n'ụlọ onye farisii ahụ ma nọdụ ala n'oche nri
0: ozugbo
2: ma otu nwaanyị nke bi n'obodo ahụ onye biri na ndụ mmehie mgbe ọ matara na ọ nọdụrụ n'ala onye farisii ahụ na-eri nri o jiri otu akarama alabasta mmanụ otite bata n'ụlọ ahụ ka o guzoro na azụ ụkwụ Jizọs n'ebe ọ nọ na-eri nri ọ na-ebe akwa ọ malitere iji anya mmiri ahụ wee na-awụsa n'ụkwụ Jizọs o jiri agịrị isi ya na-ehicha anya mmiri ahụ na-esutukwa ọnụ ya n'ụkwụ Jizọs ma na-awụsa mmanụ otite isi ụtọ ahụ n'ụkwụ ya mgbe onye farisi ahụ kpọrọ Jizọs oriri hụrụ nke a o kwuru n'obi ya a sị na nwoke a bụ onye amụma ọ gara amata ụdị mmadụ nwaanyị a na-emetụ ya aka bụ na ọ bụ onye mmehie Jizọs zara ya sị Simon enwere m ihe m chọrọ ịgwa gị Simon sị onye ozizi gwa m ya Jizọs ya ndị ikom abụọ a ji onye na-ebihe ndị mmadụ ego na ọmụrụ nwa ụgwọ otu onye ji ya narị ego ise onye nke ọzọ ji ya iri ego ise mgbe ha na-enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ ha ji ọ gbaghara ha ụgwọ ahụ ugbu a onye n'ime mmadụ abụọ ahụ hụrụ ya n'anya karịa Simon zara sị ọ dị m ka ọ bụ onye agbaghara ụgwọ dị ukwuu Jizọs ya ihe zara ikpeziri ya bụ ikpe ọfụma mgbe ahụ ọ tụgharịrị n'ebe nwaanyị ahụ nọ gwa Simon sị ya ị hụrụ nwaanyị a abatara m n'ụlọ gị ikunyeghị m mmiri ka m wee saa ụkwụ m
0: nke mbụ
2: ma nwaanyị ejirila ya mmiri ya sachaa ụkwụ m jirikwa agịrị isi ya hichaa ya isutughị m ọnụ kamgbe m batara n'ụlọ gị a nwaanyị ezubeghị ike isutu m ọnụ kemgbe m batara n'ụlọ gị iteghị m mmanụ ọbụla n'isi ma lee o werela mmanụ otite isi ụtọ wụkwasị n'ụkwụ m ya mere ana m agwa gị sị agbagharala nwaanyị a mmehie ya niile o mere n'ihi na o were ịhụnanya dị ukwuu ma onye nwetara mgbaghara dị nta na-enwe ịhụnanya dị nta amaokwu nke iri anọ na asatọ mgbe ahụ ọ gwara ya sị agbagharala gị mmehie gị ma ndị ọzọ soro ya nọdụ na na-eri nri bidoro ikwu n'etiti onwe ha na-asị onye bụ onye a nke nwere ike ọbụladị ịgbaghara mmehie.
0: I wonder.
2: Ọ sịrị nwaanyị ahụ, okwukwe gị azọpụtala gị. Laa n'udo.
0: Ọ dị mkpa ka anyị mee ihe a na-ekwu ebe a. Na otu onye Farisii kpọrọ Jizọs oriri, dịka ha si wee na-ekwu na nke ebe oriri na ọṅụ. O nwere mgbe ebisi m na ya na-eje. Ọ batawela oche na bidosi bido mere nke a na-eme eme. Ebe ọ nọ wee na-erizi ofe ka a gwara anyị. Na o nwere nwaanyị nke ama n'obodo, ndụ ya bụ ndụ ọjọọ, nwefe ọzọ eji mara na abụrụ ndụ ọjọọ. Batala ebe anwa, ebe ọ nọ na-eri ofe, maka ka si ama a na-eri ofe, ha na-eji afụ aka wee dabe dịka eji aka wee bido n'isi, chịpụ ọba na-aba n'azụ. Ya ka o ji wee gbonu osi n'azụ a wee bịa na efichi ọba na nke a. Otu a ka ọ si nọ n'akụkụ ọha na wee na-eri ife ahụ. Nwaanyị a wee bata, wee were anya mmiri, wee rikwa akwa na ntutu na mmanụ dị oke ọnụ wee na-ete Jizọs. Mgbe onye Farisii ndị ọka mma n'ezi, angel in the street, devil is the house.
2: Ọ bụrụ obuwaanyị.
0: Ọ bụrụ anyị maara na nke o si eke. Mgbe ọ hụrụ onye a, o wee si ya na ọ bụrụ na Jizọs n'onwe ya bụ onye amụma, n'eziokwu eziokwu na ọka ama ụdị lepu lepu nwaanyị na-emetụ ya aka ebe a. Ihe ahụ o chere n'obi ya. Ma n'ime anya na amaokwu nke 39, a gwara anyị ife Jizọs zara ya. Ọkwa n'otu ọka ihe dị ya emerisi okwu taata. Maka na ọ bụrụ na Farisii ama na onwe ya maara onye Jizọs bụ, ọ ga na-edote ọnụ ya tene. Ife a na-ekwu ebe a bụ na nwoke a chere n'obi ya na ọ bụrụ na Jizọs bụ onye amụma, na ọka ama ọdị nwaanyị nwaanyị a bụ. Jizọs wee zie anyị ife ọ na-eche n'obi, gosi ya, abụ m onye amụma karịa ka e si mara. Maka ọkwa ndị na-ere na ha ma ihe niile. O wee gosi ya

0: ati ugwa nina. Ke manka, ya manka ozo. Okwe kuwa kana nini yo. Nata ugu wana ajua mwa yosio. Kedu di ifayana alata. Nodi mmekoleta Jesus. Nandi mmehye. Nyana ndi farisi. Ebobu nono. Wanyo onye mmehye. Mwe kibata. Wina abo onye mmehye. Ndi farisi. Ndi nete mwano. Ndi nana na oborozo ebebele. Achini ake enu. Ndi nagwa na hana akutaiti. Mfadwa kandozo. Wanyo mme. Ndi mmekome. Mwini Jesus mwono etiti. Wanyo gosi fede uche. Kivyo choka yote eba.
1: Ote woleka. Jesus na-eme ka anyị mara na n'ọbịbịa ya bịara abụghị n'ihu maka ndị ahụ zuru oke. Ọ gwavu onye anyị, ọ nụkwa ya ekwukwe ya ehuo m. Si na onye ahụ zuru oke anaghị achọ dibie oyibo. Ọ dibie nke Igbo. Na onye ahụ na-egbu bụ ihe na-eji ụlọ ọgwụ. Na onye abịaghị maka ndị ahụ dị oyi. Maka ndị na-ehi na-egbu na-achọ ụlọ ọgwụ ha ka eji. Bụ ihe ya ji maka ha were bịara. Nya bịara maka ndị njọ dịka m. Na onye bụ ihe ya bịara. Nya bịara maka ndị ezigbo omume dịka Simon. Onye Farisii nụ anyị na-ekwu maka onye. Nya na ha bụ ndị ezigbo omume. Ha bụ ndị naanị na-eme njọ. Ha kwetara na ha na-edereche iwu Mosis niile. Maka na ndị okpukpe bụ ha bụ. Ha bụ ndị okpukpe. Ọkwa ndị ezigbo okpukpe. Ha na-edo sabat ka makwa shishi edo sabat eme ihe ha kwesịrị ime n'ime ụlọ ụka mana obi ha dakashi na o nwere ụfọdụ n'ime anyị dịka ọm anyị ga-eme ihe niile a na-ahụ anya mana abịakwa n'ime obi anyị ọ dakashi ya bụ ihe Jizọs na-akọwatara Simon na ya bịa maka ndụ unu bụ ndụ kwetaworu na ha ga nọ n'eluigwe na ha na ji Chineke ha tupu n'ochi eze enye.
0: Na ha na Abraham bụ ka ụmụ Abraham.
1: Ụmụ Abraham. Na ha bịa maka ndị dịka nwaanyị nọ, ndị dịka m, ihe ọ na-achị m nka na ụbụ, bịara ka ị mara dị.
0: Ọkụ dị ya.
1: A na-eme achụ ha. Ịma nukwere ka ị mara dị. Bịakwute Jizọs. N'ime Jizọs, e nwere ohere wee nye onye ọbụla. Maka na akwụkwọ Aịzaya, ọ chọrọ anyị kpọkwa njọ dịka njọ na ihe eji ka unyi. Ọ kpakwa anya bụrụ na imewo ihe a na-adị na-eme. Gị bịa. Na ya ka asị ka ịkwa. Ịdị ọcha dịka aka mmiri igwe. Oyi ọchịla anyị n'akwụkwọ Aịzaya. Nya bịa ka ị mara dị. Bịakwute Jizọs. Sọnsọ ya bụ onye ka agbanwe ọnọdụ anyị. Agbanwe ọnọdụ ha agbanwe ọnọdụ m. Egwu atụna maka ihe ndị mmadụ ka ekwu. Ka a mara kwuo maka nwaanyị nọ. Bịakwute na ọ ya bụ ihe ka enyere ha aka.
2: Ekwe nsọ mee ka anyị ghọta na nwaanyị n'ụwa na obiri mmewo ndụ mmehie. Ma ọ bụrụ na Chineke arịba mmefi anyị ama ọ hụba mmefi mụ na gị na mba ama deka ofu onye n'ime anyị ga-afụ ọtọ n'ihu anyị. Anyị niile ebiwo ndụ mmehie ka na-ebuhu na ya. Maka na ọ bụ ọbụ ihe mmehie eji mee ka ọkpara Chineke fute ya bụ ka o mebie ike niile nke ekwe nsọ ọ na-ewepụta site na mmehie. Ọ bụ ọbụ ife kpatara na mgbe nwaanyị n'ụwa bịafutara Jizọs Kraịst. Mmụọ ya mara ikpe chee na ibu ndụ mmehie iwe ha ezigbo taa ma otuto maka na akwụkwọ nsọ mee ka anyị ghọta na ọ bụrụ na ikpe awụwa anyị ikpe na mmadụ ama mkpa anyị ikpe
0: maọbụ
2: na ebe ife kpata awụ anyị n'ụwa edewe uwe ya tụọ uwe ya ka ya oke awụwa ya fụ na ewe ife pụọ fụ na ya na ndụ ya na-ebi ezighi ezi wee jefụta Jizọs Kraịst wee kpaba agwa ọkpa dị. Ọ ka na ebu nọ na ndụ ọnọ na ndụ fụ ọwa ndị ọnọ na ụnọ fụ ife ezu na mara ife ezu na asha
0: dị egwu
2: ha nọ na anyị mara egbe dị ime ha na ebe hụ anyị na ebe necha na ebe hụ Jizọs si na Jizọs ama ha na ọ bụghị ezigbote ya mma na ọ wara awa bụrụ na ọ bụ ya mma mana ọ gara ama ife
0: mara ndị nwaanyị
2: na ọ dị mmadụ na ịkpata ọka ọ kwa ọhụ bụ ife ji ọtụtụ ndị ụkọchukwu taa ọ bụ eji ọtụtụ ndị ozi Chineke taa. E wee kwe ha na bụ ha egwu ha agbakube. Maka ihe bụ ozi ọma nke ọhanaeze n'igwe bụ gụje fụ onye mmefie ma zie ya ozi ọma nke ọhanaeze. Maka na ejimowe mmara. Maka mgbe e taa tem mmanụ ịbụ onye ozi nke Chineke. Ụfọdụ ndị eyi m nshiri ndị ọnụ ụka ga-ete oke nwa mmanụ. Ọ bụ na ha amago ya ọ bụ. Deva ga-ejite mmanụ. ukoye ukochukwu na etema nu obugo ezigbo ukochukwu
0: kongolorom shogo mebu bo
2: ubu na ke oyo ga etema nu
0: go an ege nche ife am na market abu oyo ozo na obu no wem maka na mgbe mmadu jede abu ga ife wo wa market e maru no oyo bu na ye bu ofu ye bi pedero obu na chineke ga ye mo here bu nwe o ga ye ogu no we go here bu
2: amen
0: chineke kpuru we ye ka m nu ozi oma site n'ọnụ onye ozi ebu Bishop Dr. Mechi Nwachukwu ka m batara n'ime Amazing Love ejighị m jeke ede eji eji m ọkpa m na mbụ bachie ndị ebe m ga-eme ndị emekomeka maka mgbe Peter ziri ozi na akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi ebo amaokwu nkiri ịtọ na isii na nkiri ịtọ na ịsa akwụkwọ nsọ ọchị na o wutere n'obu ejụdịghị onwe ha ndị ife ha ga-eme ewegwa na ha ife ha ga-eme ọ gbanwebeghị nwaanyị na wee na-ebu ndị owe na-ede n'egbu si na ya ọkwa ebu Jizọs nwụọ na ya na-ewu atọ n'ufu taa ọ tụrụ Jizọs n'ufu kwụsị ịhụ na ya owe na-agbanyeghị mmehie mmehie niile ahụ elu ife ji kpọrọ ya n'ọnụ eji ọ na-abụghị ofe ọya ta dịghị a na-akpọ eke ejiri
2: asụrụ ahịa
0: nọ a na-esu imi ihe a ọkpọ ha ndị azụ Jizọs chere na mmehie niile na-agbaghawa ha mana ndị isi ụka ndị uche na ọbụ ha ji igodo nke a na eze n'igwe he na-atụ anyị na-ekpụkpụ atụhụ na ekpụkpụ n'ihu Jizọs Jizọs bụ odogwu bụ ọbata obuo na-ede nwaanyị n'ike ụkwafụfụ nwaanyị hafụ awatene na mmehie nwaanyị ada ọtụtụ na agbaghawa anyị ọ bụ ife na-akpọhu beji ịmata mgbaghara mmehie nke dị n'ime Jizọs Kraịst
1: nwanne m nwoke iji kwee maka na ihe na-ekwu n'ikpeazụ ịghọta mgbaghara mmehie mmadụ bụkwara onye amụwara ọzọ onye kwetekwere n'ime Jizọs ọ chọkwara ahụ maka na anyị na-ekwe anya ebe anyị ga-ekwu na ndị farisii na a na-ekwu maka anya ha aghọtawo ihe bụ mmehie ha aghọta ihe mmehie na-eme mmadụ ụfọdụ n'ime anyị ka nụkwa eme ka ndị farisii na anyị na-ekwe onwe anyị anya ọdụ anyị ka anyị ka emetenwe ihe dị n'ibu ịdị nsọ n'ike ka nke anyị anyị anaghị aghọta ebe Chineke nọtụtara anyị anyị aghọtaghị ihe ọha ka mmehie Chineke gbafụtara anyị n'ime enyi Jizọs gwa nwoke enye farisin shia ọkwa ihu nwaanyị na ọ nwere ihu ịhụnanya juru eju maka na ọ ghọtara mmehie enye kara aka
0: ọ na-agọ ka nwaanyị agọghọ
1: ka ọgọnụ anyị na onwe anyị anyị aghọtawokwenụ mmehie anyị ka ọha ọ nakwa egosi na ka anyị mara emere Chineke ihe anyị na-emere ka anyị mara ekwe ka anyị mara arụrụ ọrụ anyị ghọtakwa na anyị bụ mmehie na onwe ihe mmehie na-eme anyị anaka Chineke ma mgbafụta anyị ịhụnanya anyị ibe Chineke nọ ka dị nnukwu
3: akwụkwọ nsọ meghere ka anyị ghọta nwanne m nwanyị ọchị na ndị na kwetewelu na ha na-ahụ ụzọ n'isi ha ka nọ ndịrị ha mana ndị na kwetewelu na ha anaghị ahụ ụzọ na o nweghị ihe ha pashita bụ ndị a ka emelu amara ya bụ na ihe Jizọs na-egosi anyị n'ọlụ na ọlụlụ nka nụ ka ọ mara asị anyị ka ị manụkwedu gị bịara nwanne m nwaanyị si na anyị ghọtakwa ihe mmehie bụ maka na akwụkwọ Romans chịrị na ụgwọ ọrụ mmehie niile bụ ọnwụ ọchịghị na ụgwọ ọrụ mmehie ụwa ihe anyị kwụrụ ụgwọ mmehie na bihe onye kwụọ onye mere mmehie iri ka akwụ ya bụ na mmehie bụ mmehie ọ bụghị na onye nke onye nwụka nke onye nwụdị nta nke onye nwụdịrị nnukwu mmehie bụ mmehie ụgwọ ọrụ mmehie ọbụla bụ ọnwụ anyị ghọtakwa ihe Jizọs Kraịst bụ ọkpara Chineke bịala rụọla anyị n'elu obe nke Calvary mara na nyanwa bụ ọnwụ ọnya na ọ kọtarịrị vufu mmehie vufu ụgwọ anyị kara ịkwụ maka mmehie anyị anyị ghọtakwa ihe o meru ka nwaanyị na ụmụ mara ghọta ihe Jizọs meru n'ime ndụ ọnya mere o ji welu mee ihe o meru kụwa alabaska mmanụ na-eshi ishi ọma awụnya arịa esucha ọkpa anya esusu ọnụ maka na ọ ghọtara ihe Jizọs fufure ọ ghọtara ihe Jizọs mere n'ime ndụ ọnya mana ndị na-aghọtaghị adịka Simon
0: na ndị otu
3: kanato nwanyi na eka
0: mhm
3: atishi eka ike akwụkwọ ndị current nke ebu no ishi ise melkanye mala na onye ọbụla nọ n'ime Jesus ya bụ onye
0: ekere
3: ọhụ ihe ochie niile bụ ihe efufu na ihe niile ya ka adụwa ọhụ ha ka ji nwaanyị nọ n'ihe ochie ji ndị shie ike n'ihe ochie o metere ha ma na nwaanyị nọ ndị oyibo ka ashị na-emuvu forward ha ma na nwaanyị nọ eruwo nke ọ na-eje ha ka tigwuru ashị maka onye ọbụ o ji wee mụọ ọhụ welu mụọ ọhụ ya bụ ihe Jesus na-agwa mụ na ha taa ụfọdụ n'ime anyị tikwu ji ndị onwe anyị ji ndị ndị ọzọ maka ihe ha metere ha mere onye a maka ihe ha shịrị onye a na-amaghị na ha na Chineke emewe udo na ha na Jesus akpawa udo anyị ka na-ihe ekiri onye a ha ashị na abụ ndị arụ anyị amaghị na anyị ya bụ ihe bụ ndị arụ ya na ihe mmụta dị ukwu dị nka na anyị gịrị
0: okwudịa ihe mmụta dị ukwu dị ebe ahụ ihe ọzọ achọ ka anyị nebanye anya na ama okwu nke iri anọ na asaa ahụ onye Jizọs kwuru ebe ahụ m ga-achọ ka anyị were ihe alụdo wee tụnyere ihe wee nebanye anya ebu nke isi asaa ama okwu nke iri anọ na asaa bipụta gị mere anyị ya
2: ama okwu nke iri anọ na asaa ọ sị ya mere ana m agwa gị sị agbaghara ya mmehie ya niile o mere n'ihi na o were ịhụnanya dị ukwuu onye nwere mgbaghara dị nta na-ewe ịhụnanya dị nta
0: ihe a na-egosi anyị na otu anyị si afụ onye nwe anyị n'anya na ojiri ozi na-emeri efe ọ dabedetụrụ n'otu anyị si wee ghọta ndị bụ ọlite n'ebe Chineke nọ maka na ọ bụrụ na anyị n'anya n'ife ọ bụ na-agbọ Zakịọs nke dị n'akwụkwọ Luk isi iri na ite naanị si n'ama okwu nke asaa wee rịọ na nke iri mgbe Jizọs batara bie wee mee ya ka ọ bụrụ onye azọpụtara o gosiri anyị otu o si kpa agwa anyị nwetakwa onwe onye bepụtala anya wee nebanye anya akwụkwọ Luk isi iri na ite naanị si n'ama okwu nke asaa wee rịọ na nke iri onye ọzọ lekwa anya n'akwụkwọ Luk isi asatọ ama okwu nke mbụ wee rịọ na nke atọ ụmụ nwaanyị ndị ọgwọrọ ọrụ dị iche iche ndị enyere aka bụ dị iche ka a sịrị ọrụ ndị bụ ndị bụ nri ewu afọ ewu na ndụ ya niile ọ na-ebi n'ụwa ihe ji ọbụ n'ezi ife abụọ n'isi na onye Chineke mere ife na-enwe obi aṅụrị ọ na-enwe afọ ojuju ife mere Chineke a na-atụ ya n'anya maka ọ mara nke Chineke mere aka
2: akwụkwọ Luk isi iri na ite naanị amaokwu nke asaa mgbe ha hụrụ ya ha niile wee na-atamusi ọ bịara ịnọ ọnọdụ abalị n'ụlọ nwoke abụọ onye mmehie Zakịọs wee guzo si onye nwe anyị lee ntere a ihe m nwere ka m ga-enye ndị ogbenye ọ bụrụkwa na a nara m onye ọbụla ihe site na ebubo ụgha m ga-eyeghachi okpukpo anọ anọ Jizọs wee sị ya taa ka nzọpụta bịara n'ụlọ a ebe ya onwe ya bụkwa nwa Ebraham n'ihi na nwa nke mmadụ bịara ịchọ na ịzọpụta ndị nke furu efu
0: okwu dị ya wee gosi na ibe a na-agwa anyị ebe a bụ na Zakịọs a ndị mmadụ magoro ikpe si na onye ajọ mmadụ ka ọ bụ ọsọkwa na ya bụrụ ajọ mmadụ nọọ agamefu nọọ ndị wayo nọọ ndị na-eme mmadụ tandem ya bụ Zakịọs bụ ihe okwuru ọtọ si ndị nọ ya mejọrọ na ya ga-akwụghachi ụgwọ ụgwọ na onye zụrụ nri na ya ga-akwụghachi ife ime bụ ya kpatara bụ akụ na ụba ekeli ụzọ na-abanye ndị ogbenye onye egosi na onye Chineke gbaghara na-enwe obiọma n'ife Chineke ife ndị aka chichichi ndị a ga na-akụ bọọlụ ndị a ga na-edolu leta bịa ka ama ma ga-akwado ụkọchukwu bịa ka amalụ ma ga-akwado jere Chineke ozi o nwere ife a na-atụ ime a na-apakwa ka ebe a na-apa ụbarụ bụkwa ndị a ghọtara Chineke mere ha maka na ọ bụrụ na ha ghọtara ka amalụ na onwere anyị gba aka bịa n'ụwa anyị ga-agbakwa aka wee na nnukwu anya na nke ukwu na akwụkwọ Luk isi asatọ ịfụkwa na ọkwa otu okwu ọnwa ka a kagbuwa n'ọnụ Luk isi asatọ so na ama okwu nke mbụ were na nke atọ ụzọ ebe a ga-eji wee banye n'ihe a ga-eji mee ihe ọmụmụ anyị n'izu nke n'elu maka agụpụtagodi ya
2: Luk akwụkwọ Luk isi asatọ bido na ama okwu nke mbụ ọ sị o wee ruo na mgbe nwa oge gasịrị na ya onwe ya na-agagharị n'obodo n'obodo nta dị iche iche na-ekwusa na-ezikwa ozi ọma alaeze Chineke ya na ndị ozi iri na abụọ ahụ na ndị inyom ụfọdụ ndị emerere ka ahụ dị ha ike site n'ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na ịgwọ nrịanrịa Mary nke a kpọrọ Magdalene. Onye mmụọ ọjọọ asaa siworo n'ime ya pụta. Na Joanna, nwunye Kuza, onye Herod tinyere ihe ya n'aka, na Susanna, na ọtụtụ ndị ọzọ, ndị na-ewepụta ihe ha nwere imezi ihe.
0: Efu na ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị a na-eso Jesu na-agbagharị bụ ndị a gwọrọ ọtụtụ ọrịa na ndị a gwọrọ ife nke ọzọ, bụ ndị emelụ katawere nweta ụwa. Ogwere ihe ji elugwafa na Chineke mere nke a bịa na erie nke a. Ifu ndị a na-akwa ka baro ka a na-akwa n'ime ụlọụka, mana ndị a ghọtara ebe ha nọ. Ndị a bụ ndị n'ime obi fa na-elu na ha na-emere Chineke ife ọma ịdị ụka. Ụfọdụ ha na-eche na ha dị ụka na onye isi ụka ka ha na-abịaru. Ụfọdụ na-elukwe nnọọ ka ewe makwa na ha na-asọ ụfọdụ na-achịka na ha na-ọfa na-ewu ụlọụka. Ha wulitere nke a ka ha bịa wulite nke ọzọ. Ọ bụrụ ka eziokwu, ị mara onye Chineke bụ, mara na amara onye Chineke, ị ga-afụ na ife ụlọ imelụ bụ site na amara Chineke. Maka na anyị gba aka bịa n'ụwa, anyị ga-agbakọ aka wee na ọ bụrụ na ị bụ onye na-efe Chineke na-efe n'ime mmụọ na n'eziokwu, anya kwa na isi n'ebe Chineke nọ. Kaba arụ ka ị fụ na ife ọbụla Chineke tinyere gị n'aka, lute ebe ị nọ. Maka ọ na-aba anyị chụfuo ebe anyị si wee jewe ije a, a sị na ọkụkọ adịghị echefu onye kwụrụ ọdụ n'ebe mmiri. Ma ihe lefuo ebe mmiri nọ ma bịa, ọ ma mma ebe a nọkọta. Ọ bụrụ na ị lefuo ebe ị nọ, bido ibu ọsọ ụzọ enu ugwu a, mara ebe ị nọ apịtị n'elu na ị nọ na ya, Jizọs wee zọpụta gị, wee mere ụbụrụ mmadụ, wee sachaa gị, wee tinye ya ugwu, tụkwasị ya afọ ọcha, tinye ya afọ dị mma. Ị na-aga ife onye ọzọ, ị ma na obi ebere ụra na-ejupụta ya n'obi. Mana ahụ na adịghị enwe obi ebere, ndị na-asị weta ya ka e gbuo, titigbuo ya zọgbuo ya, o ji wee mee nke a. Onye a ghọtara ebe o si, ọ ghọtara ebe Chineke zọpụta ya. Maka na anyị niile bụ ndị mmefie, ọkwa site na amara Chineke ka anyị ji wee bụ ndị na-ekwu okwu Chineke. Ka Chineke gọzie ebe onye na-ege ntị. Ma otu osi na-adị, lotekwe ebe anyị si, lotekwe na akwụkwọ Roman gwara anyị na anyị bụ ndị mmehie. Ma onwere onye na-eme ife na-asọ Chineke ụsọ, mana site n'obi ebere ya ka o ji wee zọpụta anyị. Jesu ji wee nwụọ n'elu obe ka e gbapụta anyị. Ka mgbapụta ọ gbapụtara anyị site n'obi ebere ya, ka anyị mere ndị ọzọ ebere, bụkwa ndị obi ebere na-adị n'ime. Ka onye anyị gọzie ma gọzie ezinụlọ gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị.
2: Amen.

So madalla a gaida Tube Chukwu abokan aikin mu kenan na bangaren Ibo sai mu ce ku huta lafiya. Masararun mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan mu muna lafiya. Yanzu an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake nan anguwan GRA Ikeja. Yau Asabar 9 ga watan Mayu shekarar 2026 wanda ya daidai da 22 ga watan Zulkida bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. Da fatan masu sauraro za su biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu yi canjin aiki inda zamu kawo muku shirye-shiryen mu na yau kama daga shirin tarho labarai daga jaridu da dai sauransu. Da fatan za ku biyo mu sannu a hankali. A madadin dokacin abokanan aiki na wanda za ku ji muryoyin su a yau, ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa ba za mu shakata da wannan kafin shirinmu na tarho ya zo muku.

0: Hai ba cika baki bane.
1: To gaskiya
0: dan ce ko wata irin jinya kuma ko mun dadewar ta. Kawai abin da a jikin mutum in Allah ya da wallahi. Kai dai da zaka zo godina akan jinyar ka. Kawai kai da Allah. Kasan Allah zai iya yi maka. Kasan Allah ya yi wa wani wanda yafi wannan kafin lokacin kawai ka zo da zuciya daya. Kawai dan Allah da Allah yayi. Abin da zaka taya ni a zuciyarka ni ina da yakinin Allah zai mun yi. Ina da yakinin Allah zai mun. To kai ma kai yakinin Allah zai maka. Ka zo kawai ka ga ikon Allah. Yanzu matar da aka daura auren yar ta dazu. Shekara 7 ya kawo kayan auren. Amma auren ya ki daurewa. Wani lokaci ma saboda lalacewa da ita zai je kwana amma ba daura musu aure ba. Uwar ta zo ta fadi a gabana, a gaban yaran nan, ta rike kafata, ta ce wallahi bilhaqi banda halin da zan bi ka arewa ne ga ƴata da abin nake kwana, da abin nake tahi, ka taimake ni domin girman Allah. Kamar dai yannan ta tayi aure. Na ce me ya faru? Ta ce wallahi kaji ta koro mun bayani. In ce ki sa Allah a ranki, in Allah ya yarda Allah zai sa a daura auren. A he tsakani aka yi musu. Tsakani aka yi musu iya santa. Tana son sa amma auren ba za a daura ba. Ai ga tsakanin su yi. Wallahi kan da kai ka da nisa yau an daura auren karfe 9 na safi. Yau din nan Allah yi kullun ya kare. Ai irin matsaloli na aure in dai an zo gurin bilhaki to wallahi matsalar ta kare. In ma aljanuni suka hana auren. In ma sihiri aka yi miki ya hana auren. In ma bakin mutane ne surutun mutane akan ki ka san bakin mutane shege ne masifa ne hima yana rufe hanyar aure kaga mace ga tanan kuma tana da tsari amma auren ya kiwa ko kuma ma bakin mutane ya sa ta a halin da ba nata ba ko kuma wani tsohon saurayinta ya rufe mata kofar auren ko kuma an mata asiri taurarin ta na farin jini ya rufe ko kuma aljani yana santa ka san aljani shege ne ya aure ta to zai hana ta aure. In ka zo da magana aure ba za ta kula kawa ba ta son ka ma magana kama ba ta so amma in magana banza ce na rayuwa to wannan kai ne za ta nacewa dukan ta ma sai kai amma ba za ta barka ba to wannan duka sharrukan aljanu ne sharrukan aljanu kuma ba ni ba duk duniya kowa ya san ni na fi karfin sharrin aljanu wallahi naga aljanin me aljanin banza ni Abubakar Bilhaqi akan aljani wallahi ba aljanin da ya isa aljanin ai suna ji ni Abubakar Bilhaqi na fi karfin aljani wani aljani ne ya isa tun marigayi iya da rai aljanu suka yi taro a kakori suka zo su hallakar da Bilhaqi wallahi gudu suka yi yanda ka san girgizar kasa ake a wajen kasa tana girgiza aljanu sun yi gayya amma Allah ya Allah ya magance yi lokacin da muka yi asarin din ai aljanu ne suka zo mutum uku duk a motar sun mutu ni kadai ban mutu ba kwana ba su kare ba in Allah ya ce eh waye in sai ce a babu wani aljani a doren duniya wanda ni Abubakar Bilhaqi ban fi karfin aljanin ba in kuma da akwai aljanin ga Bilhaqi
1: to kamar mu ci gaba mallan na sa a yanzu haka kana nan zauna a unguwar Agege kuma za a iya samun ka akan wannan lamba 0800 83 7 0 ko kuma 0900 64 87 89 da kuma 0700 82 11 76 wato number ne sune 0808 02 70 30 090 64 30 87 69 sai kuma 0708 261 51 76 a ina kuke a Agege
0: muna nan a Markas
1: na'am
0: annan masallacin Markas ko ka ce makarantar Markas in ka zo kusa da gidan Abu Ilorin
1: marigayi
0: Allah gafarta masa to kusa da gidansa anan miki insha Allah
1: mallan ka san halin da ake ciki yanzu na matsalar karancin kuɗi da ake fama da shi da kuma abubuwa ya aiki naku yake saboda waɗansu za su ce wannan babban malami da muke gani akan tashar talabijin ko wani ana ta

0: shirye-shirye ne da sauransu ɗin yadda yake ɗimbin jama'a kila in kana da kwama da ƴan ƙarancin kuɗi ba za ka so zuwa wajen malam ba me za ka ce akan wannan
1: eh da akwai da babu duka na Allah ne
0: gaskiya ne
1: yawa to saboda haka mu aikin mu muna yin sa gwargwadon yanda za mu iya in ba ka da ƙarfi in Allah ya kaddara da rabanka ko ba ka da kosisi in Allah ya kaddara sai a yi maka
0: eh
1: komai kaddara ce ta Ubangiji amma da me kuɗi da mara kuɗi duk maganin su kuɗin ɗaya ne duk magani kowa wannan me arziki ne to kaza za a gaya ma in mara arzikin ne ma hakan ne kuɗin sai dai a tausaya a rage maka mai ƙaramin ƙarfi ko akan layi kaga mai ƙaramin ƙarfi zaka taimake shi in kana neman kai ma wanda yake sama ya taimake ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa na ƙasa shi kuma Allahu dake sama sai ya tausaya muku to haka dayuwa take na'am
0: wala zaka ga kamar tsawon kwana nawa anan Lagos yanzu
1: eh ka san da ban yi niyyar in zo in dade ba da sati ɗaya zan yi in tafi Umara dan ranan talata da zan tafi amma cikin ikon Allah sai na barwa wani kanina in ce shi bai taba zuwa ba shi ya tafi aka gyagyara dai aka dan cika wani abu kuma shi ne zai tafi ranar talata in Allah ya kai mu eh saboda haka ni ina nan yanzu a Lagos in ba wani ikon Allah ba sai dab da layi zan tafi gida in Allah ya kai mu
0: eh to ba san ko akwai wani karin bayani da kake so ka yi mu saurare ba kamin tambaya ta gaba
1: eh babu wani karin bayani da zan wa mutane sai dai mutane ina mai fada mutane ina mai tunatar da mutane duk wanda yake da matsalar da za ta kawo shi waje na to yadda da Allah ya sani Allah ne zai masa ba Abubakar bin Haqqi ba kuma in Allah ya yarda in yayi ya yarda da Allah yazo da zuciya daya ko wata irin matsala ce a jikinsa to wallahi Allah zai dauke ta kamar yadda nake gaya maka wata mata mai aljanu da aka cire aljani 17 a jikinta ko wannan ɗaya aljanin da yazo yara na mahaifa suka gudu wasu daga ciki saboda da kafa yake da hannu yake tafiya da hannu yake tafiya kuma a guje ba za ka iya kama shi ba a hannu iya tafiya haka da hannu kafa shi tana sama hannu yana ƙasa amma gudun da yake yi wallahi daga tare aka tare tukun aka kama shi ba zai kama ba to da haka nake cewa duk wanda zai zo guri na ya zo da zuciya dai ko wata irin jinya ce kuma komun dadewar jinyar a jikinsa duk yanda yayi fama ya je nan ya je can yayi anan yayi a can ba a ga sauki ba ko cutar ta tafi ta dawo to Allah ya kawo ni ni Abubakar bil Haqqi ni uba ne a gun masu magani wallahi ni uba ne su masu maganin ma sun yadda sun san haka dan yanzu in ka zo gun mai magani kace ka san Abubakar bil Haqqi to kila ce ai ni yaron sa ne kowaye kuma shi mai maganin in dai babban mai magani ne ya san abin da yake amma wasu ba su san bil Haqqi ba kai masu maganin ma wasu in suka baka magani suka bayar Allah bai yi ba su da kansu za su ce ku je gurin Abubakar bil Haqqi
0: kamar karamin asibiti ce
1: yawa a ga
0: tura zuwa babban asibiti
1: to haka ne wallahi wadansu sai su rubuto takarda su ce daga ni gahi nayi kaza kasan mai magani babba ya san wannan shine ake cewa kaza lakanin wannan shi ake cewa lakanin kaza din nayi abinda Allah ya sanar da ni Allah bai yi ba wani kuma lambar wayar zai bayar yace in an zo a kira ni in an zo gaban bil Haqqi wani kuma zai ce kawai ku je gurin bil Haqqi Allah zai yi to sai kuma Allah yayi eh su masu maganin ma duka sun sallama wannan farallar Allah ce eh
0: to mallam akwai wata bincike da kuke yi domin gano irin waɗanda ke da kambun baka ko kuma waɗanda aka yi mu wani asiri a sanadiyar rashin lahesu
1: eh kambun baka ka san shi ai ba wanda ya san iya da kambun baka sai dai in kambun bakan ya kama mutumin wanda aka kambun bakan ya kama yi maitar dukun za ka gane wannan akwai maitar a jikinsa wanda kuma makiyasa kamar asiri shi kuma ko rahin lafiya ko rashin haihuwa ko rashin aure ko sana'a babu ci gaba ko kuma alalata miki rayuwar yaranki ya zama daga shaye-shaye sai bin mata shi ma ana wa mutum asiri a madadin yaga ko ayi ma asiri ka kamu da jinya ai je manyan asibitai ayi ta gwaje-gwaje ayi ta aune-aune har waje a fita amma ba za a gano irin jinyar ba, duk haka yana faruwa. To duk Allah ya sanar da mu in akwai da ki baka zuwa gurin aikin namu, zaka ji na ce wannan mayu ne suka hada da aljanu aka matore, wannan sihiri ne a jikin sa, bakin sihiri, sihirin ma kala kala ne. Duk Allah ya sanar da mu yanda ake yin sa, kuma Allah ya sanar da mu yanda ake warwarewa. Balantana aljanu a jikin mutum, aljani ko mun kankantarsa a jikin dan adam, Allah ya sanar da ni ko mun kankantar aljani, ko yau aljanin ya higa jikinka, in ka zo gaba na sai na ga aljanin a jikinka. Wannan yarda ce ta Allah. Wasu na cewa ai Abubakar bil haqi da aljanu yake aiki. Aljani mai aljani yayi sanin aiki da shi? Ai tsakanin ni da shi zare muke daurawa. Ah wane aljani? Zare zamu daura. Aljani yayi sai taimake ni. Aljanin banza. Ni ai na fi karbin.
0: Muka ci gaba malama, mun saki bada lambar nan. Dan yana da muhimmanci sosai saboda mu hasaurare su dauka. 080 3820 7030 080 3820 7030 Say 090 64 30 8769 080 64 30 8769 Say kuma 070 82 61 51 76 070 82 61 51 76 Allah ya sa Allah ya ina jinka.
1: To don haka kowane irin aljani ne a jikinka, kowace irin jinya ka san akwai aljani da ke sa cuta a jikin mutum. Akwai mai rufe kofa, misali na aure, dan aljani ya aure mace yana son ta, to zai rufe mata kofar aurenta sai ta kasa yin aure. Wani kuma zai dishi shi ma yana aiki ba ma da yake jani kishi ai shege ne. Wani zai rufe taurarin ta na farin jini ma ba mai cewa iya santa, da yi kwalliya ta yi ado aikin banza. Wani kuma zai bar kofar farin jinin a bude amma ba na aure ba, sai ya hana auren. Amma kofar farin jinin gashi tana da samari amma ba magana aure suke yi ba, ka fahimce ni? Wani kuma zai hana ta haihuwa ko ta samu zai barar da shi. Eh, wani kuma ajiya zai a cikin mahaifar ma kawai, duk abin da ya shigo yauwa ba zai ba zauna ba, daga ya shigo zai fita, daga ya shigo zai fita. Wani kuma haukata mutum zai yi aljanin, wani kuma zai makanta idan mutum, wani kuma zai rike kafafuwa da baya ba ka iya tafiya ba, duk sharru. Kuma wani aljani fa yake jikinka dan iya sanka ne, wannan shine so eh da cutar da yake ba wai so ne a wajensa. Allah ya karhamu da so irin na aljani. To saboda haka duka Allah ya sanar da mu yanda ake magance wannan matsala da addu'a da sunan Allah, kuma Allah ya raba mutum da abun har abada insha Allah.
0: To bari mu dan shakata kadan kan mu dawo. Sam music.

0: To my da lagaida Usman Ibrahim tunau da bakon mu na musamman Abubakar Bilhaki sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu tare da shi kuma idan Allah ya yadda yanzu bara mu leka kasuwa domin rage basussuka
1: ko jifa ko sihiri ko sheidanu ko sihiri na lalata rayuwa ko sihiri na hauka wanda za a sabbaba mutum hauka tuburan ta fuskar shaye-shaye ko kuma ta fuskar canje dabi'a bayani ne akan matsala wanda yake rasaba da wanda aljanu suke damun sa aljanu na gado ko kuma aljanu wanda ake turawa mutum ko kuma aljanu wanda ake hada kai da su da bokayi aje ai maka sihiri domin a sabbaba maka sihirin marit sihirin rashin lafiya ko kuma sihiri wanda za a yi domin a lalata harkar kasuwanci na dan adam ko kuma a kulle harkar kasuwancin ko sihiri na maita wanda za a je a yi domin a sabbaba maka lalacewar kasuwanci ko kuma ai maka sihiri a raba ka da jama'a daga ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban office dina akan titin Ladoke Akintola Lagos Street Garki Abuja da office dina wanda yake nan jihar Lagos wanda ake samu na anan a Ajigi a Abbotuwa anan a Trailer Park ga mai neman ƙarin bayani sai ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 duk irin nau'in lalurar da Allah ya jarabce ka da ita ko wace irin cuta ce duk girman lalurar ka duk dadewar cutar ka ko da cutar ba ta jin magani ko kuma idan aka sha maganin cutar ta kwanta bayan kankanin lokaci ta kuma ƙara dawowa ko kuma cutar da zaka je ka nemo magani amma a turo maka aljanu ko kuma mayu su tura maka sheidanu masu leken asiri irin kananan tsuntsayen nan su zage katangar gidanka ya zamanto cewa suna leken asiri idan ka je ka nemo magani wa'annan sheidanun suna lalata maganin ko mutum da idan ya je nemo maganin sai a turo masa tsuntsaye na asiri masu leken asiri na maita wanda mai yana iya canja halittarsa daga mutum ya koma mage ko ya koma kare ko ya koma tsuntsu ko ya koma wata halittar ya shigo gidanka ka bayan ka nemo magani amma sai mai sai lalata maganin to idan ka zo gurina ina bada magani ta fuskar dafa'i ina bada magani ta fuskar magani ta jiriba wanda duk irin sammun da za a yi maka ko da bakin asiri za a yi maka wanda za a hada da bakakken aljanu da bakakken mayu da kuma sihirin da za a hada kai da mayu da aljanu da kuma bokayi domin a yi maka sihiri a sa ma ciwo mai girma a jikinka ka je kai ta wahala a gano cutar a bada magani amma kuma mayu su lalata maganin ko kuma ka je a yi gwaje-gwaje a yi aune-aune amma ba za a gano jinyar ba guri na ake zuwa ina da hanyoyin da nake tabbatar da irin nau'in jinya a jikinka sannan in baka magani kuma ni kona sihiri nake yi akwai sihirin da nake lalatawa akwai sihirin da kona shi nake yi kamar sihirin da za a je a yi maka domin a raba ka da jama'a kamar sihirin da za a yi maka domin a lalata harkar kasuwancinka kamar sihirin da za a yi maka sihirin lalata rayuwa kamar sikirin da za a yi maka ya zamanto cewa duk abin da ka taba yana lalacewa shine wanda ake kira rariyar hannu kamar sikirin da za a yi maka ya zamanto cewa ka kamu da wani rashin lafiya ko ka kamu da wata cuta ko kuma jinya wacce ba ta jin magani to guri na zaka zo ina ba mutane magani daga kowane bangare suna godiya suna cewa magani Allah ya warkar da su daga dukkan wani nau'in jinya ko da kurishin haihuwa ne sai ka neme ni a lambobin waya kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 0308 0307 0308 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 ajeji gab da fada sarkin Fulani.
2: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan.
0: So madalla ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Bara mu shakata da wannan wakan kafin mu kawo ku kafin mu ada ku da dakin mu na labarai idan karfe 3:30 yayi.

To Madalla ana tare da sashen Hausa na gidan Radion Bon FM dake nan GRA Ikeja. Ba mu shakata da wannan waka na tutar so.

0: Tale ro pe tale se bi o emi so ye ri ilo nso ro se ti bo e o o e ma gbe ko nbe te ba gbe ko nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala
1: Bond FM 92.9 o na le wa a sese pari eka ti Hausa ni a de ti wole bayi si ori eka Yoruba eka son ni gbogbo bi ti e ti ngbo mi pata oni ni Saturday thank you fun
2: Saturday
1: ojo kesan
2: osu karun odun 2026 olorun ba dupe lowo re
1: oluwa seun mo wa pelu ikeji mi olumaiti
2: awon yoruba ni eku le bayi la kara le re wala kero ona kabiyesi la ko balade gbogbo nta ba waju akiyin o mo ko ba mo kijoye mo ki bale oko ilu aki obirin mo ko kunrin a gbogbo ni sese pata ewe a ma je o gbogbo obirin na nta binu obirin mi na ki bose mo ki ye o
1: abose de sokun bi loruko mi
2: eto yi wu mi o na le ma gbo lati sin to video ago marun ba se ma nse awon to wa ti wa nkale gbogbo ipolowo ja te sanwo fun gbogbo le ma gbo pelu awon orin yin adidun to ba igba mu lati sin to video ago mejo ale be se ma gbo wa re olaide olohun o je o ti wa nile agodo pelu ajia sekinot aya akisode mi fe so yokun ko ba di pe agbara ma ja wonu studio oruko mi o yi pada Olumide Olalere loruko temi o amọ be pe mi ni Olumaiti omi eko eko ni eyi wu mi eyi owo e ona ni e ma gbo abi iko ma ni eyi wu mi ikija ma ni iro o eyi owu mi ogbele ma gbo lati sin to video ago marun gerege o ya agbodunu o
3: Olorun to ti se

0: con mi lobo, pa. Y yo de la de mi tobe gaje ni mi lobo. Kilo shele se ti je ka pe number kilo te gan pa kilo shele kilo de ka vie si o la lo du aya yi ka de pe lori ki ba ta pele se ki ru kele ko di o kini ko lori ko sise ilu pe mo yi kan tu mo yi ka o si mo yi ni o ka de si olumide ji seyin o eh awon omo yin na ni ba se ma n gbohun sa fe fe re to ba ti di ago merin abo sa ago ma a si ti bere ti pefa kabiyesi wa lai ti lo podu kan to ba pe osu keje oluma podu kan ta bere osu karun de la wa yi were were were na ni
1: on lo
0: na ni kabiyesi e se adu
1: pa adeyemi ajasa awuse onigbogbo kabiyesi o ka dupe lori o ki ba ta o pelese beni kemi laugun
0: adupe o adupe o adupe o njo igbeyawo omo anigboya mo wa nbe mo nwo yin lo kan bayin ke ba nde mo ko mo
1: wa nbe ni ajo lo ni
0: o tete ni suru
1: ani suru
0: emi ara le o jo chat e pe number chat e pe number ko ba wa da
1: eyin ara le eh olohun o je ma fo ni koko lai jade ni o se wa dokele ba o de wa o fara bale
0: koko lai jade omo meta ti o ti wa bi fun omo yen
1: ko ibi to ba ni koko ra won lo ibi to bari kokora won lo
0: eyin ara ile
1: kola wole ati kola bode sha kola gbogbo yin jade ani le fe wa lo
0: nipa ti oko yen na o fi sile fun bi odun meje se ti ye nipa to fi sile fun odun meje
1: se ki se
0: yo won se re si sha mo la mi
1: sha
0: iro ise mi se ko ni si lo nje
1: se ba jo mo won ni
0: nipa ta jade
1: ko o ti jo lo a sha ni di
0: ani ko si eyan ba sun ibe na ni kilo
1: ba no lo so wi pe si any time body in your

0: e ma ku ile le kan se kuro le chief commander ibin saobe fabi yi baba lo nsa adura fun wa o oni adura lo ngba agbara ko ise owo temi na yo to mi je lagbara ledumare kabiyesi kabiyesi kabiyesi oba awuse onigbongbo oba adeyemi ajasa e seun sa o thank you thank you thank you very much sir mo ni alejo pelu mi le agbara looto odu ni won won o kin salejo mo igbo fa won to ba ngbo wa fun igba koko alejo ni won luju won lati le se Reality Point Limited awon ni won ta ile olopoku ile to je ojulowo si ni wa fi le mule se Bond FM to polowo nkan ye ke mo pa ti gbe ye o daada awon ile won ni backup awon ko wa to ti ni si ofo awon ko wa to ye pe si ofo e laipe laijina yo ready ise n lo lori e e ma kuro le ma ro salafia ni
1: e ka le so ase dare wa sa
0: olorun se wa ku asiko ye ko ojo meji meta
1: ojo ko pelu sa
0: ah mo so mo ni odun ni ki n sai mo foloko ni se
1: bo ni be ojo ti pe na takun la so ye
0: se re de ni bi ose melo kan oda e kokon daruko yin ma
1: okay sir oruko mi ni ife oluwa fajendagba lati le se Reality Point Limited ta tun pe ni Sakio Landlord Gang
0: Sakio Landlord
1: Gang. Ben, ani pe ke jawe fun landlord din ke pe oya emi na se do yin le se
0: mi. Emi tun wa ni gang. Ke
1: ya su to. No ka wa papo ni.
0: Ogba ni landlord to gbe landlord ni kokon ga iga si ke gbe baba.
1: Ke gbe ra to.
0: Ti wa lo lo ti wa lo.
1: Ah, e no ke no gbe ra
0: so. Sakio Landlord.
1: Ben, sir.
0: Okay, e so fun bi ose melo kan ni ile se Reality Point.
1: Ben.
0: Ati pe odun mokole le ogun 21 abi
1: 21 years
0: tati se kini
1: tati tale tan tale beni
0: april o ti lo
1: beni
0: sa like 21 years
1: la pe 21 years
0: ka bi ese le do mare o ah ile se yin ti kuro ni pe
1: ah ti so mo kekere ati be ti pe ti ke omo kan bi 21 years
0: ah
1: o ti di big
0: eh omo to ba ti ki wa ko bere ba ti eni la ni ko da wa okay la igba la koko ma awon anfani wo le ni lowo lowo
1: okay ni asale agbe edinwo ara oto fun ileya promo like we wa fa won olugbo wa lasale fun ileya pe ani pe ka kese odun ileya ke fi odun ileya yi ke fi di landlady ke fi di landlord ka fi ale fa won mo yin ke fi de nkan sile pe tin le gan lori tetele kusi ko to sele ninu ke ni investment en to wa Nigeria o to wa loki okun ni o eyan le fowo ranse sile lati ra ile lati ra ile ni Nigeria
0: o dai
1: si wa la be se to nkan ta gbe wa le ni fun ileya promo fa awon estate wa especially estate wa to wa awon estate wa to wa ni Mowe to estate mi la ni si Mowe ben le egbe oju titi kan kere ti Dangote nse lowo to si Lagos Sagamu Interchange Road like could you know si Trinity International School to wa ni Ofada be pa kan na ko jina si gbajugbado redemption camp to wa ni Lagos Ibadan
0: expressway
1: be ni a le tun se promo lori ile wa to wa ni Alapoti awon eyan bi won
0: ni bodi Alapoti e wa sona aton abi
1: be ni aton se en to ba mo ona ti won pe lo ton pe ni Chokoto Badagry Road ti president wa ton yawo fun to fi se ona ehe exactly ona en gogongo
0: ona ye tight road ni
1: be ni ona en gogongo on ile estate wa to wa ni Alapoti kujina ses kujina sona yara so en to ba estate to ba lo si Badagry abon ra aja lati Chokoto abi o sa fe make use of ono yen ko estate wa oni best option
0: ejawo bayi ma e te nso pe estate yi
1: ben
0: okay se ki owo le yo won ma owo le yo won tori
1: I was a little bit of a owo kekere niyan
0: yo ni lana ile na loruko omo e
1: be ni yo ni ra sile ati en to wa ni mo we mo ke mo we bi to laju ni mo we mo wo kekere mo ehe so owo ile to wa ni mo we o gara die mo kin se nkan tawon yan ile afon pe affordability is synonymous each other olukalu nkan te pe mi le afford
0: bo se mo
1: ehe ile ma le afford ehe mo so pe kini ko won a de su ni le se lapoti ile wa to lapoti yen ko won ara nte kin se le to won awon le wa de ni to poju nu won is 648 square meter yen 60 by 120 eto ani le te ko 60 by 120 lo wa ni mo we en to la poti at en to wa nko ba pe na 60 by 120 to standard plotting
0: okay ma nitori esiku wa je kin sare se bayi ma lori awon ile yin kokan mo pe ma n saba so pe awon kan wa to je pe e tin se process wa under process se ofo lo because awon yan ma n saba wo pe ah se ofo le to ba le tin se ofo if o kon ba le nbe lori ofo pe joba ti lulu teni awon ile yin wo lo ti ni si ofo aba won wo lo
1: awon e ti o wa ni to wa ni mowe
0: bi document ko lo wa lori e
1: ikan lara awon le wa to wa ni mowe tan pe ni prime estate phase 1 won ti ni si ofo
0: won le ti gbe be dada
1: awon eyan ti ma gbe be
0: okay
1: ṣugbọn ekeji tawon eyan ti gbe be te pe a se ona be ni phase 2 te pe a se ona internal road yen gan to ba lo sori le wa le ni an se interlocking ni le estate yen lowo lowo iyen me internal road to wa ninu estate ben internal road yen an se interlocking ni lowo lowo lowo ba so ile yen awon yan we have more than 60 occupants te gbon ti call it sibe awon oyibo gan ton pe ni expatriate mi gan won gbe nu estate wa ti be be lo so kin se awon
0: eyan la ni o
1: kin se kini iyen de ni register survey la ni lori e ṣugbọn see of we before the end of the year oshu yi odun ijare o ma jade
0: ko ti ba di ba le ra le se ko to
1: ni mo ko to ba ti di pe see of o ti jade
0: dara die si
1: so and awon to ba ite wa ra ni si ko to di pa pare ona wa ta nse lo won to ba pare ona na ta le tun ni see of to ri pe a tin mura de see of wa ko jade lati bere si ni se internal road inu ese to ba le se internal road ato so ba ti di pe a tun se si obo yen na e mo pe nkan ti yato
0: ehn
1: so to ba ti di
0: pe obo to dun
1: owo lo pa ben ni owo lo pa so
0: okay afani na re fun ti e ba n gbo wa eyan le ra ile ki le ma won ile emi gan gba ti mo bi ti mo n gbe nsin bi an ba wo ton ta le ngba elomo de ran gba na ah iyawo mi ninu gbo ninu gbo ninu gbo ti dilu ba emi gan ti wa wo pe won lo nkan ni mo ngba na ka ti bu
1: ko se ni ko sibi ti o je gbo tori pe awon bi ta n pe ni Lekki banana island igbo kan na de tele na ko sibi kan to je gbo lori le ni iye aye yi gbo ko sibi to je gbo n ta to ka ibi kan jinna ko se kini kan eyan ma ra le o ma duro ni poke mo ra kini sile je kin duro sile
0: awon
1: lo ra ile awon kan na pe le ganza e mo adu le ton ni
0: o se n pe aja Lekki
1: ko ni tele
0: awon ja re ni igbo ni tele ko lo ja oju e
1: ko
0: da ja ko tori ke mo yo daima
1: ati pe ile wa ta le so yi a se die die a le so die die a se so mental payment awon lo kin se dandan ni ke so won ton le kan na ṣùgbọ́n tẹ bá lówó yẹn lọ́wọ́ ẹ lè sọ owó tán lẹ́kọ̀ọ́ kẹ gba owó
0: yẹn lọ́wọ́ àwọn tó bá ń sọ owó díẹ̀ díẹ̀ bóyá àwọn tó ń tajà pé bí àjọ ṣé ẹ máa fún ọ níbi kankan tó bá kẹbi receipt àti
1: kankan. Mo tún ṣe nígbà tó bá ti san owó iye kí ẹ tó bá ti san any amount as initial payment bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa a máa fún yín ní receipt yín a dẹ̀ tún máa fún yín ní deed of contract. Tama fun so iwe
0: pe
1: laarin awon mejeji ben so deed of contract ti ama ba yin se lawyer ma fowo si a na ma fowo te na ma fowo si olukaluku ma ni todo te lo
0: thank you very much oya e ba bi pe oro bani soro ya ti bi ti le se yin wa
1: okay oro bani soro mi ni 090 390
0: 090 390 92
1: 090 090
0: 390
1: 39
0: 39
1: 24
0: 24 90 92 92.
1: Ẹ lè pe nọmba rẹ, lè send WhatsApp message sí.
0: Ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni àti gbé wọn lọ.
1: Ọ̀fẹ́ ni inspection Akingo Olorun Ẹnikẹ́ni fún inspection.
0: Ẹgbọ́n ẹgbẹ́ ọbọ̀ pẹ̀lú èsì.
1: Ọ̀fẹ́ ni
0: lásìkò tó pọ̀ tó wọ̀n.
1: Tẹ bá ti pe nọmba mi, tẹ bá sọ ọ́fíìsì wa, a máa fún yín àdẹ́sí ọ́fíìsì wa Akingo Olorun Ẹnikẹ́ni fún inspection.
0: Ẹ bá mi pe ibi tí iléeṣẹ́ yóò wà, pe nọmba lẹ́ẹ̀kan sí kí
1: wọ́n dá. Ok, lẹ́ẹ̀kan sí nọmba mi ni
0: 3923924 2492 Realty Point Limited.
2: Of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data.

Ọlọ́run ba tin gbadura ilọ fẹyawo. Bo ba tin ni ṣẹgi lọwọ lọ gbeyawo le. Ya ngba to ba to fẹyawo ni ọna to si. Wallahi ta la ngba mo fẹyawo ni nkan to de.

ni ero mi ngba na Olorun ni pe bi nba to lowo ti mu ko le ti mu ra moto ma to gbe yawo le eniyan woju Olorun ba mi nwo kan.

letilu e ka le o aku faji o kan se mo gba radu ate ni oni jari mo fun gbogbo wa iroyan gbaye la mo fun lati le se wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale se oni gbongbo inu jiaro yi ka ja leko inbe lati iroyin amo siwaju na eja farabale gbo koko to nbe loke tende awon iroyan hun na fun iwon oba ojo perete oduna to lo lati ilu ikurudu silu sagamu yo di titipa gbon gbon lati ojo aje monday otun lalo gege bi joba papo se kede ijoba ipinle oyo ti ketoto o se ti oro ilu lati gbara daada de omi yale bi ojo se nfese mule bo die die ajo to ngbogun ti eike yi wa ibaje nle yi fcc ti kede pe ohun wa minister oro omoniyan tele ri anybody Shadia Farouk orileede Niger Republic ti da ile ise igbohun safefe meso toto o ti da duro ti ile France ti ile France o ti da duro iroyin na re lakunre re eja farabalẹ gbo latenu olumide olalere ile ise to ri si oro ise ode labẹ ijọba papọ ti kede pe ohun a ti apa igbe kan lojuna ikurudu silu sagamu pao ni ojo aje monday ojo kokonla osi yi pa fun atuse pẹpẹpẹ lati le pari ise atuse ojuna to nlo lowo na alakoso ile ise ohun nipinle ogun ogbeni olayiwola komolafe ohun lo kede igbese na sinu atejade iroyin to taari sawon akoroyin ohun lo ja mo pe ase na jade latodo minister ise ode nle yi onimo ero dev umai unusipala se fun kongila to gbase ojuna na se iyen messas arab contractor ko pada senu ise lati abala ojuna egbe keji ki ise ona na ko le ba ti pari tan yoyan gege ba se gbo latenu ogbeni komola fe oruso de mimo pe awon abala ojuna ti won ti fe se ise na ni ona ikurudu round about to lo si orita sabo nilu eko bakana ta ban lo silu sagamu lati cementi lo si coca-cola won ate ona ibe na pa o si lati ma ba fa wala so kere fa kere oko fa won wako to fe gba ojuna ikurudu lo silu sagamu oni gbogbo oko to ban lo sawan agbegbe yi ni won ma dari sapa ibomi o wa se lalaye pe ise ati se ojuna na yo gba to didi osu meta pako ope ni komo lafe o si fi kun oro e pe wanwan bayi ni awon ajo to ndari oko nipele eko ta mo si last man yo duro kakiri ti ko fini si wala sun kere fa kere oko ni gbogbo agbegbe na ijoba ipinle eko lati pase ekun kata to seto ilera nipele eko ti kesi gbogbo ise to ri se eto ilera ara lati se iwadi to lori ati lati se ise won dojo ami ti ko fini je pe won gbe aisan to nse alaisan fun alare mi kaakiri ijoba ibile pelu ile iwosan to nse ayewo si ilera ara en to je akowe egba fun ile ise to ri se eto ilera ara ni ekun keta ohun nipinle eko dokita Mansurat Adeleke olope ipe yi lasiko ipade agbeyewo olosu meta meta ti won ma nse ile to waye ni ekun ofisi won to nbe nilu Ikoyi Leko ibe ni dokita Adeleke ti woye pe gbogbo ayewo pata ni gbogbo lo safihan gbogbo irufa itoju ti won ase ni ile iwosan gege bo se so oje amo wi pe ijoba ko si nkokon to kan ijoba pelu iye alaisan to wa gba itoju sugbon iye awon ti won wosan ninu ilu lo se pataki si akowe agba na se lalaye si waju pe ipinle eko tun ti seto ikoni kan ti won ti ma jabo oniruru o si ni ose ose ni ki won ma jabo sori e ko to di ago mejo ale gbogbo ojobo thursday o si je ko ye won pe akoko na se pataki o lati fi ma se agbeyewo pelu ijiroro minister to ri si eto abo nle yi ogbeni christopher musa ti pe fun ona tawon omo ogun le yi yo fi ma janfani eto ayewo ilera ara ogbeni musa pe ipe yi lasiko to lo sabewo si african medical center of excellence nilu abuja ibe lo ti pe fun sise ayewo si ilera ara papa julo awon omo ogun iroyin jeyo latowo captain moses yare
yare loruko agbenuso ile ise to ri seto abo minister so wi pe ijoba seto ayewo si ile rara ni pataki julo ayewo egungun o si ni eto nlo labe nuna lati se idasile ikoni kan ibi ti won ti ma sayewo si ile rara fun won ti won ti ma satileyin fun won omogun to ni ipenija arun opolo ni awon agbegbe ti eto abo ti o ti de saaju oga agba ile ise AMCE Aisha Umaru o ti ni gbogbo eto ti to bayi lati ni ajosepo to domoran pelu ile ise to ri si oro eto abo pe pe to si pe fun ona ti ise eto abo yo fi ya lara oto ju ti ateyinwa lo ijoba ipinle Oyo ti ketoto se ti ara ilu lati gbaradi daada ba se npale mo fun ojo odun yi nipa ogbara ojo omi legbe loju opopona wa laarin ose ta fe mu yi commissioner eto ayika nipinle Oyo to tun ri si awon nkan alumoni iyan Ademola Aderito owo lo se ikilo na nilu Ibadan owo yi oro yi nilu Ibadan o si ni o se se ki ojo dunle daada nilu Ibadan o pelu ategun lile ohun ijilile to so po mo asiko ojo ta wa yi ogbeni Aderito salaye si waju pe gbogbo ile ipinle Oyo oni o je ile omi to si je wi pe kokin gba omi duro o wa ma mu ki gbogbo koto idamenu kokun ati oju titi bakano ewe ni jaba ipinle Oyo tu pe fun idaduro awon to ngbele atawon ise to nkoba odo lati ma san lo dada ni bayi ewe commissioner wa fi kun pe aigbe igbese akin lori omi o le ba awon nkan imugboro ilu je o yi sun le fa ijamba oko na orin joba ipinle Oyo n gbeoju agbara lati se eto ti ogbara ojo ti o fi ni ti o fi ma ara aye sanlo ati lati dena dida idoti sinu koto idominu koda oja mo wi pe ti ojo ba tin sumo ni ooru to lagbara gidi yo ma mu bi ida 23 ati ida 25 fun idi eyi commissioner wa aro ara ilu lati ma lo si agbegbe to tutu de die ka si tun ma samulo jigi oju to ba pododo fun wa oni ijoba Oyo yo ma mu to oro eto ayika jake gado ipinle na iru agbaye le n gbo lati le se wa Bond FM 92.9

0: ekuita disi wari agbaye nte sobi ti se bond fm 92.9 ajo to ngbogun ti sise owo ilu makumaku ati eyi to ro mo iwa jebanu nle yfcc ti kede pe ohun wa eni to ti fi igba kan je minister to ri si oro moniyan pelu mimu agbega ba ilu shadia umar faruq latari pe nigba to wa ni office o se agbara lo o si se owo ilu basubaso ku sapo ara e abileko faruq laare odun 2019 si odun 2023 nigba to wa ni ipo minister labe are muhammadu buhari to ti dologbe ninu ikede to jade pelu sise afihan abileko faruq ibe ni agbenuso fun ajo efcc ogbeni dele oyewale to ti ro ara ilu lati jo se afihan to fi ro ara ilu lati jo se afihan tabi jabo ibi ti abileko na to ba wa looto esun ti ajo efcc fi kan minister tele ri ohun ni pe nigba to wa lo office gege bi minister owo to to bilionu meta dinogoji lo ko si apo ara enikan ijoba ipinle katsina ni ohun ti se asiori o imi latara be awon ise leto abo se kolu awon afemisofo ni ipinle na atawon agbegbe to mulegbe ti won si gbemi afemisofo marun ototo ko to di pe won pada ko awon eyan tawon afemisofo gbe pamo ti won pada ko jade le oye commissioner to ri si oro eto abo ati oro abele nasiru damusa ohun lo kede igbese yi se ti awon akoroyin ojamo daju pe agbarijopo awon ise leto abo won ti kapa muhammad fulani to je ogbontarigi adari awon afemisofo to nse ise kaakiri ijoba ibile matasu musawa kankia karachi ati apa ibikan ni ipinle kano na commissioner wa ro awon olugbe lati ma pese iroyin to ba jomo irin aimo fawon ajo to nseto abo ni abo nle yi lati le ba ajo pawopo segun ati gbogun ti wala awon adaluru to nfemisofo iroyin le okere ohun ta gbo ni pe orilede Niger Republic ti kede pe ohun ti da egbe to nseto iroyin to je ti ile France meso duro latara pe won nseto to le da wala sile laari ilu eto to le da yapa le na ni orilede na bo ti eje pe ile ise iroyin kan ti oruko re nje Media Watchdog Reporter Without Border RSF ti fajuro wole wole si igbese ti ile Niger Republic gbe na lati igba ti joba ologun orilede yi orilede ohun to ti bere lo ti ngbe na woju awon akoroyin ofikun pe loju ese to gbe igbese na lo ti ni gbogbo ike yi opa ero ati irinse ti won fi ngbohun safefe oni ko gboro sise o nitori pe won tako ilana to gbe jade to o toro ni sugbon o kun kun kin to dando adi farabale pe koko iroyin agbaya le ori la ko si fun iwon oba ojo piriti ojuna to lo lati ilu ikorodu silu sagani yo di titipa o lati ojo aje monday otun lalo gege bi ijoba popo se kede e ijoba ipinle ayo ti ketoto se ti ara ilu lati gba waji daada de omi yale bi ojo bi o se nfese mule bo die die ajo to ngbogun ti eyikeyi iwa ibaje efcc ti kede pe ohun wa minister oro omoniyan tele ri to kowo oluje iye shadia faruq orilede Niger Republic ti da ile ise igbosafe mesan ti je ti ile France duro opo abande mi lo si odo olootu iroyin agbaya oloni iyen waid at fagbo pelu iranlowo leke badru awon olootu olumide olalere loruko temi o ese tan gbo bond fm o ajo se wo ni baje
1: edumare lojiri ewa fakuko o
2: edumare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa

0: adupe lowo olorun fun bi to wa lowo de lati ago mere abo ta tin ba ba bere bere yokun tu di ago mokanla wa gboro olorun adupe lowo kabiyesi oba ademi anjasa wose onigbongbo lekan si bose adilaja abose sokunbi onikima kin daada ajo mba ba lati ago mere abo na ni a pade lago ago mokanla le ni lagboro olorun oruko mi oji pada olumide olalere loruko temi be pemi ni olumaiti omi eko eko ma gbejo ko le fun fun kede sa oun na ma tesiwaju lori awon eto yokun so
1: ni won so oloyun adure itoju

Bond FM 92.9 ife na lo so wa po kari aye ani fun ani ngba ohun na ni oro wa ni bi tori akoko wa eka lesa eka lema etu ka le o ni gogo bi te tin lanfani lati ma gbo le se Bond FM 92.9 aku isimi opin ose ile yo ni je asemo lase eledumare atuti de gege bi ise wa ha igbadun yin ohun na ni o je wa logun ati wa bi o fun igbaladun yin ni lati wakati owo yi titi di ago mejo abo orin lolokan ojokan ati ipolowo oja ile ti e tin sanwo fun a ma na sori afefe to ba tin di ago mejo abo a lanfani lati darapo mo momi fun mi layo lori eto yin eto wa ohun ipe nibi ti won ti ma fi onje mi bo wa niti ilana kristiani fun ogbon iseju ago mesan a ma lo sori eto fikio mewa iroyin ni won ba lati le se Bond FM 92.9 awon eto ba to ku a ma fi to yin leti lokankan ejeji e ka lele nkan si olufunke wura ola adisa loruko temi o aku afere ya ku isimi olohun a gba fun gbogbo wa lagbara olohun ba

Bond FM lawa 92.9 fellow so wapo kari aye ma gbagbe ta go mejo abo ba tin lu wa ma darapo mo mommy fun mi layo lati gbadu eto ye eto wa ohun ipe bon na lawa o le se ka maki baba wa landlord wa ni awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa kabiyesi o awole fori ade o aku isimi opin ose sa awon olori asise ibi pe

0: se fi oluwa ti o wa fun wa kini afa ma wi nisisiyi idi niyi ta fi dupe lowo olorun to wa pelu wa ti yo si tun ma wa pelu wa tesiwaju rapture proclaimer evangelical church of god rapec n pe gbugbu eyan cpc dupe odun 28 years ohun isoji olojo meta olorun wa pelu wa psalm 124 verses 2-8 lakuri isoji la o fi bere ni wednesday ojo ketadinlogbon ati thursday ojo kejidinlogbon osu karun bere laago marun irole si mejo ale leyin re ni shoru ni friday ojo kokondinlogbon osu karun bere laago mejila oru ato wa kadi gbugbu e nle ni sunday ojo kokondinlogbon osu karun pelu isin dupe bere laago mejila osan lady evangelist af funmilayo pastor peter jude ati awon iranse olorun mi lolorun yo ma gbowo won sise agbara wa ni iriri igbana iwusan itusile aluyo atopo ise iyanu mi be ninu olu ijo rapture proclaimer evangelical church of god rapec to kalesi 31/33 adeye fast street off lagos abeokuta expressway danko filling station iyanu ipaja lagos ni gbogbo eto yo ti ma waye wa pade olorun ninu iyin ati ope nkaye re si dotun fun ekunrere alaye e le pe sori 08032825416 jesu loluwa
1: ngba mi ni wakati ni oruko oluwa bẹ́ẹ̀ni mo sì gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi ti Nasareti. Gbogbo ọwọ́ tó nípọn jù ẹ́ lọ tó ń dá ọ lóró ni yóò rọ. Gbogbo ahán tí ohun rẹ̀ tó káyé tí ohun rẹ̀ rìn débi tí ojú rẹ̀ ò tó. Tó sì ń ṣe ọ níbi ni a ó gé dànù. Gbogbo ẹsẹ̀ tó sáré sí ibi rẹ̀. O ni ọba mi oke agedanu. Gbogbo ẹnikẹni to so wipe erin re n pa won lekun o ni dake kun. Gbogbo ẹni to so wipe ayo re ni banu je ohun o ni ran ti n bo se n ra ko ni ran ti mo se n yo mo laye. Olugbeja ran ti eni bi kibi to tin gbo mi. Olugbeja agbeja eja. Ogun adajare adopin. Olorun a da soro e. Olorun a boju wo eni bi to dara. A si faanu ba elo. Gbo o gbogbo ona patapata to fi kolu olorun ni alaanu funra re a fi anu gbe e nija a da soro e wa roju rere olorun wa ri bewo olodumare gbogbo en to nse dajo e pelu ini kikoro ni olorun o gba ite agbara lowo won yo si so won kale be ni kori jesu oluwa wa amen eje kaka ninu iwe danieli ori kokola iwe danieli ori kokola ese kerin dini ogoji Daniel 11:36 moka oba na yo si ma se gege bi ti ife inu re ohun o si gbe ara re ga yo si gbe ara re ga ju gbogbo olorun lo yo si ma soro ohun iyanu si olorun awon olorun yo si ma se rere ti yo si ma se rere ti a o fi pari ibinu nitori a o mu eyi ti ati pinu re se yo ma se rere yen tumo si pe a ma prosper gbogbo ise bi to ba ti dawole la ma bo si gbogbo to ba ti dawole lo ma se bibeli so wi pe a ma soro odi si olorun awon olorun olorun to je olorun fun gbogbo olorun olorun ti Jesu ti wa pe ni baba mi olorun ti gbogbo awon olorun to ku patapata pe ni olorun won o ni oba na yo je yo si ma soro odi si gbogbo won patapata oba wo la nso eje ka lo sinu iwe ifihan ori iketala ese ikarun iwe ifihan ori iketala ese ikarun Revelation 13:5 Oni asifi fun li enu lati ma so ohun nla ati oro odi asifi agbara fun lati se be ni osu meji le logoji which is 3.5 years 3.5 years he will speak blasphemy opolopo onigbagbo to je christian to gbagbo ninu ohun ti mo ka yi ije mo ko won ka bibele won wa nduro nigba to ma ri eran ko na ta npe ni asodi si kristi to re eran ko ni bibele pe te ba ka ise keji ifihan yen o ni eran ko na ti mo ri na si dabi ekun ese re si dabi biari enu re si dabi ti keneun Dagoni na si fun li agbara re ati ite re ati ola re. So nkan topolopo kristeni to ka bibeli yi nreti ni eranko. So to ba so fun won wi pe ijoba eranko ti bere pe Dagoni ti nsoro won ni gbagbo. Ṣugbọn lori radio loni mo so fun yin pe ohun ta wi ti bere o. Ni 2020 ati 2021 nigba ti awon eyan be si ni bu esin kristeni mo so fawo elesi keji pe ki won de o iko tori pe won bo lori ti won na o tori kini yi o ni fi esin kan koni yu esin kan le o gbogbo esin no ma fenu tembelu e kana gbo si mi lenu lo ngba yen esin to sele si gbogbo esin lori social media loni o ni sele mo so nigba yen mo ni e fi ja esin sile e ma je abura wa mo to re nikan bo to ma wa wo gbogbo wa nile bibeli so o ni gbogbo nta n pe ni olorun ni o wo nile in fact a tu soro di si olorun to di olorun fun awon olorun e lo sori social media loni to wa ki platform e ko ni followers to fe blow to fe trend nkan meji pere lo le fi trend lori social media isaida ko wa afa kan to ma bu koni won so lamba tabi ko wa pastor kan to ma bu to ba so si baba lowo won ni de lohun to ra won na esin bile lo nre lowo lowo be ni sibun soro muslimi o soro kristeni o ma blog gidigan o ma trend o ma ni follower kan sa so wi pe pastor kan o ke ya video e bi to ti lo ngbogun afa kan o e kan ya ke ri ori eyan lowo e wa trend gan tabi gbogbo awon isokuso ti won so lori pulpit ton na won waasun ati ta won oni waasun waasi na nse kan rora ge jade ko gbe sori platform e o ma trend gan gidi iwa sun mi oni so wi pe ohun ta lo je ohun olorun abi ohun eranko ohun wo lo nfo lenu e eru ba eni ati woli eke ati woli dada atafa eke ati afa dada ati ala ati jesu ewo ninu won loro won soju e ewo ninu won lo mo bere won ewo ninu won lo le pin tan won ewo ninu won lo le fopin si gbo mi ohun ta ni o ohun eranko na ti la igboro ja o ti la aye ja bayi eranko ti a so asotole re for over 2000 years pe on bo wa ipa soro odi si gbogbo olorun eranko na ti wa lori ite njo ti le gbon ti mo bere lowo e mo ni ohun ta lo je. What voice are you? Who are you speaking for? What representative are you standing on? Ta lo duro fun elomi si wa to sin se pele isu to npe na le isu lori to si je pe ohun eran ko lo wa lenu e oni ni igba ikeyin inu we revelation yen o la ma fun eran ko na ni enu lati soro odi ti gbogbo nta pe ni olorun ati ala o ati jesu o ati olorun oludaye atorun eni ke lo wa fo ni sha awon omo ta fi jesu loyun awon omo ta fi jesu da bobo ati omi adura ti won fi dagba won fe se waeki jesu ni ya won wa ba won fe lo university jesu na wa ba won graduate jesu na won ebi won wa ba won wa se jesu na na wa ba o ti be si da fun won ton bayi o won ti di enu eranko won de mo mi o ro pe won ka bibeli ko te se jo won ati gba bibeli lowo ni gbagbo. Instead of Bible, everybody are using their phone, their smart Android, they are pimping, they are rolling. They are escaping. What voice are you? Oh, unta lo je. Si o won Olorun ni eni igba ikeyin yi. Abi ohun eranko. Lowo lowo bayi ohun to nlo ni igboru aye. There's war going against the creator in the atmosphere of this realm. There's war going on in the atmosphere of this realm. War against the creator. But where that lie? One day you ma or what to bow on. Ko bow on a can, o down. Ko down one a can. O bow you to one. On told you one. On rim one. Or why not la day you ma? Bobo yin patapata. Tia dio wena ko yi. Tomba bi yin bobo yin leri yin wi. Tomba bi elomi ani oju mi lo shi. Ti pastor yin. Ton shi mi reku ton prishi jobo anu. To fin repu si stami ode la agbodo soro. Elomi a lo jun lo shi. Ti pastor yin. Oni shi yanu. To fin ri yin kamale. Elomi ani emi ni mo ba wang gbe. Emi ni brick la to ba won rekin yen lori ota ibi abawole church won no ri mo je mo popolopo won opuro won opuro lowo lowo bayi opolopo onisese to je babalawo ni o fi oruko orun mi la sise mo won o fi ori oruko orisa lale sise won wa ri pe owo iya won lo da church sile won gbe oruko Jesus si waju won te pe isu sibe won wa fi nsowo ko nse pe won fi se ka o assignment ni asiko yi lo wa fun oruko Jesus ni e pe toro oruko gbumun bo tin won niyan te ba ti pe oruko Jesus wa wa yin wa sebon na re lo le baba lawo ni e pe Jesus wa wa sibe so gbogbo nto ma ti wa se e wa be si tag e mo Jesus lori social media gbo mi emi ki se adajo nitori ki sejo gbogbo yin patapata pastor ton ka ori eyan mo lowo on lo fun gbogbo yin loro so eni to fe se church business ti o gbo ipe elomi gan gbo ipe sugbon wole duro de wakati olorun mo won wa ona to ya won darapo maye se bi nte ba ni kaye ri na ri nte ba ni kan gbona gbo gbogbo iwa ise ati iwa abuku ti gbogbo wa nwu nigba ti social media o ti de te ni ko ma lo be social media ti wa de e mo ruko to social media ni afefe to fe si furu adiye afefe ti fe gbogbo furo te fi ye bo fe sinu ogogoro tawon kan da sinu age awon fe ti fe asiri gbogbo omo ale ni ibi giga esin gbogbo ti tru wow ohun ta ni wo se ohun atunse ni e abi ohun eranko to ba fe blow lori social media.

0: kristiani atomo musulumi ni won fa sinu isese bayi ki le ri se si ara aloku ta nde yin mo bayi ara aloku ta nbu nigba ta nbe yin nigba yen pe ke du otolohun ta ngbo nu yin igba ta nbe yin nigba yen ke mo waasu odimo ta ngbo mo ti ma so kini ti gbe igba ti waasu hem a to ti de igboro igba yen ni pepe ti baje
1: ṣùgbọ́n irú èyí kì í jáde lọ bí kò ṣe nípa àdúrà àti àwẹ̀ èyí ni rapture proclaimer evangelical church of god awaye branch nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ fi ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà oníwákàtí 24 tí yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ etí friday 3 oṣooṣù bẹ̀rẹ̀ láago 9 àárọ̀ evangelist af funmilayo the general overseer àtàwọn ẹni àmì òróró ọlọ́run míì lọ́lọ́run yóò máa lò fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ agbára wà bá jésù pàdé ní prayer camp 2 mountain of mercy to solution oríta wàrà lójú ọ̀nà òkè o àdúrà wáyé láti kibi iwo sha ti wo ko adu awaye bole lori ta adu awaye ko wa wo kada de orita wara nibe gan ni mountain of mercy to solution kalesi wa gba agba yori adura ni gbogbo friday keta ninu gbogbo osu to wa ninu odun 2025 o da mi loju pe o ri ti e se loruko jesu fun ekun rere alaye tabi apejuwe ona e pe sori 08050604508 tabi 08032825416 jesu loluwa
0: mo so wipe lati igba ti iwaasu hem ai ti bere to ti di pe ke ma so pe eni ti o ba lowo lowo wa labe igun abi ibinu olorun igba yen ni jo ti dojude kini yi o wa gbinle debi pe eni ba waasu ijobo olorun eleya le fi se lori social media se mo ye odun ti gbogbo nigeria te fi mi se eleya lori social media mo mi ji o mo mi ji gan mo mi kini kan ire lo fi je femi o onire lo se fun o ko ni je fi bi lo tire ba foju jo bi laye ko lo mu suru awon kan ni e lo gbadura o gba won ton se re mo ni olohun ni je awon omo olomo ton mo nkankan ebi ton gba lori social media lawon eleni nso se won wa mi ri debi ton ba mi so tani emi ori won bi ota to ra won ko lo nsoro nkan ton trade lawon follow nti won awon to bibi ninu ju ni awon so ko pastor ton mo ti to ton de support won. Do you understand? Just because mo so pe won mura odi ipe awon imura kan wa ti o ye omo lorun o ta o ese ti mo se niyan o to di pe mo preach heresies won ni mo so pe en to ba lo ATM a lo sorun apadi emi gan ni ATM won ni mo so pe en to ba lo si university ko ni dorun awon mo temi na wa university orisirisi nti mi o ti e so won ko fi trend won ko fi pa mi din ki se jo won emi igba ikeyin ni temi o ba ni emi olorun ati ero rere ki nbere si fa won mo lomo re nigba yen e mo ti iba ti je nisin yi enu ti mo fi ngbadua ti were yin wo san enu ti mo fi ngbadua to lori buruku do lori re ke wa ninu buruku kan bi mi mo fi se pe fa awon omo olomo idi ti mi o le binu oju pe oye bibeli lo ye mi pe ki se awon na soro e wa gbo idi baje ti wa po de bi pe ogo ran mo ogo otan mo ati gba to ti di pe te ba ti lo church e do olowo church ti ma lo ti owo ma de we are asking nigba ti nkan ta pe ni church bere nkan yo kan ni won ma nwasun le lori igbala ise iyanu ni gba yen a ma fi pologo kawon eyan le wa gbaje so ma ti wa de to ma ti do mo ojo ton a kin preach ise iyanu fun won igbala ti igbagbo la preach to ma n pada di iyanu fun won sugbon lowo lowo bayi on ton pe ni church o si di gbanjo idi ni wi pe awon to pe da won ni kristiani o mo jesu because en to ba mo jesu to ma gbe fake wa fun ko ni tele ohun a ma wa original eni mo jesu ni wa original dodo oru awa atawon kankan bi ti wa beni ani program kan ta ma nse every monday mi ni gbaye fun anybody lati se testimony awon kan ni mo go pe ka ni mo fi aye testimony sile iru bi mo se radio program yi ke ma ka won ma se testimony ke abi ki ma fe nara mi so testimony ijo kan ton gbe were kan wa tare ya ijo kan ton gbe eni ti cancer mu wa tare ya ijo kan ton gbe

0: wa to gba kiakia ijo kan ton gbe case kan wa ton ran erin e lo si ewon ta gbadura ti won ran lo mo ijo kan ton so pe enikan ori e ti buru o ma se ruku ni to di millionaire ko je pe yen ni mo be si so lori radio station yi so si wa ati wo pale ta ti tun mi ko e wo iru eyin ko iru eyin ni te n wa karako ni mo fe mi tori ti yin wa so ni radio yi owo ta na ta san lori radio station tori ti yin ko church yin po awon customer yin po emi o nse emi o wa sibi tori ti yin emi wa tori awon to won mo oto ton wa oti to tabi si oko won gbogbe to je pe jesus original no wa ki se jesus wo la ki se jesus wo so so bi eh jesus sare wa gba oya ma jare bo to ba n 10000 mabo sare gbenu eson jesus temi koja oye nkan to is priceless ise yin o mo yi pe billions of dollars ko to ra emi kan ni emi eyo kan pere ta gba lowo ohun apadi ko kan ko bu currency aye jo ko ni producer so my Jesus is costlier than your currency. My Jesus is superior than whatever rank or position your mammon can give you. Listen, ohun ti mo sori sheri ohun to nsele kaakiri te pe on ta nri lojojumo ni woli eke egbo asiri kan 90% awon te nri yen ti won gbo ohun ton awon gbo ipe 90% olohun o pe won sugbon lo ton na gbo ohun lo ton na gbo ipe e ma ton ra yin je o Jesus ni kokko lo npe yin oluda aye ni kokko lo npe yin okoku npe yin eran ko npe yin o ni awon ohun to pe won te ba en to ba ti come across testimony mi ri e lo sori YouTube e gbo nibe now are 90 years in the kingdom of darkness so orisirisi ohun lo npe awon eyan ti wa ni olorun pe won ti wa de ma fi gbura pe adabi to olorun o ba pe won yes gbogbo olorun kekeke okuta ati rin olorun na ni won now so won opuro olorun kan pe won olorun to pe won la won o mo ta won pe ni Jesus ti anu bibeli e ti nbo mi elomi wa olorun de pe ti pe e daju ṣugbọn the same ejo to wo adam ati efa jade ninu ọgba edeni owo won jade yen la npe ni isubu eni ke lo wa mu ko wa buruju igba ton subu awon ti won ma ngbe akoni dide won o si mo lati gbe won dide every mighty that fall decay on their spot. No restoration, no revival. Ko se ni ti o gbe won dide, aga ki a gbe won dide, e si won lagboroja, okuku si yayo isegun lori won, ijo si hallelujah, ese nla. Ni orita esin. Ese nla ni orita esin. Ogun to nja ijo niyan. Se wa ri awon ti okunkun wa gbe dide. Ti won pe ni oruko Jesu ti won Jesu po mo ti sonu testimony mi e lo gbo 201 Jesu lo wa be mo so fun yin inu irin ajo temi rin ninu okunkun le mi ti mo o le ma gbo mi ko ma bu mi yin o kan mi ko dun mi mo e mo yodun te fi bu mi lori social media ni he te anybody ba ti trend mo mi ji oni ti o ba dun mi gba yin ki lo wa so ni isin gbagbe e mo yore elenu o ti ngbo mi ohun ti mo so ni wi pe opolopo e ba sha ri pe te ba raja I have call te ba reran I have call te ba ri monkey I have call prostitute to wa lo ni hotel e ti gbo nipa asego to wa lo hotel tokunrin wa laye to de fede for e gbo ri awa ti gbo keyan wa lo hotel koko loko ma ga ya ni hotel ko de ma se re ah en te kon forgive mo lori kon fo igigiri mo lori and do you know what at the end nkan ta gbo ni pe she's a prophetess in church o di prophetess she ko ma ya eyin lenu ni e gbo mi gbogbo signboard ta ko church si ko lo je tolorun be mo so fun yin gbogbo signboard e wo esin bile na nje mo pe awon baba lawo kan wa to je yi pe ewo won gbodo se bi won ni tore ba dibi ipade do hun o kaka ko n se ibi ohun asere ani re ni ma se mi o ni se ka tore badi bi ipade do won won ni afi bi mo lo awon kan ko orin kan mi kan mo awon orin yen ni ni gba kan ti mo si banu aye ma kan won riyen wa ni kaka ki o baje ko toju mi baje abi mi mo lo wa de gbogbo je won se woli won se pastor o baba lawo te pe lawon me isu yen wa de kaka ki won se ibi ton ma ni kan difa eni ti ki so mo oye te fe gbowo fun won wa ni kaka ka won fi eni ibi sibe wa de poison ara won oju awon ko ni lu ma fi baje but today aran awon pastor kan lo si presidency lati soju christianity kana must go no fi nruwa ohun ti awon baba lawo igba kan te ni won omo lohun ti won ko lati se e de nse e wa ni ki esin ma ba esin I don't even know how to stand and defend the christianity nitori wi pe to ba tin so wi pe ohun ta won ko so oda won de ma mu eri to daju jade when there's evidence won ni ti pin le baba je to lododo da o agba o si mo ilu baje alagba agbaya loku ba le ile ku ile eda woro bi pin le baba je to lododo da o ipin le lo baje agba wa sugbagba gba iya ni won awon agba to ti so agbado modi to dalawada ediye awon mo ta ojo si awon mo alaigboran ojo si awon mo ale ojo si won ti di baale ile won ti di baale ijo o ti tan iti ni yi bo ti won ki on to npa lori social media se dun to leti e boy won ko ma ro pe asiritu asiritu beru olorun to ori nitori wi pe lotito awon ti won so yen won se ru e dada ninu ijo ni mosalasi ni gbogbo e sugba awon oloto kankan ku o awon oloto kankan ku to ba lo because one drag everybody ni bai po kan so toro you will be drag o kan wo kan so toro wa drag e ton ma ti bere si ni drag awon oloto to ba lo sisi fenu si e wo ru drag ton drag emi ni josi e mo yeyan to pada wa bebe e lomi oju ala na Jesus ti lo ba soro pe iranse mi olu ba won bu e mo yeyan ti olorun binu si lori e e jo mo fi olorun beyin ohun eran ko wa lori social media kaakiri ma da ohun re po mo ohun eran po ma da ohun re po mo ohun eran ko ohun ta lo je da ohun re pada si odo Jesu si odo eleda re wo bi ija esin mu owo e ko nibe oro esin mu owo e ko nibe pada lo be olorun pada lo be eleda e bebe boya anu akan e wo bi won ni Jesu oni wa mo ma wori to ba si wa laye oju eni o si bo si ti ku awon yi awon ti ile oku wa gbo nipa e o ma de o ma de nitori na to bo wa lara won ti awon eni esin to pe ra won pastor ti se si lowo iwo fun ara re asise won be olorun ko lo ma joko ba e sugba siri gbogbo ni ro lo ma tu asiri eke gbogbo lo ma tu iwo pada sodo Jesu ko ra anu gba ka si se ologo Jesu oluwa wa amen
1: of God. Ogo agbara Olorun tin gba ni. Isoro nla wo lo ka olaya ore. Ni bologun tin ja o to le so fe nikankan. Wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday. Ninu adura agbasegun. Mighty hand of God. Nile Joseph Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tombe ni number 31/33. Adeye First Street. Lagos Abeokuta Expressway. Car wash bus stop iyanu paja. Nibi ta Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo. FA sise iyanu. Hello mommy. 080-3282-5416. 080-5060-4508. Mighty hand of God. Ni gbogbo ojo Monday. Mabogun re mole. Jesu yo fun Olorun apayo.

0: atokiwa kabo lojo toni sori eto lese kese oluwa to beloba leminje omo baba tin ji delicate bubo yan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli ti olorun ti owo won ti sise ami ati se yan papa fun iran ti a wa yi baba woli olatunji tala bi lati mo si baba woli lese kese baba woli saba nki bu wara lesa
1: olorun agbaye o
0: jesu christi
1: Anyi tan gomi ni alei.
0: Yes, sir.
1: Ono woli aposu ayodele babalola.
0: Yes, sir.
1: Olora mesi woma kore ilalei. Olora Timoti onu wole obadare.
0: Yes, sir.
1: Olora mesi woma mai. Ma gomi dada o.
0: Desi rev.
1: Olora atunda olu. Olora akpejuba. Olori o lori kan ti o nla koja olose wo wi pe nigba to le eyan lo se ran mi si o iwa baba yi
0: ma deja o
1: fi ara bale lati gbo ise oluwa ni ale yi iwa mama yi fi ara re bale
0: wo na
1: ko gbo o ti oluwa fe ran emi woli lesekese si o to ba de ti gbo ni alai ma de ja o gbe igbese lati wa ona abayo lori aye lori aisan to nse o lori awon omo re lori ise re ona abayo ni gbogbo eniyan wa ti eniyan ba de ti ri ona abayo ara ma tu
0: ko
1: de ni sokuma mo wi ni oruko jesu
0: loruko jesu
1: christianity nasarati
0: yes sir
1: ani toro mi si oni alai ni biki bi to wa to tin shame atua
0: yes sir
1: gbogbo ani fa fi o sesin
0: loruko jesu
1: lodun iru eja be olodun fi sesin aworo
0: mi loruko jesu
1: bo se ri ni yes sir
0: tu baba woli sir mo fe bi n bere kan ni sa lori eto lesekese fun toni sa awon ko won ti wa lokiri won ti lowori to je pe ta ba nso ladugbo awon ni baba nla awon ni baba kita won yan ma nlo odo won bi yan ba sukun lo odo won gun yo rerin pada jade ni amo shadede lojiji won ko dede lowo mo won ko dede wale ki lo ma nfa ti eyan fi ni ti ko le ti o le fi mo ni lo lai la te po ko dede wale baba wo le sa
1: Giga loluwa
0: baba woli sa
1: ibere ta bere lalai ibere apame ni aje so ashiri fun yin
0: yes sir
1: ibere ta bere lalai
0: yes sir
1: oko egbegberun lo ni egbegberun eniyan
0: ko si ro nbe sa
1: tori pe iwo kan gbo mi ni alai to je pe o ti wa ni oke nigba kan to wale
0: yes sir
1: mo fa so asiri fun o iwo to je pe o wa loke ni isin to ti wale to de ni wale
0: yes sir
1: mo fa ko farabale ko gbo mi dada
0: farabale o
1: agbo mi ije mo nkan to ma nje ki eniyan o wale nigba ti ara ba ti tu eniyan tan to wa wa spiritually careless
0: spiritually careless
1: to ja pe nkan mi ko jo lojumo ara ti tu e nigba to lowo
0: jesus christ
1: nkan temi ko jo e lojumo
0: jesus christ
1: mi gbogbo eniyan ba gbadua wa ma wo won bi oloshe eniyan
0: jesus christ
1: tori pe ara ti tu
0: ara ti tu
1: agba kan be ni so ni
0: afegbo
1: o ni jerusalem o ni iwo jeta iwo
0: motan
1: o ni ora bu eta
0: abi
1: o ni owa tapa si apata igbala re agba kan to so yen
0: agbo ye sir
1: ano miran nigba ti nko ti da fun o ojojumo lo gori okekiri
0: ti gbadura kiri
1: ba ni nigba ti aye re o ti nitumo ojojumo lo lo iso oru o gba mi ni alai igba kan wa o gba biribiri O gbadua. Sugba kilo kilo lo die lo si.
0: Abi.
1: O wa wa spiritually careless.
0: O wa rewesi.
1: O rewesi.
0: Jesus.
1: Ko ke polo mo. Jesus of where. O mo pe bo se goke. Ni awon kan wa ona bo se wale ni. Ba ni sa.
0: Awon kan duro pe bo se nlo yi.
1: Ko wale.
0: Ko wale.
1: Bi awon mo ran se nlo school.
0: Yes sir.
1: Tan sori re je. Awon kan duro de won na. Oh, God, Janity, I'm a fake, missionary. Oh, Yakoma, keep your long,
0: Jesus,
1: Los Saluru, Atilale, Shangami,
0: Agboyesa.
1: Ewago, Ewago, Shadi, Apalopeni, a tall wallet, on the Kajireo, Wama, Koeti, Kusiatua. Wow, one thing that we are beat it, tell them.
0: Wow, leave for what during the madra.
1: Then we ignore prayer. Then we assume. One man will not carry our prayer. Multi go kejare. Multi bima now. Multi risha now.
0: You want what it means? Oh, now.
1: So
0: multi fed bad.
1: We only know what we are beat it, tell them.
0: Jesus Christ.
1: On don't come back. Pull up when you are here. It will come back when you are
0: here. Yes, sir.
1: Allah do and you tell it. Nibo la do and you are here. And what can Padua pay? A woman run along. A woman rewa lojuka. Woe, shenuwa lojuka. Shebo shenba dua tele. Lo shenba yi. Shangba misa. Oti kwa dua sile. Oti azum. Oti repe. Ah, mi o nilu atua. Mi tele ma. Tele, tele. Ni mo ma lo e shoru. Ajome je. Tele, tele. Ni mo ma lo. Bili mi ajome je. Shokman ni si. Ni si.
0: Ti mo wati teme lo
1: wana. Moti kwa jaye. Is there any book where that to bat you assume that you assume that you don't need prayer as before? Then you call wallet.
0: Into what you look on it, be
1: oh my wallet.
0: Oh, Nilu, I drop it. Tell him,
1: bad is that. And yes, so I see it for you. I'm a prayer. In one year, ta wagi. I'm way kayaning and lo you waka.
0: Ikaenya
1: danisa ikaenya lo yi awon mareka ensa to ba ko ile
0: yes sir
1: tinu re ndun awon kan wa tan ti ko ra won jo bo se ni pari ile yen bene bo ba lo fa se wedding
0: yes sir
1: awon kan ti ko ra won jo po bi wedding yen o se ni sese
0: Jesus Christ
1: sugba iwo o mo pe o ninu adura ju ti tele lo e je so ile fun yin sari ni ojo ti olorun ba ti pese moto eyo kan fun o
0: yes sir
1: to ba je 30 minutes to fin great tele so di 1 hour lojo ti olorun ba ti ra ile ile fun e to ba je 1 hour lo fin pray tele se gba mi
0: agbo yes sir
1: so di 2 hours
0: ko dopo e
1: ko dopo e tori pe inu opolopo eniyan ki ndo si ase yori omo la keji
0: Jesus Christ
1: oju awon eniyan lo kan wo ensa olorun mi ni se
0: yes sir
1: se ri opolopo eniyan ti a ti dide ri te wale oluwa so mi pe o ma gbe yin dide pada
0: ah mi loruko Jesus
1: tori igba imo le se gbadura mo bene e o dede wale agbara kan lo mu aye re wale iwo mo korin o dede wale iwo mo bi o dede wale awon kan na mu aye re wale tori pe o wa spiritually careless oh, gbadura bi ti tele mo o ro pe o nilu adura se wa ri gbogbo eta to fe to ti wale oluwa lo wa gbe won de pada
0: ami loruko jesus
1: oluwa lo wa se gbe
0: oluwa lohun ma gbe won ti de pada
1: bani sugbon o ni nkan te ma mu wa laaro la kini mo lo se
0: o ni nkan to ma mu wa laaro la
1: nkan te ma mu wa laaro la je
0: yes sir
1: ti mo ba so fun o to ba je eni emi o le ma so pe se ko si nkan to nse mani Wama we pe, e kakan she mi pe, ba woni mo she ma se pe, ko muru kan be wa,
0: abi.
1: Sugba ma koti ikun si o.
0: Ma koti ikun si o.
1: Woni ile mi o. Ikeji, eyin te wa loke, te fe jabo.
0: Yes sir.
1: Ni aro la, etetede, giga loluwa
0: baba woli sir
1: o to buruju laye
0: yes sir
1: ni pe keyan ti ni shop gba kan ko ma ni shop mo
0: wa den ti o ni shop mo
1: keyan ti ma gbe du bless tele ko wa ma gbe room keyan ti lowori ko ma lowo mo
0: ko ma to lowo lowo
1: ikan to buru to laye ko si o le je ki eniyan ko pare sugbon wa gbo mi dada ni alai
0: yes sir
1: o dede gbo mi olohun kan ri pe oh, yella ni to wale. Aye lo mo e wale. Jeki ye re si ni ale.
0: Jeki ye re
1: o si o. Oju Oluwa ni kemu wa ni aro la. Ko se so lori afefe. Tori pe ijile ni. Iwo ni ko ma pe. Awon okuku ma nja ki eyan gbo oro yi bayi. Sugbon won o ni je o pe. Agbe phone ara won o ni je o pe. Ma je kokuku die lowo. Elomi to ma pe. A tun gbo okuku to njo lenu won o ni je o wa. Ma jadi alowo la ro ra
0: e
1: ma pe ni aloyi baba lo se kese
0: yes sir
1: mo nbo la ro la tori ni ago meje la ro la
0: yes sir
1: church ati kun ise igbedide ni ola ise kini mo pe
0: ise igbedide
1: o de si ada kan nu aye ti o fe dide tori na ibi kibi to ba ti nbo la ro la
0: yes sir
1: to ba ti de ogba ogba agege so fun lagara pe church baba lo se kese lo lo ni moju sola legbe oje mekun to ba ji agege pen cinema lo de agege pen cinema so folo kara pe church baba lese kese lo lo ni moju sola legbe oje mekun gbogbo eyin te fe dide pada eyin te fe ki oja yin dide pada eyin te fe ki awon omo yin dide pada eyin ti e fe kuro nipo ile le te wa e ma pe ni aleyi baba lese kese mo nbo laaro la kini oluwa ni ki mu dani o ti ma so pe ko to oluwa ni ko mu dani yen mo fi olodun be ma foju di o ma de jai tete de ni aro la to ba de laaro la iwo gan to ba tin de ni wa ti mo pe o ma dide pada ko de si agbara ye kan to ma le da pada si sale
0: tu no le ti ba so baba woli lese kese fara won yi awon ero ba ni soro yi ni opo ti da so baba woli lese kese te mo pe si o 080-69-63-3-3-5-2 ati 080-84-10-1529 080-84-10-1529 Ah, ni riju bayi lo fun teni lori eto lese kese. Oluwa to be lo ba le ni nje o omo baba ti nje o delicate gbogbo eyan ti mo si MC Giga Loluwa. Alo, t'Olorun oni. En to baba woli loruko woli, yo jere woli. Ire ni temi ati tire o.

0: 32:9 ifeso wa ko bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now
1: Bonde FM lawa 92.9 ife na lo so wa po kari aye yen ti di rodan te ba ti yan ile ise wa layo ki lo nje problem iyan ti dohun igbagbe tefetefe ni ele ni problem lai lai e sha ma je awon igbadun wa lo ni sepe sepe

0: Everybody ni ko ma jo fuji ropopo ko yoyan kan sile. Ile ise Bond FM 92.9 niye.
1: Fuji ropopo. Odunjo. Fuji ropopo.
0: E ma roju koko ipo ti e ba ti bara yin e ma fayo gba be. O ma pada da fun wa.
1: Omo ge to unjo yen opo.
0: Ito ba ti won nbe ni Bond FM lawa 92.9 fe lo so wa po kari aye
1: Olomo ge so dire pete o ta lo ni bokoto o
0: e ma se kabiyesi si awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa baba wa ni won e ku se nbe yen o e pele o kabiyesi la lodu wa ni oba ni oba omo na ni awuse onigbongbo